0: and without disability, young and not so young. So talaga, ang sports talaga ay para sa lahat, hindi lang sa iilan. At mandato nga yan sa ating saligang batas.
1: Matapos po ang makabuluhang usapan natin, oras na para alamin naman natin ang pananaw ng ating mga manonood online. Sama-sama nating alamin, sapat na ba ang suportang binibigay ng ating gobyerno sa sports development at ng mga atleta? Ano sabi nila online? Sabi ni Chen Ni, nakaw everywhere kasi ng mga politiko sa gobyerno. So, kaya lagi nga ang, lagi, ano? Kaya laging ang Pilipinas.
2: Or nga nga.
1: Oo, kahit maraming mahusay na mga Pinoy, na atleta tayo, sayang.
3: Sabi naman ni Marlo N. Dados, sa basic needs such as medical health services, nararamdaman na ba? Tapos sa sports and other curricular activities pa ba, eh, maaasahan pa tayo dyan?
1: Wala. The government can do better. Sports can uplift Filipino pride here and abroad. Sports can redirect the youth's focus on gadget from focus on gadgets and vices. Sports can instill discipline, respect, and honor. So hopefully, government sees sports, arts, and music.
3: Sabi naman ni Dennis Legaspi de la Cruz, hindi. Wala ngang grassroots program para sa development ng mga athletes or coaches na magde-develop ng mga players.
1: Ayan. Tingnan mo na lang yung mahuhusay nating mga manlalaro. Kung anong bansa ang nire-representa nila, kung maganda ba ang suporta sa sports ng gobyerno, aalis pa kaya yung mga yon? Maganda talaga yung may peg, eh, hindi ba? So, alam ko China is very focused on sports, di ba? China, Japan, ganyan. So anyway, marami pong salamat sa inyo pong kaalaman.
0: Again, it's a journey at maraming salamat sa pagkakataong magpaliwanag tungkol sa batas sa sports.
1: Okay. Attorney Alberto Agra.
3: Yes. Thank you so much, okay. Sir.
0: Thank you.
3: Manatiling nakatutok po at magbabalik ang memo.
4: Celebrate fuzzy cuteness with your favorite little furballs. Support our furry friends and adopt or foster those in need. National Kitten Day. Bilyonario News Channel.
5: The wait is over.
6: Hello everyone and welcome to the bigger, better, and bolder Bilyonario Quiz Bee Season 2.
5: From top universities and colleges, the nation's best young minds compete for over 2 million pesos worth of prizes.
7: From the University of the Philippines din naman.
8: From Ateneo de Manila University.
9: De La Salle University.
10: From the University of Santo Tomas.
11: San Beda College, Alabang.
12: From Far Eastern University.
13: From Pamantasan ng Lungsod ng Maynila,
14: FU Alabang.
15: From University of the Philippines, Manila.
5: Who will rise above the rest and become the next Quiz Bee Millionario. Bilyonario Quiz Bee Season 2, College Edition.
16: And I'll be your next Quiz Bee Millionario.
5: Coming soon on the Bilyonario News

0: At ikakasana ngayong araw ng Education Department ang tinatawag na Active School Shooter Drills sa mga eskwelahan. Ito yung sinasabi ko sa iyo, Willard, na parang nauna yung cart sa kalabaw.
1: Oo. Mm-hmm. Kaya nga sabi ng Alliance of Concerned Teachers, hindi dapat drills lamang, hindi ito sapat. Dapat daw solusyonan ang kakulangan ng mga guro at education support personnel at ang weak mental and psychosocial support systems sa mga paaralan.
0: Tinanong po natin ang taong bayan, mapipigilan ba ng active shooter drills ang karahasan sa mga eskwelahan? Alamin natin ang sabi nila.
2: Para sa akin, okay, tama. At least, sana yung mga at least yung anak ko, bata na magkaroon ng idea kung anong gagawin nila, di ba?
3: Sa tingin ko po, ang pakakatulong naman doon sa case kung may mangyari pa pong krimen na ganun, kumakalat po ngayon ito, and then base po sa mga schools is may mga action naman po na ginagawa sila, ngunit hindi sa pa yung mga action na ginagawa nila upang matigil yung mga krimen na nangyayari sa loob ng eskwelahan. So yung mga nababalita ngayon na school shooting na ganun is kailangan mas lalo pa nilang higpitan siguro sa security ng schools.
4: Mahalaga naman talaga yung mga active shooting drills, pero I think yung pinaka-important na need ma-address, baka nga ba may karahasan, bakit nga ba yung mga kabataan natin ay na-expose sa ganong klaseng kultura, and hindi lang naman talaga ma-address yon ng mga drills na shooting drills.
5: Siguro, ang mas magandang context is the awareness of the child as much as possible, kasi we're trying to keep the school as a safe or safe learning environment wherein dapat nararamdaman nila na ligtas sila. So most likely, I'm more on the context of we need to help the learners understand kung ano ba yung ginagawa nila. Kasi kung sasabihin natin, they're doing this because may mga issues, may mga concerns, that's not the solution. Instead of preparing, let's help their awareness, let's improve the awareness of the learners.
0: So kumbaga, parang ang sinasabi din nila, hindi naman yun kasi yung punot dulo ng problema, yung hindi nila alam kung paano sila iiwas o tatakbo kapag nandyan na yung may tangan ng deadly weapon sa school. Kung hindi, bakit nga ba may karahasan in the first place ang mga bata?
1: Dapat ma-address yung ugat talaga.
0: Yung ugat talaga. Kasama natin ngayon si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Welcome back to Memo, Representative Tino.
6: Thank you, Corina. Hi, Willard.
0: Opo.
6: Maraming salamat po.
1: Morning, sir.
0: What was your reaction to the action of the DepEd?
6: Well, similar doon naman sa mga narinig natin, no, na okay, a drill para ma-familiarize ang lahat kung sakali, unfortunately, kung may mangyari uli na ganitong karahasan, para alam po anong gagawin. Pero kailangan i-address talaga yung ugat, no? Mm-hmm. So, bakit may ganyang karahasan? Tapos, siguro ano yung dapat gawin ng Department of Education nga para mas mapangalagaan yung seguridad and more so yung mental health, yung well-being ng mga estudyante, pero kahit ng mga personnel. So that includes yung mga teachers sa eskwelahan. Pero may siguro may sense tayo na doon nahuhuli, di ba? Narinig natin sa DepEd, meron ng batas yung Republic Act 12080, specifically tungkol sa mental health sa basic education. No, unfortunately, yung batas 2024, tapos parang ngayon pa lang nagsisimulang i-implement.
0: Sir, wala daw guidance counselors.
6: Yun na nga. Yung batas na yun is supposed to address that.
0: No? 1:14,000, remember? Sabi.
1: Ratio.
0: Oo.
6: May mga problema kasi na, for example, before that law, yung guidance counselor, kasi ang guidance counselor, licensed professional yan, tapos mataas ang requirement. Kailangan may MA. Tapos, of course, kailangan pumasa ka dun sa licensure examination. Pero yung for a long time, yung salary grade ng guidance counselor sa DepEd did not reflect that. No, na so tinaas na ito. So hopefully mas makapag attract na ng licensed guidance counselors. Pero again, may kakulangan din naman tayo sa supply, kumbaga.
0: Mm-hmm. Supply
6: we
0: of
6: don't we don't
0: counselors.
6: Have enough licensed guidance counselor or graduates.
0: But people are looking for jobs.
6: Oo.
0: Hindi ba dapat may di ba dati may ganun?
1: Job matching.
0: Hindi ba dati may gano'n na ito ang mga kakulangan ngayon sa mga industriya. Baka itong gusto ninyong kuning kurso. Hindi ba? So, or teachers themselves could also shift into guidance counseling.
6: So, yung isang problema ay mababa yung sweldo sa public school, sa basic ed. No? Meron tayong something like 46,000 schools nationwide. Yung batas is trying to address that by creating the school counselor associate position. So, bukod sa mga licensed guidance counselors, matutulungan o maalalayan ng mga counselor associates na mas mababa yung requirement. So, college graduate with some background in, as a mental
1: psychology,
6: health.
1: Psychology, maybe.
6: Oo, parang ganon. Pero ngayon pa lang magsisimula. So ang sabi ng DepEd, this year they will be able or they should be hiring around 15,000. No? So may initial lockdown pero yun na nga nangyari na yung mga yung
0: meron na po bang pondo para sa 15,000 na yan?
6: Meron.
0: Ah, meron na.
6: Oo.
0: Okay.
6: So yun nga no, unfortunately medyo na it was not timely enough to prevent, no?
0: Right. Pero sir, I always wonder, bakit po ang dami nating batas pero hindi na i-implement? Mm-hmm. Bakit po ganun? Like for example lang po, no, March pa lang of this year, naglabas na ng memo ng DepEd na huwag magdadala ang mga bata ng cellphone sa school. Hindi naman po na i-implement. But that's a recent memo. Yung iba po nasa saligang batas, iba nasa bakit po hindi nasusundan walang pondo?
6: Parang anti-dynasty provision.
1: Isa pa yan.
0: Oo. Opo.
6: Well, yung iba, in some cases political will wala, no? Kasi na kontra sa interest ng mga incumbent. Pero for the most part funding, di ba? Yun ang isang problema. So in fact, yung pag-hire ng 10,000 guidance counselors for 2026, nangyari lang yan dahil yun nga, tinanggal yung pagpondo para sa flood control. So nalibre yung pondo at isa sa mga nakinabang, yung DepEd, nadagdagan yung budget, so napondohan ito. No? So, there you see it. Iba ang prioridad, no? In this case, very clearly, ang priority, kung hindi na expose itong flood control, dituloy pa rin yung pagpondo sa flood control. At alam natin ang dahilan kung bakit nagiging priority at

0: higop ng malaking pondo yon.
1: Yes. Eh kasi yung saan po ba napupunta yung ibinabalik na pera ng mga contractors na nagsoli ng pera? Saan po ba napupunta yon?
0: You don't dapat know. Sa treasury mapunta yon, okay. No? So mababalik sa treasury tapos for the next year available for appropriation. Mm. Ganun dapat.
1: Okay. No? Oh, doon pa lang sa ninakaw kasi. Hindi ba una ang daming hindi pa nagbabalik?
2: Oo.
1: Eh kaya niyang pondohan lahat ng ibang nangangailangan, DOST, DNR, itong DepEd.
0: Si Bernardo pa lang yata nagbabalik eh. Mm.
1: Meron na rin po yung mga Diskaya. Oo, konti. Okay.
2: Kaya sanang paswelduhan lahat ng mga guidance counselors. Dagdagan ng sahod ng mga teacher.
1: Pero eto, may pondo na nga daw na nakalaan para diyan. Mm. Tanong, yung implementation na naman. Parang halimbawa na man po ng DepEd, 3 out of 10 only of the public schools have security guards. Mm-hmm. So, yung ganun pong implementation, sino po dapat ang nagpapatupad niyan, DepEd?
0: Again, that's a funding issue. No? Okay. So, walang pondo. Kaya walang security guard dahil walang pondo para sa security guard. In some cases, yung LGU ang nagpo-provide. So, hindi DepEd personnel yung bantay kung hindi someone from the community. Okay naman yon. Although probably hindi rin regularly paid yon, you know, some contractual or contract of service na empleyado. Mm-hmm. So mas ganun ang nangyayari. Again, usapin ng pondo ito. Mm-hmm. No, nakapos.
2: Habang hinihintay, Corina, kung yung pondo at magbunga ang batas, ano ang dapat gawin? Immediate steps para ma-ensure yung safety sa mga paaralan.
1: Ipagbawal ang cellphone sa loob ng school.
2: Yan ang pinakamadali.
1: At hindi kailangan ng pondo po nun.
0: Well, for many reasons siguro na mayroong pakinabang yung pagbawal sa cellphone. No? Especially siguro para sa mga yung mga bata talaga na sa eskwela niyo isang pagkakataon para maging sociable, di ba?
1: Yes, oo.
0: Matuto ng pakikitungo sa kapwa. Pero alam naman natin, pag cellphone, talagang...
1: addict sila.
0: Nari, kahit magkakaibigan, kumakain sa restaurant, wala, nakatutok. Hindi na nag-uusap eh, di ba?
1: Sa recess time, oo.
0: At tama yon.
1: Oo, wala silang kausap.
0: Tahimik na lang.
1: Tahimik, tapos yung dalawa pong magkaklase... Mm. Eh, nandun na pala sa terrorist cell. Totoo, di ba magkaklase sila? Mm-hmm. Oh, so, ibig ko sabihin, bakit hindi ma-implement yung ganong simpleng bagay na hindi naman kailangan ng pondo. Mm-hmm. Yun, okay.
0: At ang isa pa po, of course, na pwede nang gawin ngayon, although mahirap din, ano, ay yung, sabi nga, kumustahan. Ibig sabihin, yung mga teachers, bahagi naman ng trabaho nila yan na... inaalam kung ano yung kalagayan ng kanilang mga estudyante, yung mga kapwa estudyante sa isa't isa. Pero of course, mas mahirap ito kung kulang ang mga teacher natin, napakalaki ng mga klase, and so on.
2: Mm-hmm. At dagdag pa yung mga load nila, no sir? Ang bibigat na ng mga trabaho nila as it is.
0: Exactly. Dahil nga kapos ay overworked ang mga teachers natin. Lalo pa ngayon, dinadagdagan yung teaching load, no? So, iniiksian yung oras ng pagtuturo, dinadamihan yung klase. Ibig sabihin, mas maraming estudyante ang kailangan subaybayan sa isang araw ang mga teacher natin. So, factor din yan.
1: Mm. No? Oo nga. Hindi sila, feeling nila they're also neglected inside the classroom. Mm. Dahil sobrang dami nila, hindi ba? Oo.
2: Hindi kaya kung, Tonsha, may epekto din itong mga active shooter drills na, kumbaga, mas makakahikayat pa ito ng violence, yung reverse effect nito at magdudulot din ng takot, trauma sa mga estudyante. May ganun ho ba kayong worry?
0: Well, possibly, pero you know, I don't know, baka may expert opinion dyan. Siguro parang practical lang yung consideration, ano ba ang dapat gawin, no, in the same way na kapag may earthquake or fire, parang ganun siguro, no? Pero ang mas importante nga, hindi pwedeng yun lang ang gawin. At in fairness, hindi naman yun lang ginagawa, kaya lang nakikita natin yung mga limitasyon. Dahil napakarami nating mga eskwelahan, pinakamalaki na raw ang budget ng DepEd, pero kapos pa rin kumpara sa pangangailangan.
1: Ako may worry ako. Hmm. Hindi ako handa pagka lumabas na yung mga zombie. Ikaw ba handa? Oo. Alam mong gagawin mo pag lumabas yung mga zombie.
2: Lalabas ko yung mga halaman. Plants versus zombie.
1: Alam mo, no, I mean, I'm just trying to drive the point na, again, di ba, parang, pag natutukan ka na ng baril na nakatago, patay ka na eh. Ano bang ididrill doon?
2: Parang we can never be prepared enough. Parang
1: we can never be prepared enough, you know, unless it's a shooting spree. But in this case, tinago eh.

0: incident in Tacloban, ano. Dahil na-trace nila sa ano eh, sa chat group yeah.
1: Tapos iba pang usapan, Congressman, yung exposure sa video games. Ano bang paninindigan ng ACT teachers dyan? Kailangan bang iban itong mga violent video games?
2: Hindi naman siguro ban, no? Pero siguro malinaw din na yung problema ng school violence, in particular itong school shooting.
0: Or bullying.
2: Hindi lang yung school ang problema, kung hindi may mas malawak na usapin dito. Isang issue yung access to guns, paano naka-access yung paano may accountability dito. Nabanggit nga yung meron talagang online groups or cells na nag-encourage ng ganitong tipo ng violence, no? So apparently meron talagang evidence
0: CICC
2: pointing
0: na yan,
2: to that.
0: DICT.
2: So maraming aspeto, in other words, yung problema na to at kailangang harapin isa-isa, di ba?
1: Yung social media ban pa, di ba? May mga ganung panukala, social media ban sa mga edad 16 mababa.
2: Well, some countries have implemented that. Siguro at least magkaroon ng discussion on perhaps regulating access, discussion, pero hindi yung ban na kagad, parang knee-jerk reaction ito. No, in the first place, gano'ng ka-realistic ba yan? Marami pa, no? Tsaka may karapatan din naman ang kabataan. At may positive na pwedeng ma... Of course, may pakinabang sa pag-access ng internet sa ating lipunan.
0: Ayun. And talking about security, 4 out of 10 only have CCTVs.
1: Sa mga schools?
0: Eh, mga panahon namin, wala namang CCTV noon. Wala naman ding namamaril. You know what I mean?
1: Oh, CCTV namin yung class president namin eh.
0: Oo nga, correct. Totoo yan.
1: Susubong tayo sa mga teacher. Oo, yun ang mga noisy.
0: Sir, marami pong salamat sa inyong oras. Pero bago yan, ano, meron tayong aalamin tungkol naman sa mga komento. Dahil napakinggan na natin itong usapang tungkol po sa pangangailangan natin sa mga eskwelahan. Basahin natin ang opinion ng netizens para malaman. Maaayos ba ng active shooter drills ang karahasan sa eskwelahan? Ang sabi nila online, sabi ni Mars Amarillento, the active shooter himself, knows the drill and can make adjustments beforehand as the shooting is not a random act but a pre-planned activity. Tama nga naman yun.
1: Dahil determined na siya, no?
0: Yes.
1: Pwede gagawa ng paraan. Sabi naman ni Ramon San Jose, para sa akin, prevention is better.
0: Erasmus Luares, no, but it will make the students prepared for the worst. Like the coming of the zombies.
1: Sabi naman ni Chester Miranda, hindi. Dahil fire drill na nga lang, hindi naman consistent na nagagawa sa mga schools. Police visibility and coordination ng DepEd at CHED sa PNP na palaging may police sa vicinity ng mga schools. Anong masasabi niyo dyan, Congressman Tinio? Police visibility daw, makakatulong.
2: Matagal ko nang tanong eh, nasaan ba talaga ang mga police? No, maraming police nakikita ko lang pag may rally.
0: Totoo yun. Oo nga, ano? Uy, bagong topic na naman yun. Oo, iimbitahin po namin kayo ulit para sa topic na yan. Kasama sir si PNP Chief, ha? Maraming salamat po sa inyong oras, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Thank you, sir.
2: Thank you.
1: Thank you, sir. Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.
3: Wherever there is opportunity, there are Filipinos.
4: There are many Filipino first stories here throughout North America. Tinitingala na ngayon ang Bilyonaryo News Channel bilang tulay between the Filipino stories in the Philippines to the Filipino stories here in North America.
3: And wherever there are Filipinos, Bilyonaryo News Channel follows to deliver stories that they need to know and to serve the ones who also serve at the expense of leaving home. Thank you for the warm welcome, North America. This is BNC, your Bilyonaryo News Channel.

0: Kung ako ang gagawa ng memo na ipapadala ko sa DICT-CICC, sa DepEd, at saka sa Philippine Sports Commission o kung anumang nangangasiwa ng sports sa bansa, isa lang ang nakasulat na headline sa memo ko, di ba? From Corina Sanchez Ross to everybody, Ri, kulang. Yun lang, kulang. Oo. Sabihin na nating magandang intensyon, hindi tayo nagkukulang dyan. Sabihin nating may mga batas na hindi tayo nagkukulang dyan. Ang implementasyon talaga ang kulang. At yung talino kung saan nanggagaling ang problema. Like itong sa online. Diba, kinikwento ko kanina, Willard, nagreklamo na ako sa NBI, CICC, Meta. Nagsulat pa kami sa Facebook. So, saan na pupunta kung yung ako na mismo ha, ang pumunta sa mga ahensya? At sinabmit ko na lahat, hindi pa napansin. Ano pa kaya yung mga ordinaryong tao na hinaharas at nililibelo online? At yan pa, mga malalaking tao sa gobyerno, nanonews. Tingnan natin kung may mangyayari. Feeling ko wala na naman.
1: Parang sa sports din. Nasa constitution pala, sabi ni Attorney Al Agra, di ba, yung value ng pag-develop sa sports ng mga kabataan.
0: Oo. Tsaka aminin na natin kasi, yung mga panauhin kasi natin are being, I think, too nice. Wala naman talagang nakatutok sa mga bata sa kanilang mga pangarap. Nobody even talks to them about it. Yung mga bata sa public school, di ba? Yung mga anak ng mga Grab driver. Hello po sa mga Grab driver na alam ko nakikinig po kayo sa amin. Anyway, yung mga anak ng mga teacher mismo. Kung minsan nakakalimutan, anak, ano ba ang sports na gusto mo? At paano naman ang uniform? Paano naman? Alam mo ba? Nagfo-football na kasi si Pepe at si Pilar. Kailangan mong bumili ng espesipikong sapatos.
1: Pati medyas, di ba?
0: Pati medyas. Mahal ang jersey.
1: Yes.
0: So, paano na natutulungan ang mga batang ito pagdating sa sports? Pagka naging kampiyon na sa mababang ranggo, tsaka pa lang papansinin ng gobyerno. O saan pa kulang? Itong huling pinag-usapan natin, kulang ang implementasyon at pagpopondo dito po sa mga eskwelahan. Kulang ng guidance counselor, kulang ng teacher, sobrang dami ng mga estudyante, at hindi pa rin nai-implement yung ban ng cellphone sa school. Yun lang, kulang.
1: Oo. Magandang i-implement talaga at i-intensify pa yung sports development, Corina, para malayo sa masamang bisyo ang mga bata. Kawing-kawing yan, mga issue na yan.
0: That in itself is already a deterrent to the others.
1: Yes.
0: Diba? Yan po mga kababayan, sana'y nakadagdag po kami sa paglilinaw ng mga issue. Nga pala, yung mga pinagsasabi namin, ha, i-memo na yan, ha? Isulat nyo na yan. Ha? Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung hindi tayo magpapakurakot.
1: Walang mamemuhan kung hindi tayo tatamad-tamad.
0: Totoo. At walang maiiwan kung hindi tayo magpapaiwan. Yun. Live tayo sa Mello 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radyo 1494 Lunes hanggang Biyernes 7 hanggang 9 a.m. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng. Happy weekend po.
0: Happy weekend, everybody. Hanggang bukas, ito, ay hindi pala, hanggang sa Lunes, ito ang memo.
2: Hi, I'm Akio Paule, 22 years old from San Beda College, Alabang, taking up BS Accountancy. Ever since I was young, I like watching TV shows like Jeopardy and Who Wants to Be a Millionaire. So, I want to be on TV as well. Hopefully, if I win, I'll make my younger self proud. I think they should root for me because I think I'm the underdog here. I practiced, I reviewed. I think my hardworking spirit will be my edge and my hunger. I'm very proud to represent San Beda, you know. Ora et labora, prayer and work. So, let's get this. I'm Akio, and I am your next Quizby Millionario.

0: Hi everyone, I'm Asher Ayeras, 21 years old from the Ateneo de Manila University, taking BS Legal Management. I want to challenge myself to see if may talas pa ba ako o kinakalawag na. I think we can get through this dog show style, ganon. I know it's a competition, but for me, it's really just a celebration of the intellect of the youth today. So, yeah, I'm excited for this challenge. Ilalaban natin ang bandila ng Ateneo. Ilalabas natin ang magis within us. Kaya, ano pang hinihintay nyo? One big fight tayo, mga Ateneans.
1: Sa bawat issue may anggulo at ang balita ay agenda.
2: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
3: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
1: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

0: daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis niya lang ha.

0: pag nakita ko yung ano, yung billboard nila sa EDSA, gumagano-gano ako. Makakatrabaho din kita, makakasama kita sa stage.
1: Parang clean name mo siya.
0: Clean name ko talaga siya. Clean name ko talaga siya.

0: pag nakita ko yung ano, yung billboard nila sa EDSA, guha ganun-ganun ako. Makakatrabaho din kita, makakasama kita sa stage.
1: Parang clean name mo siya.
0: Clean name ko talaga siya. Clean name ko talaga siya.

At magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Mello 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: my edge and my hunger. I'm very proud to represent San Beda, you know. Ora et labora, prayer and work. So, let's get this. I'm Akio, and I am your next Crispy Millionario.
1: Kasa na ngayong araw ng Education Department ang tinatawag na Active School Shooter Drills sa mga eskwelahan. Ito yung sinasabi ko sa iyo, Willard, na parang nauna yung cart sa kalabaw.
2: Oo. Kaya nga sabi ng Alliance of Concerned Teachers, hindi dapat drills lamang, hindi ito sapat. Dapat daw solusyonan ang kakulangan ng mga guro at education support personnel at ang weak mental and psychosocial support systems sa mga paaralan.
1: Tinanong po natin ang taong bayan, mapitigilan ba ng active shooter drills ang karahasan sa mga eskwelahan? Alamin natin ang sabi nila.
3: Para sa akin, daw may tamad. Para at least sana yung mga at least yung anak ko, bata na magkaroon ng idea kung anong gagawin nila, di ba?
4: Sa tingin ko po, ang makakatulong naman doon sa case kung may mangyari pa pong krimen na ganun, kumakalat po ngayon ito, and then base po sa mga schools is may mga action naman po na ginagawa sila. Ngunit hindi sapat yung mga action na ginagawa nila upang matigil yung mga krimen na nangyayari sa loob ng eskwelahan. So, yung mga nababalita ngayon na school shooting na gano'n is kailangan mas lalo pa nilang higpitan siguro sa security ng schools.
5: Mahalaga naman talaga yung mga active shooting drills. Pero I think yung pinaka-important na need ma-address, bakit nga ba may karahasan? Bakit nga ba yung mga kabataan natin ay na-expose sa ganong klaseng kultura? And hindi lang naman talaga ma-address yon ng mga drills na shooting drills.
6: Sa guro, mas magandang context is the awareness of the child as much as possible kasi we're trying to keep the school as safe or safe learning environment wherein dapat nararamdaman nila na ligtas sila. So most likely, I'm more on the context of we need to help the learners understand kung ano ba yung ginagawa nila. Kasi kung sasabihin natin, they're doing this because may mga issues, may mga concerns, that's not the solution. Instead of preparing, let's help their new awareness, let's improve the awareness of the learners.
1: So kumbaga, parang ang sinasabi din nila, hindi naman yun kasi yung punot dulo ng problema, yung hindi nila alam kung paano sila iiwas o tatakbo kapag nandyan na yung may tangan ng deadly weapon sa school. Kung hindi, bakit nga ba may karahasan in the first place ang mga bata?
2: Dapat ma-address yung ugat talaga.
1: Yung ugat talaga. Kasama natin ngayon si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Welcome back to Memo, Representative Tinio.
7: Thank you, Corina. Hi, Willard.
1: Opo.
7: Maraming salamat po.
2: Morning, sir.
1: What was your reaction to the action of the DepEd?
7: Well, similar doon naman sa mga narinig natin no, na okay, a drill para ma-familiarize ang lahat kung sakali, unfortunately, kung may mangyari uli na ganitong karahasan, para alam po anong gagawin. Pero kailangan i-address talaga yung ugat. No? Mm-hmm. So, bakit may ganyang karahasan? Tapos, siguro ano yung dapat gawin ng Department of Education nga para mas mapangalagaan yung seguridad and more so yung mental health, yung well-being ng mga estudyante pero kahit ng mga personnel. So that includes yung mga teachers sa eskwelahan. Pero may siguro may sense tayo na doon nahuhuli, di ba? Narinig natin sa DepEd, meron ng batas yung Republic Act 12080, specifically tungkol sa mental health sa basic education. No, unfortunately, yung batas 2024, tapos parang ngayon pa lang nagsisimulang i-implement.
1: Sir, wala isang, daw guidance counselors.
7: Yun na nga. Yung batas na yan is supposed to address that.
1: No? 1:14,000, remember?
8: Sabi. Ratio.
1: Oo.
7: May mga problema kasi na

0: For example, before that law, yung guidance counselor, kasi ang guidance counselor, licensed professional yan, tapos mataas ang requirement. Kailangan may MA. Tapos, of course, kailangan pumasa ka dun sa licensure examination. Pero yung for a long time, yung salary grade ng guidance counselor sa DepEd did not reflect that. No, na so tinaas na ito. Mm-hmm. So hopefully mas makapag attract na ng licensed guidance counselors. Pero again, may kakulangan din naman tayo sa supply, kumbaga.
1: Mm-hmm. Supply
0: we
1: of
0: don't we don't
1: counselors.
0: Have enough licensed guidance counselor or graduates.
1: But people
0: in
1: are
0: the
1: looking
0: country.
1: For jobs.
0: Oh.
1: So, hindi ba dapat may di ba dati may ganun? Hindi ba dati may gano'n na ito ang mga kakulangan ngayon sa mga industriya, baka ito ang gusto ninyong kuning kurso, hindi ba? So or teachers themselves could also shift into guidance counseling.
0: So yung isang problema ay mababa yung sweldo sa public school, sa basic ed, no? Meron tayong something like 46,000 schools nationwide. Yung batas is trying to address that by creating the school counselor associate position. So, bukod sa mga licensed guidance counselors, matutulungan o maalalayan ng mga counselor associates na mas mababa yung requirement. So, college graduate with some background in, as a mental
2: psychology,
0: health.
2: Psychology,
0: maybe. Parang ganon. Pero ngayon pa lang magsisimula. So ang sabi ng DepEd, this year they will be able or they should be hiring around 15,000. No? So may initial lockdown pero yun na nga nangyari na yung mga yung
1: meron na po bang pondo para sa 15,000 na yan?
0: Meron.
1: Ah, meron na.
0: Oo.
1: Okay.
0: So yun nga no, unfortunately medyo na it was not in the timely enough to prevent, no?
1: Right. Pero sir, I always wonder bakit po ang dami nating batas pero hindi na i-implement. Mm-hmm. Bakit po ganun? Like for example lang po, no, March pa lang of this year naglabas na ng memo ng DepEd na huwag magdadala ang mga bata ng cellphone sa school. Hindi naman po na i-implement. But that's a recent memo. Yung iba po nasa saligang batas, iba nasa bakit po hindi nasusundan, walang
0: parang
1: pondo?
0: Parang anti-dynasty provision.
2: Sa payan.
1: Opo.
0: Well, yung iba, well, in some cases political will wala, no? Kasi na kontra sa interest ng mga incumbent. Pero for the most part funding, di ba? Yun ang isang problema. So in fact, yung pag-hire ng 10,000 guidance counselors for 2026, nangyari lang yan dahil yun nga, tinanggal yung pagpondo para sa flood control. So nalibre yung pondo at isa sa mga nakinabang, yung DepEd, nadagdagan yung budget, so napondohan ito.
1: No?
0: So, ayun, there you see it. Iba ang prioridad, no? In this case, very clearly, ang priority, kung hindi na expose itong flood control, dituloy pa rin yung pagpondo sa flood control. At alam natin ang dahilan kung bakit nagiging priority at humihigop ng malaking pondo yon.
1: Yes. Eh kasi yung, saan po ba napupunta yung ibinabalik na pera ng mga contractors na nagsoli ng pera? Saan po ba napupunta yun?
0: Dapat sa treasury mapunta yun.
1: Okay.
0: No? So, mababalik sa treasury, tapos for the next year, available for appropriation. Ganon dapat.
1: Okay. No? O, doon pa lang sa ninakaw kasi. Hindi ba una, ang daming hindi pa nagbabalik?
0: Oo.
1: Kaya niyang pondohan lahat ng ibang nangangailangan. DOST, DNR, itong DepEd.
0: Si Bernardo pa lang yata nagbabalik eh.
1: Meron na rin po yung mga Diskaya. Konti.
2: Kaya sana pasweldohan lahat ng mga guidance counselors. Dagdagan ng sahod ng mga teacher.
1: Pero eto, may pondo na nga daw na nakalaan para dyan. Tanong, yung implementation na naman. Parang halimbawa, nalaman po ng DepEd, 3 out of 10 only of the public schools have security guards. Mm-hmm. So,

0: Yung ganun pong implementation, sino po dapat ang nagpapatupad niyan, DepEd?
1: Again, that's a funding issue. No? Okay. So, walang pondo. Kaya walang security guard dahil walang pondo para sa security guard. In some cases, yung LGU ang nagpo-provide. So, hindi DepEd personnel yung bantay kung hindi someone from the community. Okay naman yon. Although, probably, hindi rin regularly paid yon. You know, some contractual or contract of service na empleyado. Mm-hmm. So, mas ganun ang nangyayari. Again, usapin ng pondo ito. No, nakapos.
2: Habang inihintay, Corina, kung yung pondo at magbunga ang batas, ano ang dapat gawin? Immediate steps para ma-ensure yung safety sa mga paaralan.
0: Ipagbawal ang cellphone sa loob ng
2: madali.
0: School.
2: Yan ang pinakamadali.
0: At hindi kailangan ng pondo po nun.
1: Well, for many reasons siguro na mayroong pakinabang yung pagbawal sa cellphone. No, especially siguro para sa mga yung mga bata talaga na sa eskwelahan yung isang pagkakataon para maging sociable, di ba?
0: Yes, yeah, so
1: matuto ng pakikitungo sa kapwa, pero alam naman natin pag cellphone talagang
0: addict sila.
1: Nari, kahit magkakaibigan kumakain sa restaurant, wala, nakatutok. Hindi na nag-uusap di ba?
0: Sa recess time. Oo.
1: At tama yun.
0: Oo, wala silang kausap.
1: Tahimik na lang.
0: Tahimik, tapos yung dalawa pong magkaklase, nandun na pala sa terrorist cell. Totoo, di ba magkaklase sila? So, ibig ko sabihin, bakit hindi ma-implement yung ganong simpleng bagay na hindi naman kailangan ng pondo. Yun, okay.
1: At ang isa pa po, of course, na pwede nang gawin ngayon, although mahirap din, ano, ay yung sabi nga, kumustahan. Ibig sabihin, yung mga teachers, bahagi naman ng trabaho nila yan na inaalam kung ano yung kalagayan ng kanilang mga estudyante, yung mga kapwa estudyante sa isa't isa. Pero of course, mas mahirap ito kung kulang ang mga teacher natin, napakalaki ng mga klase, and so on.
2: Mm-hmm. At nagdag pa yung mga load nila, no sir? Ang bibigat na ng mga trabaho nila as it is.
1: Exactly. Dahil nga kapos ay overworked ang mga teachers natin. Lalo pa ngayon, dinadagdagan yung teaching load. No? So, iniiksian yung oras ng pagtuturo, dinadamihan yung klase. Ibig sabihin, mas maraming estudyante ang kailangan subaybayan sa isang araw ang mga teacher natin. So, factor din yan.
0: No? Oo nga. Hindi sila, feeling nila they're also neglected inside the classroom. Dahil sobrang dami nila, hindi ba? Oo.
2: Hindi kaya kung, Tonsha, may epekto din itong mga active shooter drills na, kumbaga, mas makakahikayat pa ito ng violence, yung reverse effect nito at magdudulot din ng takot, trauma sa mga estudyante. May ganun ho ba kayong worry?
1: Possibly, pero you know, I don't know, baka may expert opinion dyan. Siguro parang practical lang yung consideration, ano ba ang dapat gawin. No, in the same way na kapag may earthquake or fire, parang ganun siguro. No? Pero ang mas importante nga, hindi pwedeng yun lang ang gawin. At in fairness, hindi naman yun lang ginagawa. Kaya lang, nakikita natin yung mga limitasyon. Dahil napakarami nating mga eskwelahan, pinakamalaki na raw ang budget ng DepEd, pero kapos pa rin kumpara sa pangangailangan.
0: Ako may worry ako. Hindi ako handa pag lumabas na yung mga zombie. Ikaw ba handa?
2: Oo.
0: Alam mo ang gagawin mo pag lumabas yung mga zombie?
2: Lalabas ko yung mga halaman. Plants versus zombie.
0: Alam mo? No, I mean, I'm just trying to drive the point na, again, di ba, parang, pag natutukan ka na ng baril na nakatago, patay ka na eh. Ano bang ididrill doon?
2: Parang we can never be prepared enough.
0: We can never be prepared enough, you know, unless it's a shooting spree. But in this case, tinago eh. Katabi mo na, binaril mo, wala na. So, again, while intentions are good, siguro tingnan natin yung, yun na nga, mental state of the kids, hindi ba? Yung guidance council, yung sports. We were talking about sports a while ago para meron silang ibang pinagkakaabalahan aside from their cell phones or gadgets, which I think malaki talaga yung naging epekto po in this shooting incident in Tacloban, ano? Dahil na-trace nila sa ano eh, sa chat group
2: Tapos iba pang usapan, Congressman, yung exposure sa video games. Ano bang panindigan ng ACT teachers dyan? Kailangan bang iban itong mga violent video games?
1: Well, hindi naman siguro ban, no? Pero siguro malinaw din na yung problema ng school violence, in particular itong school shooting.
0: Or bullying.
1: Hindi lang yung school ang

0: or cells na nag-encourage ng ganitong tipo ng violence, no? So apparently meron talagang evidence pointing
1: na yan,
0: to that.
1: DICT.
0: So maraming aspeto, in other words, yung problema na to at kailangan harapin isa-isa, di ba?
2: Yung social media ban pa, di ba? May mga ganun panukala, social media ban sa mga edad 16, mababa.
0: Well, some countries have implemented that. Siguro at least magkaroon ng discussion on perhaps regulating access, discussion, pero hindi yung ban na kaagad, parang knee-jerk reaction ito. No, in the first place, gaano ka realistic ba yan? Marami pa, no? Tsaka may karapatan din naman ang kabataan at may positive na pwedeng ma... Of course, may pakinabang sa pag-access ng internet sa ating lipunan.
1: Ayun. And talking about security, 4 out of 10 only have CCTVs.
2: Sa mga schools?
1: Eh, mga panahon namin, wala namang CCTV, no? Wala naman ding namamaril. You know what I mean?
2: Oh, CCTV namin yung class president namin, eh.
1: Oo nga, correct. Totoo yan.
2: Susubo
1: na, no?
2: Yung nag-iisa. Oo, yun ang mga noisy.
1: Sir, marami pong salamat sa inyong oras. Pero bago yan, ano, meron tayong aalamin tungkol naman sa mga komento. Dahil napakinggan na natin itong usapang tungkol po sa pangangailangan natin sa mga eskwelahan. Basahin natin ang opinion ng netizens para malaman. Maayos ba ng active shooter drills ang karahasan sa eskwelahan? Ang sabi nila online, sabi ni Mars Amarillento, the active shooter himself, knows the drill and can make adjustments beforehand as the shooting is not a random act but a pre-planned activity. Tama nga naman yun.
2: Dahil determined na siya, no?
1: Yes.
2: Ay nagagawa ng paraan. Sabi naman ni Ramon San Jose, para sa akin, prevention is better.
1: Erasmus Luares, no, but it will make the students prepared for the worst, like the coming of the zombies.
2: Oo. Sabi naman ni Chester Miranda, hindi. Dahil fire drill na nga lang, hindi naman consistent na nagagawa sa mga schools. Police visibility and coordination ng DepEd at CHED sa PNP na palaging may police sa vicinity ng mga schools. Anong masasabi niyo dyan, Congressman Tino? Police visibility daw, makakatulong.
0: Ako, matagal ko nang tanong eh, nasan ba talaga ang mga pulis? No, maraming pulis nakikita ko lang pag may rally.
1: Totoo yun. Oo nga, ano? Uy, bagong topic na naman yun. Oo, iimbitahin po namin kayo ulit para sa topic na yan. Kasama sir si PNP Chief, ha? Maraming salamat po sa inyong oras. ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Thank you, sir.
0: Thank you.
2: Thank you, sir.
1: Hello po sa mga Grab driver na alam ko nakikinig po kayo sa amin. Anyway, yung mga anak ng mga teacher mismo. Kung minsan nakakalimutan, anak, ano ba ang sports na gusto mo? At paano naman ang uniform? Paano naman? Alam mo ba, nagpo-football na kasi si Pepe at si Pilar. Oh. Kailangan mong bumili ng espesipikong sapatos.
2: Oh. Pati medyas, di ba?
1: Pati medyas. Oh. Mahal ang jersey.
2: Yes.
1: So, paano na natutulungan ang mga batang ito pagdating sa sports? Pagka naging ano na, kampiyon na sa mababang ranggo, tsaka pa lang papansinin ng gobyerno. O saan pa kulang? Itong huling pinag-usapan natin, kulang ang implementasyon at pagpopondo dito po sa mga eskwelahan. Kulang ng guidance counselor, kulang ng teacher, sobrang dami ng mga estudyante, at hindi pa rin na-i-implement yung ban ng cellphone sa school. Yun lang, kulang.
2: Oo.
1: Mm-mm.
2: Magandang i-implement talaga at i-intensify pa yung sports development ko yun para malayo sa masamang bisyo ang mga bata. Kawing-kawing yan, mga issue na yan.
1: That in itself is already a deterrent to the others.
2: Yes.
1: Diba? Yan po mga kababayan, sana'y nakadagdag po kami sa paglilinaw ng mga issue. Nga pala, yung mga pinagsasabi namin, ha, i-memo na yan, ha? Isulat nyo na yan, ha? Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung hindi tayo magpapakurakot.
2: Walang mamemuhan kung hindi tayo tatamad-tamad.
1: Totoo. At walang maiiwan kung hindi tayo magpapaiwan. Ayun, live tayo sa Melo 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radyo 1494, Lunes hanggang Biyernes, 7 hanggang 9 a.m. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Willard Cheng. Happy weekend po.
1: Happy weekend, everybody. Hanggang

0: bukas, ito ay hindi pala. Hanggang sa Lunes, ito ang memo. May anggulo at ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student athlete na si Rene Paterbonia.
3: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.

0: pag nakita ko yung ano, yung billboard nila sa EDSA, gumagano-ganon ako. Makakatrabaho din kita, makakasama kita sa stage.
1: Parang clean name mo siya.
0: Clean name ko talaga siya. Clean name ko talaga siya.

0: explaining something. So tell us about that.
1: So yeah, Lord and me were talking na per car brand kasi merong there's a one parang ano nila, one car na makunat sa market. So example
2: sa by makunat.
1: Siya yung matagal bumaba yung value. Kasi per car brand, there's multiple models. Eh. Mm-hmm. So, yung parang flagship.
2: Sorry, ano yung makunat na model sa, sa Toyota, limbawa?
1: Like the Fortuner. Yeah, matibay siya. Kahit mga 1-2 years, ang tagal bumaba nung resale niya. Unless maglabas sila ng new, all new model.
2: Yeah. Pero, bumalik tayo sa number 3 mo. Number 3.
1: Ako siguro Mitsubishi.
2: Mitsubishi, ikaw.
3: Ako sir, mag-Nissan ako sir.
0: So, baliktad kayo.
2: Number 4.
1: Ako siguro Suzuki. Okay din kasi meron silang ano, yun, yung flagship mga 7-seaters na.
2: Okay. Number 4 mo.
3: I would go for a new player BYD.
2: BYD. Okay, interesting. Number 5.
1: Ako hindi ko alam si BYD. Sorry.
0: Wala pa.
1: Siguro Kia?
2: Kia. Okay. Number 5 mo.
3: I would go naman for the no, Suzuki naman sir.
2: Yeah. Suzuki.
0: So
2: rin.
0: Mostly Japanese cars pa rin. Japanese brands.
2: Walang nagulat ako, wala yung mga Ford, Isuzu.
0: American.
2: Actually kasi iba daw Isuzu.
1: Si Ford maganda siya pero yung resale niya ano eh, medyo baksak. Makukumpara ko siya sa European car.
2: Pero ang role ba yung reputation para mag-dictate ng resale value, yung pinag-uusapan sa social media, sa mga forum.
1: Meron din, pero hindi yun yung market ng mga ganong car brands. Eh. Usually, yung...
2: So, dahil nagbebenta kayo ng mga second-hand, dapat bang tumingin sa sinasabi sa social media para para public malaman opinion. Mo kung talagang dependable ba tong model na to?
3: Yes. Kasi syempre, for example, may mga car groups na, for example, may certain model. May
2: so, reliable yun?
3: Reliable yun. Kasi dun nakakapagsabi yung mga owners na ng mismong sasakyan kung ano yung nag-experience nila. So, for the buyer to make an informed decision.
0: Do you have like, kasi you came from the auto industry itself, diba? What have you learned from your experiences there na dinala mo na ngayon when it comes to secondhand car industry?
3: Kasi I had the experience of handling both premium and mass market brands. At the end of the day, the customers are people. So if you treat people, your customers right, they're bound to come back to you.
2: Actually, tama nga. Parang relationship yan, eh, di ba?
3: Yes.
0: Yeah, relationship.
2: Ang problema sa mga ibang dealer, ang napansin ko lang, ha? Yung iba, dahil parang mga mercenary yung mga ahente nila. Basta makabenta, basta makahit ng kota. Sa kanila, tapos na eh, di ba?
3: Apa.
2: So, minsan yung mga, pagka hindi na ibigay yung expectation ng customer, lilipat yan,
3: lilipat
2: diba?
3: Ng iba.
2: Hindi lang, maybe hindi yung brand, but pero lilipat ng dealers, di ba? Parang ganun.
0: But do you think that we still have the fuel crisis right now, pero slowly, minsan yung fuel prices nagpa-fluctuate natin, hindi na natin alam kung tataas or bababa. And si Monir kanina mentioned that nag-slow down yung market. But with some improvements na nakikita natin, do you guys think na magkakaroon ulit ng increase when it comes to secondhand cars?
1: Yeah, I think the demand will grow back. Kasi with regards naman sa electric, although may pros and cons siya, with the used car, tested na talaga siya. Lalo na yung mga key cars na pinag-usapan natin kanina. The demand will stay there. So, unless palitan mismo nila ng mga big brands yung full electric na kami, syempre, it will lean towards that. Pero right now, nagbebenta pa rin naman sila ng combustion engine, so I think it will stay there.
2: Gusto ko yung sinabi ng Toyota sa atin eh. Ang Toyota, parang sa kanila is about choice. Kasi hindi puro EV lang. Merong ICE sila, merong hybrid, tapos may EV sila. Kumbaga, binibigyan nila ng choice yung customer nila. Kumbaga, ayaw nilang takutin yung mga... Kasi parang merong fear mongering sa industry ngayon. Diba? Parang kailangan bumili ka ng EV. Kasi
0: yung fuel prices.
2: Pag lumala yung problema ng fuel, baka wala kayong magamit. Pero sabi ng Toyota is, you know, andito pa rin ang ICE.
0: So for Lord, question. What do you think is the... parang mas tinitignan ng mga buyers ngayon ng second-hand cars? Is it price, fuel efficiency, reliability, or resale value?

Sinong partner mo? Ako si Risa Sings on Kaupeng. Magkapit, pandasal muna tayo. Naglakas loob akong sumali sa isang pickleball tournament sa susunod na buwan. Hindi naman ako kagalingan, pero sabi ko sa team captain na i-partner ako sa malakas para madala niya ako. Ang sarap ng pakiramdam na kapag hindi ko natira yung bola, merong mabilis na nasa likod kong kayang habulin ang mga lumampas sa akin. At matalo man kami sa game namin, may pag-asa pa. Pwede pang mabawi ng ibang teammates kasi team competition ito. Ganyan din sa ating buhay. Kapag partner natin ang Diyos sa lahat na ginagawa natin, kampante tayo na kahit magkamali tayo, makagawa ng maling mga desisyon o mahulog sa temptasyon, nandyan siya upang saluhin tayo. And when we're weary and want to give up, we have churchmates and community members to lift us up. So, don't go solo in life. Kung partner mo si Lord at kabilang ka sa isang community, sure winner ka na. Let's pray. Lord, be my partner in everything I do. Amen.

0: sa bawat isyu may anggulo. At ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

0: Good afternoon. I am Erica Christensen with the news this hour. Orange rainfall warning was hoisted over parts of Metro Manila and Central Luzon. This is due to the effects of Typhoon Inday and the southwest monsoon or Habagat. In a 3:50 p.m. advisory, PAGASA says strong rain is expected in the National Capital Region, Bataan, and some portions of Zambales. Residents are urged to remain alert as flooding continues to pose a threat. Yellow rainfall warning is up in Rizal, Cavite, Batangas, portions of Zambales, Bulacan, Pampanga, Laguna, and Quezon. The State Weather Bureau says flooding is expected in flood-prone areas. Expect light to moderate with occasional heavy rains within the next 3 hours. Meanwhile, heavy rain brings flooding across Metro Manila. The Quezon City government reports half-knee-deep flooding in NS Amoranto in Barangay Siena and Don Jose Street in Barangay Roque. Some roads in Quezon City remain unpassable due to the flooding, including Pitwazon Corner 20th Avenue, Corner 15th Avenue, and Corner 21st Avenue. Motorists are advised to exercise extreme caution as driving conditions have become hazardous due to very poor visibility and slippery roads. Let's now check the situation over in Manila. On the line now is Abante reporter Lian Bustillos. Lian, kamusta na ngayon ang panahon dyan? Napaulat din na maraming pagbaha, lalo na sa Taft Avenue at ilang bahagi ng Maynila. Natuloy ba yung rally dyan ngayon?
1: Yes, Erica, sa gitna nga ng pabugso-bugsong ulan, formal nang sinimula ng interfaith rally sa pangunguna ng United People's Initiative sa Liwasang Bonifacio pasado alas 3:30 ngayong hapon. Katoliko, Iglesia ni Cristo, bata, matanda, pare-parehong nakiisa sa paunang panalangin ni Bishop Angel Castro. Sinundan naman ito ng welcoming remarks mula kay Retired General Romeo Popis, isa sa mga founder ng UPI, na iginiit na ang tinagorian niyang mapayapang pagtitipon ay non-partisan at sinabing wala umano silang inibitang politiko upang hindi anya magkakulay ang programa. Nakapaskil naman sa entablado sa naturang Freedom Park ang ilang placard na nananawagan sa pagpapanagot ng mga opisyal na sangkot umano sa flood control scandal, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos at dating kongresistang si Zalbico. Kwento ng ilang mga rallyista na nakausap natin dito, sadyang napapanahon itong interfaith rally kasabay ng pananalasa ng bagyong Inday sa bansa. Batay nga sa pinakahuling ulat ng Manila Police District, more or less 800 na katao na ang nandito ngayon sa lugar. Erika, naglalakihang payong ang sumasakop sa lugar, ang iba nakakapote, habang may ilang tents pa na itinayo ang mga rallyista upang makiisa lamang sa rally at mga panawagan ngayong araw. Samantala, inaasahang tatagal ang programa hanggang alas 11 ng gabi, habang ang pinakahinihintay na bahagi nito ay ang sabay-sabay na panalalangin ng iba't ibang relihiyon kontra korupsyon mamayang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Erika?
0: That's Lian Bustillos there reporting. And that's the latest this hour. My name is Erica Christensen. Stay tuned for Agenda at 6 p.m. Have a good afternoon.

0: ladies and for a great photo opportunity.
1: Ilamang ito labag sa international law, hindi labag sa ating saligang batas, kundi labag sa normal na pag-iisip ng tao. Kaya yung gumawa niyan, palagay ko, si Secretary Herbosa, idulog natin na kung ano ang diferensya ng tao na yun.
2: Sa gitna ng pananalasa ng bagyo at ingay politika, ang Batanes Island inaangkin pa ng China. Agad na pumalag ang gobyerno dahil atin ang teritoryo.
3: Ramdam naman ang hagupit ng bagyong Inday. Sa landslide sa Sarangani, 10 magkakamag-anak ang nalibing umano ng buhay.
4: Dito sa Maynila, humagupit din ang masamang panahon, pero hindi alintana ng mga realista laban sa korupsyon. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Bagyong Inday at habagat nananalasa na sa maraming lugar. 10 magkakamag-anak patay sa landslide sa Sarangani. Libo-libong pamilya inilikas. Sa kabila ng malakas na ulan at pagbaha, mga rallyista nagtipon sa Liwasang Bonifacio. Inigal at walang basihan, pag-angkin ng China sa Batanes, kinundina ng gobyerno at mga eksperto. Bakit daw pinayagan? Sandigan Bayan kinwestiyon ang pagbisita ni VP Sara at Senador Robin Padilla kay detained Senator Rodante Marcoleta. Dating NBI Chief Jaime Santiago handang tumistigo sa impeachment trial ni VP Sara. Singil ng Meralco tataas ngayong Hulyo. Diesel, posibleng price hike din sa susunod na linggo. At after 4 years, South Korean superstars IU at Lee Jong-suk hiwalay na.

0: Napanatili pa ng bagyong Inday ang lakas nito habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Paduloy din nitong pinapalakas ang habagat na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian live mula sa Santa Ana, Cagayan. Ched, kumusta na ang bagyo? Tuloy-tuloy pa rin ba ang bagsak ng ulan?
1: Corina, nanatiling nasa signal number 2 ang Santa Ana, Cagayan base sa 5 PM weather bulletin ng PAGASA. Actually, walang pag-ulan dito pero bumabawi itong tiyatawag na peripheral o periphery ng bagyo sa lakas ng hangin at damarin yung mararahas na hampas ng alon. Dahil dito, naglabas ng abiso ang lokal na pamahalaan na huwag munang pumalaot. Ang pinaka-apektado ngayon, mga mangingisda. Wala pa mang ulan, tatlong araw nang hindi nakakapalaot ang mga mangingisda ng Santa Ana, Cagayan. Dahil sa lakas ng alon at mararahas na bugso ng hangin, sila ang pinakaapektado sa tila nagsusungit na dagat. Sa pier sa San Vicente, linya-linya mga bangka sa Pampanga. Habang ang mga mangingisda at kanilang pamilya, walang magawa kundi ang maghintay.
2: Tinaas namin yung mga bangka. Mahirap na kasi pag maabot ng alon, sir, maanod yung mga bangka namin.
1: Halos 5 taon na raw ang nakakaraan ang maranasan nilang maanod pati ang kanilang mga bangka dahil sa isang bagyo.
2: Pangatlong araw na ngayon, sir, na ganito yung panahon niya. Nahugot namin yung mga konting ipon namin, sir. Pinagkakasya, sir.
1: Ang inaasahan na lang ng Christian Taniego ay ang ibibigay na ayuda ng kanilang barangay. Nasa listahan naman daw ang kanyang pangalan, pero hindi lahat ay mapalad katulad niya. Isa si Kevinson Valentin sa mga mangisdang wala sa listahan, kahit na parehistro naman niya ang kanyang bangka sa asosasyon nitong nakaraang taon.
3: Parang tamlay po. Inasahan ko naman po na meron naman po sana, pero wala naman po. Nung nakaraang taon po kasi, sir, sa tangatan kami doon kami nakatira.
4: Saan po kayo nag-step?
3: Nung January nung nakaraang taon, sir.
1: Ayon sa Santa Ana MDRRMO, aabot sa halos 1,500 ang mga mangingisdang makakatanggap ng ayuda. Iba-ibang schedule kada barangay at posted online ang listahan ng mga beneficiaries. Samantala, kahit malakas sa mga alon, sumuong pa rin sa dagat ang grupong ito. Hindi para lumaot, kundi para dalhin ang kabaong ng tatay ng mangingisdang si Rahid Irise sa kalapit na Palawi Island.
5: Ang ama namin na namatay sa sakit.
1: Dagdag ni Irise, tulad niya, isa ring mangingisdang yumaon niyang ama. Corina, buong araw na nakaantabay ang lokal na pamahalaan sakaling biglang nga bumuhos itong ulan ngayon kasi sinasabi na pinakamalapit sa landmass dito sa Northern Luzon itong si Bagyong Inday. Pero so far, wala pa tayong nakikitang ganyang senaryo. Pangilang-ilang mga pag-ambon pa lang yung nararanasan natin at bumabawi nga ito sa hampas ng hangin na dama ng mga mangingisda dito sa bandang San Vicente sa Santa Ana. Sa ngayon, wala pang naitatalang any diskrasya o pagkasira ayon sa MDRRMO tungkol dito sa posibleng epekto ng malakas na hangin niya na dulot ng Bagyong Inday. Corina?
0: Pero gayon pa man, Ched, handa naman ang local government. Kahit wala pa yung pag-ulan, naghahanda na rin siguro dyan.
1: Yes, Corina. Nakahanda mismo sa labas lang nitong MDRMO office yung mga

0: gamitin nila for rescue yung mga gears nila doon para kung sakaling biglang bumuhos yung ulan, ready na sila na mag-rescue at tumulong mag-evacuate sa mga residente at nagbigay rin sila ng abiso na maghintay yung mga residents for possible preemptive evacuation kung sakaling, ayun nga, maramdaman nila na bigla na lang bubuhos itong pag-ulan at tataas din yung level ng tubig. Isa kasi sa pinag-aaralan din nila yung pag-monitor sa level ng tubig sa mga coastal areas dahil isa sa kinakatakutan kapag nga nagkakaroon ng ganitong bagyo ay yung tiyatawag nating storm surge. Sa ngayong araw na ito, nagsuspinde muna ng klase ang alkalde ng Santa Ana para sa mga estudyante sa kindergarten hanggang sa junior high para mapanatili yung kanilang seguridad, both public yan at private. Nag-modular learning muna yung mga bata para sa kanilang seguridad hanggat narito pa nga yung banta ng bagyong Inday. Yung natumba ring puno na nabalita natin itong nakaraan ay naayos na at naalis na sa Barangay Sentro sa Santa Ana. Ngayon, patuloy yung pamamahagi ng lokal na pamahalaan ng mga weather bulletins sa barangay, pati na rin sa kanilang mga online pages. Balik sa iyo, Corina.
1: Maraming salamat, Chet Gatchalian. Nag-uulat live mula sa Santa Ana, Cagayan.
2: Binaha ang ilang bahagi ng Quezon City matapos ang malakas na pag-ulan kanina. Alamin natin ang sitwasyon sa agenda report ni Joan Manalo live mula sa Araneta Avenue. Joan, baha pa ba dyan sa kinaroroonan mo?
3: Bagamat tumigil na ang pag-ulan dito sa Araneta Avenue sa Quezon City at humupa na rin ang pagbaha, ay nananatili pa rin ang mabigat na daloy ng trapiko dito, lalo na dito sa southbound lane. Mayroon na rin mga daan sa iba't ibang bahagi ng Quezon City na pansamantalang isinara dahil sa pagbaha. At dito naman sa Araneta Avenue nga, babalikan lang natin na onti. Ngayon ay ongoing pa rin yung traffic at kaninang 4 PM pa ito, ganito yung sitwasyon dito. Hindi rin kasi nakaligtas yung Quezon City sa epekto at pag-ulan na dulot ng habagat na mas pinalakas pa ng Typhoon Inday. Mangilan-ngilang daan na nga at lugar ang binaha dahil sa malakas na pag-ulan as of 4 PM, hindi na passable ang ilang kalsada sa Pitwazon Corner 20th Avenue, Pitwazon Corner 15th Avenue at 21st Avenue kung saan mataas na ang level ng baha at hindi na madaanan ng iilang mga sasakyan. Ilang lugar na rin sa EDSA Cubao nakapagtala ng gutter deep na baha kaninang hapon at mga lugar din sa bandang UP Diliman at CP Garcia Avenue na inulan ng malakas. Dahil dito ay naglabas na ng heavy rain advisory ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council bilang babala sa publiko. Ayon sa pinakahuling update nito, makararanas ng malakas hanggang sa napakalakas na pag-ulan ng Quezon City na maaaring magpatuloy sa loob ng 3 oras dulot ng habagat at bagyong Inday. Nagbabala na rin ang Quezon City DRRMC sa mga banta ng malawakang pagbaha, pag-apaw ng mga kanal at pagtaas ng tubig sa ilog at sa mga maaaring maging pagdulas ng mga kalsada at bangketa na maaaring pagmula ng mga aksidente. Inaasahan din niya ang zero visibility kung magkakaroon man ng matinding pagbuhos ng ulan, kaya pinapaalalahanan ng mga motorista na huminto muna sa biyahe kung kinakailangan. Nakaranas din ng malakas na pag-ulan sa Maynila kaninang hapon na sinabayan din ng mabigat na daloy ng trapiko mula sa Quiapo papuntang Espanya Boulevard. Base naman sa latest 24-hour public weather forecast ng PAGASA na inilabas kanina alas 4 ng hapon, maaring makaranas ng paminsan-minsang pag-ulan sa buong Metro Manila dahil sa habagat. At nasa ilalim na rin ng orange rainfall warning ang buong Metro Manila kung saan inaasahan din ang matinding pag-ulan sa loob ng 1 oras at sa susunod pang 2 oras. Nananatili namang nakaantabay ang Quezon City DRRMC bilang paghanda sa maaring maging epekto ng habagat at ng Typhoon Inday. At pinapayuhan na rin nila ang lahat na manatiling nakaantabay sa kanilang social media pages para sa mga pinakabagong updates mula sa kanila at maging sa Quezon City LGU. At para anya sa anumang emergency ay huwag daw mag-hesitate na tumawag sa emergency hotline ng Quezon City na 122. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Araneta Avenue sa Quezon City. Balik sa iyo, Pinky.
2: Maraming salamat, Joan Manalo. Nag-uulat ng live mula sa Araneta Avenue sa Quezon City. 10 ang naitalang patay matapos ang landslide sa Sarangani. Ayon po sa mga otoridad, magkakamag-anak ang mga biktima. Yan ang agenda report ni June Mendoza ng Abante mula sa General Santos City. June.
4: Pinky, hindi na nga naisalba ang buhay ng 10 katao matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang mga bahay sa bayan ng Malapatan sa Sarangani Province. Kinumpirma ni Malapatan Salway Sumbo Jr. na kanilang na-recover na kanilang hapon ang 10 na mga biktima na pawang magkakamag-anak. At ayon nga sa opisyal, madaling araw nitong Biyernes nangyari ang insidente sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan sa sityo Blesong Pandao ng naturang barangay. At kaagad naman ayon nagsagawa ng rescue operations ang MDRRMO, subalit hindi nga naisalba ang mga biktima. Bunsod ng insidente, pinag-utos na rin ng opisyal ang agarang paglikas ng iba pang mga residente sa lugar dahil sa patuloy na banta ng landslide, bunsod ng patuloy pa rin mga naranasang mga pag-ulan. Samantala, Pinky, sa Lanao del Sur naman, 5 ang naiulat na nasawi, 2 ang nasugatan, habang 6 pa ang patuloy na pinaghahanap matapos ang nangyaring landslide sa barangay Ngerger sa bayan ng Calanugas kaninang madaling araw rin. At ayon sa ulat ng Calanugas PNP, naganap ang insidente bandang alas 2:30 ng madaling araw kasunod ng walang tigil na malakas na pag-ulan. Patuloy ngayon ang search and rescue operation sa na ginagawa ng mga otoridad para doon sa mga nawawalang residente, at patuloy ring inaalam ng mga otoridad ang kabuang lawak ng pinsala at ang posibilidad ng iba pang napiktuhang residente sa naturang pangyayari. Pinky?
2: Maraming salamat, June Mendoza, nag-uulat mula sa General Santos City.
5: Namataan ang isang ipo-ipo sa katubigan ng Santa Catalina, Negros Oriental kaninang umaga. Nabuo umano ito dahil sa epekto ng habagat sa lugar na pinalakas pa ng bagyong Inday. Pinapaalalahanan ang mga residente na maging alerto at umiwas sa mga katubigang apektado ng masamang panahon. Ramdam din ang hagupit ng bagyong Inday sa lalawigan ng Quezon. Isang mangingisda ang nawawala, habang wasak din ang ilang bangka. Narito ang agenda report ni Laika Cuevas.
6: Nawawala ang isang mangingisda sa Bordeos, Quezon. Ayon sa report, umalis sa kanilang bahay nitong Huwebes ng umaga si Tony Azotea para magpakain ng alagang bangus sa Binunbunan o Burger Island, pangamba ng kanyang pamilya. Natangay ng malakas na alon si Azotea, sabay kasi ng kanyang pagkawala, ang paglakas ng alon at hangin na epekto ng bagyong Inday sa ilang baybayin sa Northern Quezon. Nakita ang bangka sa Guarachinelas pero wala ang mangingisda. Patuloy pa rin ang search and rescue ng mga otoridad. Isang bangka naman ang nawasak matapos paghahampasin ng malalaking daluyong sa Sitio Dait, Barangay Bislian, Polillo, Quezon. Kahit pa nga nakataas na ang mga ito sa buhanginan para maiwan ang pinsala, sa Barangay Kanaway General Nakar, tensyonado ang pagsagip ng mga sundalo at LGU sa mangingisda sa isang paddle boat na naanod ng malalaking alon. Gamit ang rescue boat, sinalubong ng mga rescuer ang daluyong ng alon. Matagumpay nilang naisalba ang mangingisda. Patuloy din ang storm surge o daluyong, kaya agad inilikas sa mga importanteng gamit sa Barangay Kanaway. Para sa agenda, Laika Cuevas, Billionaire News Channel.
1: Sa Davao, pinasok naman ng tubig ang ilang kabahayan matapos umapaw ang isang ilog. May paliwanag na rin ng DPWH kaugnay sa nabakbak na aspalto sa Maguindanao del Norte. Yan ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante.
7: Matinding pagbaha ang mararanasan ng mga residente ng Kibatang Jose Abad Santos, Davao Occidental, bunsod ng bagyong Inday at hanging habagat. Base sa report, umapaw ang bati sa lugar kaya pumasok ang tubig sa ilang mga bahay doon. Binaha rin ang datos sa libo sa Maguindanao del Sur. Natanggal din ang nilatag na aspalto ng Department of Public Works and Highways sa parang Maguindanao del Norte na matagal ng pagkababad sa tubig, ulan at baha. Ayon sa DPWH, hindi pa kasi tuyo ang aspalto nang bumuhos ang malakas na ulan na naging sanhi ng pagkalas at pagkakabitak-bitak nito. Dahil na rin sa pag-ulan, isang malaking puno ang nabunal sa Sitio Dalakit, Barangay Poblasyon sa Ambuanga, Negros Oriental. Sa Davao City, bagamat katamtamang ulan lang ang naramdaman, malakas naman ang hangin. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante, Davao.
5: Simula ng bumuhos ang ulan, usad pagong na ang daloy ng traffic sa EDSA. Sa ating live shots, makikitang bumper to bumper ang mga sasakyan sa southbound lane ng EDSA Orense. Mabagal din ang takbo sa northbound lane.
1: Halos 700 pasahero ang stranded naman sa mga pantalan dahil sa bagyong Inday. Sa datos ng PCG, higit 50 seaport ang apektado ng bagyo sa buong bansa hanggang kaninang alas 8 ng umaga. Pinapayuhan ang mga pasahero na may schedule na biyahe na makipag-ugnayan muna sa shipping company para iwas abala. Patuloy na minomonitor ng ahensya ang sitwasyon.
2: Isa na namang grupo ang nagtipon sa Liwasang Bonifacio. Pagkondena umano ito sa korupsyon sa gobyerno. Narito ang agenda report ni Lian Bustillos ng Abante, live mula sa Liwasang Bonifacio. Lian, sino-sino ang dumalo sa pagtitipon?
8: Yes, Vicky, bata, matanda, katoliko man o Iglesia ni Cristo, hindi nagpatinag sa masamang panahon upang makiisa sa interfaith rally na pinangunahan ng United People's Initiative o UPI sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong hapon. Ang panawagan, no to selective justice, panagutin ang lahat ng umano'y sangkot sa maanomalyang flood control scandal, kabilang na si Pangulong Bongbong Marcos at dating kongresistang si Zaldy Co.
9: Kakampi man o kaaway sa politiko, yan mo, kasuhan mo, katuwan mo lahat. Pinsa mo man yan o kamag-anak o anak mo.
10: Ayun na, bumulan, kitaan yung bahis pa niya. Hindi pa masolusyonan kasi nga nawala yung pondo.
8: Nilinaw naman ni UPI founder retired General Rome Pokis na ang anyay mapayapang pagtitipon ay bukas sa lahat ng paniniwala, mapareligyon man o politika.
11: Mga member po ng UPI, mga retired general ho yung mga yan, mga retired police, mga iba-ibang sektor, mga kabataan, yung mga seniors, yung mga iba-ibang affiliations. So hindi ho kami mga politiko. Nag-imbita ho, iniwasan po namin ang mag-imbita ng politiko para hindi po makulayan yung ating pagtitipon ngayon.
8: Vicky, base sa pinakahuling ulat ng Manila Police District, may tinatayang 800 katao ang nandito sa Liwasang Bonifacio. Kaya naman ang naturang Freedom Park napuno ng iba't ibang kulay o iba't ibang payong habang ang iba ay nagtayo pa ng tent upang masigurado na makikiisa sila sa naturang pagtitipon kahit pa napabugso-bugso ang ulan. Inaasahan naman na tatagal ang pagtitipon hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Pinky.
2: Maraming salamat, Lian Bustillos. Nag-uulat ng live mula sa Liwasang Bonifacio.
1: Sabay-sabay na kinondena ng gobyerno at ilang eksperto ang pag-angki ng China sa Batanes. Harapang pang-iinsulto raw ito sa kasaysayan ng ating bansa. Narito ang agenda report ni Joash Malimban.
12: Labag sa international law, hindi labag sa ating saligang batas, kundi labag sa normal na pag-iisip ng tao. Kaya yung gumawa niyan, palagay ko, si Secretary Herbosa, idulog natin na kung ano ang diferensya ng tao na yon.
13: Ito ang buwelta ni Defense Secretary Gibo Teodoro kasunod ng bagong pag-aaral ng ilang Chinese scholars na parte umano ng China by Taiwan Extension ang mga isla ng Batanes. Sa sidelines ng Strat-Based Institute High-Level Conference ngayong araw, bilang pagdiriwang ng isang dekadang pagkapanalo ng bansa sa Permanent Court of Arbitration, sinabi ng Kalihim na mas papaigtingin pa ang naval patrols sa lahat ng disputed areas sa maritime domains ng bansa, kabilang na ang Batanes. Paninindigan ni Teodoro, illegal at walang basehan ang umano'y findings ng Chinese scholars. Isang bagay na sinugundahan naman ni former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio.
14: Why don't they bring that issue to the International Court of Justice that they own the Batanes Islands, that it is part of the natural prolongation of Taiwan? So why don't they just go to an arbitral tribunal and we will meet them there, so there will be a definite ruling? Because what's happening, they want to claim everything. They can claim the moon, but what is the point if there is nobody who will decide whether you are correct or not?
13: China. Dumagsa ngayong araw ang statements of condemnation ng iba't ibang organisasyon at personalidad.

0: sa bagong Chinese scholar-led narratives. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi tinatanggap ng sandatahang Pilipinas ang anilay walang basihan na pahayag sa isang state-sponsored symposium. Anya, isa itong malaking kasinungalingan na may layong magpakalat ng false historical at legal narratives. Dagdag ni Trinidad, hindi na raw siya mabibigla kung pati ibang planeta aangkinin na rin ng China.
1: And if I may add, Regina, it starts with a simple track to statement. Academics would say that Batanes belongs to them. Then it becomes a track 1.5 before it's officially adopted by the government, by the party, the Chinese Communist Party. So I called what happened in Batanes, that statement, as salami slicing in the information domain. And I won't be surprised if the next claim will be Saturn, Jupiter, and Pluto.
0: Ganito rin ang pahayag ng National Security Council. Ayon sa ahensya, sa mga kasinungalingang gaya nito, nag-uugat ang mas malakian nilang fabricated dispute. Paninindigan ng NSC, sa Pilipinas ang Batanes at hindi ito isang bagay na dapat pang pagtalunan. Para naman sa National Historical Commission of the Philippines, walang legal at historical basis ang umano'y mga pag-aaral na ito. Lalo na't as early as 1687, mayroon na raw documentation ng Batanes Islands na pinaninirahan ng komunidad ng mga Ivatan, hindi ng Ming at Qing dynasties na sinasabi ng Chinese scholars. Gate din ni Batanes Representative Sir Yaco Jun Gato Jr., hindi lamang provokasyon ang ginagawa ng Chinese scholars, kundi isang harapang pang-insulto ng identidad ng mga Ivatan na hindi raw nila palalagpasin. Para kay Dr. Renato De Castro ng De La Salle University, bagaman walang legal basis, posibleng pushback message umano ito ng China laban sa delimitation talks ng Pilipinas at Japan. Nakasentro kasi ang delimitation talks ng dalawang bansa para i-clarify ang overlapping maritime boundaries nito sa silangang bahagi ng Taiwan. Matatanda ang mariing kinundinan ng China ang delimitation talks na ito dahil lalabag-an nila sa UNCLOS ang pag-bypass sa Beijing.
2: Number one, of course, to warn the Philippines and Japan regarding our delimitation talk. You know, if you pursue with that, we'll have Batanes on the table. And of course, Chinese plan by 2027, otherwise known as the Davidson Window.
0: Paninindigan ni Secretary Teodoro, kailangan ng matinding pushback sa bagong naratibong ipinapakalat umano ng ilang Chinese scholars, lalo na't lalabag raw ito sa international law at sa soberanya ng ating bansa. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
3: Historical revisionism at lawfare. Ganito naman tinawag ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino ang pahayag ng mga Chinese scholar. Ayon kay Tolentino, walang basehan ang pag-angkin ng Beijing dahil di napagpapasyahan ang soberanya sa isang academic symposium. Malinaw daw sa kasaysayan at mga pandaigdigang kasunduan gaya ng Treaty of Paris na matagal nang sakop ng Pilipinas ang Batanes. Si Tolentino ang pangunahing may akda ng Philippine Maritime Zones Law.
4: Kinwestiyon naman ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela ang pagbisita ng Chinese ambassador sa Batanes noong nakaraang buwan. Tinawag niya itong propaganda ng Chinese Communist Party para isulong ang pag-aangkin ng China sa isla. Dapat daw linawin kung goodwill ba o lihim na pagsusuri sa teritoryo ang tunay na layo ng pagbisita.
5: Inalakay din ang mga bagong pahayag ng China sa pagdiriwang ng DFA ng 10th anniversary ng arbitral ruling na napanalunan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Conrad, Manila. Ivy, ano ang sabi naman ng mga opisyal dyan?
6: Corina, kahapon tinawag ng Department of Foreign Affairs bilang flights of fancy o sa madaling salita ay imahinasyon ng ilang Chinese scholars yung pag-claim sa Batanes Island bilang parte pa raw ng China. Ngayong araw naman, ayon pa kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, they are scholars pero ang Pilipinas ay nakikinig lang sa mga gobyerno.
7: These are academics. Sometimes the academics really... they are academics. So we listen to government. Only listen to government. So that's only what we can say.
8: Ayon kay Lazaro, gaya ng lahat ng rulings, my challenge is the 2016 South China Sea Arbitral Award ng Pilipinas na hanggang ngayon ay kinokontest ng China. Pero maanghang ang pahayag ng gobyerno sa 10th anniversary ng naturang Landmark Award.
7: May authoritatively ruling that historic claims within

0: the fictional 9-line have no basis in law, the 2016 arbitral award permanently illuminated once murky waters.
1: Kailanman ay hindi raw ito subject to any compromise at hindi rin basta-basta administrative policy ng gobyerno dahil legally binding daw ito. Ganito rin ang stand ng Office of the Solicitor General.
2: Administrations change, emphasis shift, budgets rise and fall. The Republic, however, is a continuing client, and this decade's work has moved the award's protection beyond the reach of any single season of politics. The award lives now in the Constitution's standing command.
1: Ayon din kay Berberabe, the 2016 award endures because the Philippines has chosen to continue living by it for the last 10 years.
2: The protection of our marine patrimony is not a policy that administrations may take up or set down as they please. It is a standing constitutional duty addressed to the state itself, which is to say, to every one of us.
1: Sinabi rin ng Solicitor General na sa pagpapatupad ng award na ito, makikita ang commitment ng isang bansa sa proteksyon ng Pilipinas. Quoting Berberabe, this has not always been the case, pero simula raw 2022, kung kailan umupo si PBBM, bolder steps ang tinahak ng Pilipinas. Kung susuriin, ito rin ang matagal ng argumento ng Marcos administration laban sa Duterte family na dati nang binansagan ng Malacanang bilang pro-China. Nagpahayag naman ng Australia at Japan ang kanilang pagsuporta sa Pilipinas. Tutol daw ang Japanese government sa forced coercion at kaisa raw sila sa paniniwala ng Pilipinas para sa isang rules-based order.
3: Corina, ilang minuto na lang ay darating na si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Conrad, Manila para sa diplomatic reception ng anibersaryong ito ngayon 2026. Sa ngayon, wala pa siyang pahayag tungkol sa issue ng Batanes. Pero ang huling mensahe ng Pangulo sa China nito lang July 4 ay unhelpful kung tawagin ng Pangulo ang ginawa nilang pagbabawal kay Defense Secretary Gibo Teodoro sa kanilang o sa mainland China dahil hindi raw ito nakakatulong sa open communications na goal ng Pilipinas sa pakikipag-usap sa China para maayos sa sigalot sa laot. At ngayon, kararating lang din na Senate President Sherwin Gatchalian, nina American Ambassador to the Philippines Lee Lipton, at Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya. Corina.
4: Okay, maraming salamat. Ivy Reyes nag-uulat live mula sa Conrad, Manila. Singil ng Meralco tataas ngayong Hulyo. At dating NBI Chief Jaime Santiago handang tumistigo sa impeachment trial ni VP Sara. Susunod yan sa agenda.

0: San Miguel Pale Pilsen.
1: Welcome to the Bigger, Better, and Bolder Billionaire Quiz Bee Season 2. The road to becoming the Billionaire News Channel's next Quiz Bee Millionaire is filled with challenges that test both wit and will. And with a total prize pool of over 2 million pesos also paving the way, the nerve-wracking journey is well worth it. We are proud to be joined by our partners.
2: Rise above the rest and become the next Quiz Bee Millonario.
3: And I'll be
4: your next Quiz Bee Millonario.
2: Billionario Quiz Bee Season 2, College Edition on the Billionario News Channel.
5: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Sapilitin na ang pagpapalikas sa mga residente ng Maguindanao del Sur kasunod ng malawakang pagbaha. Isang lalaki naman ang nawawala matapos anurin. Narito ang agenda report ni RJ Rosalado live mula sa Zamboanga City. RJ?
6: Yes po rin, umabot na ng 100,000 ng mga individual o 25,000 ng mga pamilya ang naapektuhan ng malawakang pagbaha. Dahil nga sa probinsya ng Maguindanao del Sur, dahil nga sa malakas sa pag-uulan na nagsimula pa kahapon. Ayon kay Windy and Joy Biati, PDRMO officer ng Maguindanao del Sur, nagpatupad sila agad ng preemptive evacuation sa 15,000 mga bayan kung saan tumaas ang tubig baha. Umabot na kasi sa mga kabahayan ang tubig baha. Kaya kinailangan na nilang pwersahin ang mga residente na lumitas para sa kanilang kaligtasan. Pero may ilang residente umano ang ayaw makinig sa mga otoridad at piniling magpaiwan. Sa kasamang palad, may isang 70 years old na lalaking naiulat na nawawala matapos anuri ng rumaragas ang baha. Isa ang lalaking ito sa mga residente na nagmagtigas at ayaw sumunod sa preemptive evacuation ng LGU.
7: Nagkaroon ng rescue operation po kahapon and then hindi po kasi na hindi po siya, kumbaga nag-refuse po siya na mag-evacuate sa bahay nila despite of the effort of our rescue team sa Maguindanao del Sur.
8: So, nalunod siya sa baha? Tama po ba?
7: Possible cause po, sir, because napakalakas po ng current ng water kahapon during rescue operations na makasama po natin.
6: Karamihan sa mga naapektuhang pamilya ay home base o bumalik lang agad sa kanilang mga bahay matapos humupa ang tubig baha. May humigit 200 na pamilya naman ang lumipat sa mga temporary evacuation centers at nabigyan na sila ng mga paunang tulong mula sa provincial government at DSWD. Sa monitoring ng PDRMO, umabot sa 11 mga municipal road ang hindi madaanan mula sa 3 mga bayan ng Sultan Sabarungis, Sharif Saidon ng Mustapa at South Upi dahil sa landslide at pagbaha. Habang isang tulay naman ang totally damage sa barangay Tukanakuden sa Sultan Sabarungis sa dahil sa malakas na pagbaha. May ilang bayan din sa probinsya ang wala pang supply na kuryente, pero ayon sa PDRMO, humigit sa kalahati ina ng mga bayan sa Maguindanao del Sur ang na-restore na ang power supply. Purina sa ngayon ay pinag-iisipan pa ng provincial government ng Maguindanao del Sur kung magdedeklara nga silang state of calamity dahil nga sa lawak nang naapektuhan ng pagbaha. Purina.
5: Maraming salamat. Mag-iingat kayo dyan. RJ Rosalado, live mula sa Zamboanga City.
9: Alamin natin ang update sa Bagyong Inday mula sa ating weather BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
10: Tingi kasalukuyang pinalalakas ng Bagyong Inday ang hanging habagat sa bansa habang bahagyan lumalapit po dito sa may extreme northern Luzon. Huling namataan ng Typhoon Inday kanina alas 4 ng hapon, 525 kilometers po sa silangan, east-northeast po ng Itbayat, Batanes. Taglay ang hangin na 140 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna, so bahagyang or patuloy pa rin ang paghina nito at kumikilos north-northwest at 20 kilometers per hour. Ayon sa latest track ng PAGASA, dadaan ang bagyo malapit po dito sa may Okinawa, Japan, Sabado ng madaling araw. Sakay ito kikilos palayo ng bansa at lalabas ng PAR Sabado ng umaga. Kahit nasa labas ng PAR ngayong weekend, malalakasin pa rin po nito ang habagat or southwest monsoon at magpapaulan sa Luzon, halos buong Visayas at western section ng Mindanao. Kaya ka-weather, mataas pa rin po ang banta ng baha at landslides sa mga susunod na araw. Dahil sa lawak ng bagyo, nakataas pa rin ang wind signal number 2 sa Batanes, Eastern Babuyan Islands at sa Santa Ana sa Cagayan. Habang nakataas naman ang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Cagayan, Isabela, Apayao, Northern Abra, gayon din sa Kalinga, Eastern Mountain Province, Eastern Ifugao at Ilocos Norte. Posible pa rin sa mga lugar na ito ang pabugsubugsong hangin sa magdamag. Kaya ka-weather, maging alerta po sa mga bumabagsak na maliliit na puno o sanga at hangga't maaari, manatili na lang muna sa inyong bahay. Sa susunod naman na 24 oras, maraming lugar pa rin po ang posible makaranas ng pabugsubugsong malakas na ulan dahil sa pinalakas na habagat. Kabilang na dyan ang Occidental Mindoro and Antique, hanggang 200 mm po ang dami ng ulan sa susunod na 24 oras. Habang meron din 50 to 100 mm over Batanes, Zambales, Bataan, Metro Manila, gayon din po sa ilang bahagi pa ng Southern Luzon, Rizal, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas, down to Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo at Guimaras, at meron din possible na 50 to 100 mm over Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Kaya kung nasa flood prone or landslide prone areas po kayo, pakipag-ugnayan sa inyong barangay or local government units sakaling kailangan ng rescue or evacuation. At sa mga maglalayag naman nating kababayan, nakataas pa rin ang gale warning ngayong gabi sa may Batanes, Cagayan, Isabela, dito rin po sa may Northern Aurora. Hanggang 7 meters pa rin po ang alon sa may Batanes, Cagayan at Isabela, habang 4.5 meters naman ang maximum wave height dito sa Aurora. Delikato po ang ganitong alon, lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat at mga mangisda. Kaya ka-weather, coordinated lamang po ang sa inyong local coast guards for possible sea travel suspensions. Sa weather forecast ng PAGASA, bukas 7-11 or araw ng Sabado, sa Luzon, magpapatuloy po yung pabugsubugsong ulan at hangin dahil sa habagat. Dito po sa may parting western sections, kabilang ng Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, even sa Metro Manila, down to Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, at sa Mindoro provinces. Habang sa natitirang bahagi po ng Luzon for Saturday, maulap ang kalangitan for most of the time at mataas din ang chance ng mga light to moderate rains over the rest of Luzon. At pagsapit po ng Sunday, maraming lugar pa dito sa may western sections, Ilocos region, down to Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, dito rin po sa may Cavite, Batangas, and Mindoro provinces, patuloy mga light to moderate with at times heavy rains. Kaya ka-weather, patuloy po na magkantabay sa ilalabas na heavy rainfall warnings at advisories ng PAGASA para makaiwas sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, bukas may aasahan pa rin katamtaman hanggang malalakas na ulan dahil sa habagat sa may Western Visayas, Negros provinces, at lalawigan po ng Palawan, habang may mga light to moderate rains naman over the rest of Visayas bukas, Zamboanga Peninsula at sa Bangsamoro region kabilang na yung Maguindanao del Sur na binalita po kanina. Habang pagsapit ng Sunday, mataas pa rin ang chance ng mga pag-ulan dito sa may Aklan, Antique at dito rin po sa may Iloilo and Guimaras and Negros Occidental. Habang dito naman sa natitirang bahagi pa ng Visayas, medyo makulimlim pero mababawasan ng mga pag-ulan sa araw ng Linggo. Sa may Zamboanga Peninsula, medyo mataas pa rin po ang chance ng ulan sa Linggo, gayon din sa may Bangsamoro region at ng Palawan, habang natitirang bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies, improved weather conditions na pagsapit ng Linggo. Kaya sa mga ka-weather natin dyan na uulanin this weekend, ugaliin pa rin ang pagbaon ng payong at kapote sa paglabas ng inyong bahay, magsuot ng bota kung susuong sa baha, at mainam kung ipagpaliban muna ang ilang outdoor activities para na rin sa inyong kaligtasan. At yan muna napapanong balita ngayong Biyernes. Ako si Benison Estareja. Mag-ingat po mga ka-weather.
9: Abiso naman sa Meralco customers, tataas po ang singil ng kuryente ngayong Hulyo ng 34.28 centavos bawat kilowatt hour o halos 69 pesos para sa mga bahay na kumokonsumo ng 200 kilowatt hour. Ayon sa Meralco, dulot ito ng mas mataas na generation charge, pero inaasahang bababa ang singil sa Agosto dahil sa mas murang LNG at mas mababang demand. Wala namang disconnection sa mga
0: customers. Hopefully for this month, we'll see newer LNG purchases for the power plants which we hope are lower than the LNG prices that we experienced in prior months. So we think there's a good chance for generation costs to go down. And this is aside from the expectation that lower demand with the onset of the rainy season will lead to softer spot market prices.
9: Wala namang disconnection sa mga customer na may nakabimbing billing concerns mula Mayo hanggang Hulyo.
3: So in the meantime, whether may concern yung customer or wala dun sa bill niya, meron po tayong moratorium for the May to July bills.
10: Magkaiba ang inaasahang galaw ng presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Posibleng tumaas ng hanggang 4 pesos ang diesel, habang posibleng bumaba o tumaas ng hanggang piso ang gasolina. Ayon sa forecast, tumataas ang presyo ng diesel dahil sa higpit ng supply at lumalalang tensyon sa pagitan ng US at Iran. Nananatili namang matatag ang supply ng gasolina sa Asia, bagamat maaaring maapektuhan ito ng mga refinery maintenance.

0: Balik PNP General Hospital si former DPWH Secretary Manuel Bonoan na nauna nang naaresto kaugnay sa flood control scandal. Patuloy siyang minomonitor habang ginagamot sa hypertensive vascular at chronic kidney disease. Bago ibinalik sa ospital, sumailalim muna si Bonoan sa mga medical procedure sa isang pribadong ospital sa Pasig.
1: Bumubuti na ang kalagayan ni Senador Dante Marcoleta matapos ang ilang araw na pananatili sa PNP General Hospital. Kinwestiyon naman ng Sandigan Bayan ang pagbisita sa kanya ni VP Sara at Senador Robin Padilla. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
2: Fit to travel na raw si Senator Rodante Marcoleta at pwede na rin siyang personal na humarap sa korte basta't magsuot lamang ng face mask sa loob ng courtroom. Yan ang sinabi ni Police Lieutenant Colonel Bellany Bayani, ang Chief ng Internal Medicine Department ng PNP General Hospital, nang humarap siya sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw. Matatanda ang dinala si Marcoleta sa PNP General Hospital matapos maaresto nitong Lunes dahil sa kasong plunder. Ayon kay Bayani, nakaramdam umano ng paninikip ng dibdib ang senador at nakita rin anya sa electrocardiogram o ECG test nito na tumaas ang kanyang heart rate na umabot pa raw sa 140 over 90. Pero bumuti na raw ang kalagayan ng senador matapos ang ilang araw nitong pamamalagi sa PNP General Hospital. Sa ngayon, sumasailalim na si Marcoleta sa isang linggong antibiotic treatment para sa kanyang mild pneumonia. Pero maaari na anyang dalhin ng senador sa Sandigan Bayan sa July 15. Dahil nakitaan nga ng mild pneumonia si Marcoleta, ipinaliwanag din ni Bayani sa korte na kinakailangan itong ipasailalim sa isolation. Kaya kinestyon ni Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Ronald Moreno kung bakit napayagang bumisita sina Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla. Ayon kay Bayani, pinahintulutan ito ng CIDG, bagay na kinumpirma rin mismo ni PNP CIDG NCR Chief Police Colonel John Giagi.
3: Sa dinami-dami ng gustong bumisita, dalawa lang ang pinayagan at sila lang yung nakapasok, walang entourage at the same time at a limited time.
2: Personal na request din anya ni Marcoleta ang pagbisita ni na VP Sara at Padilla, ani Giagi. Humingi naman ng paumanhin sa korte si Police Brigadier General Portia Manalad, Direktor ng PNP Health Service.
4: I'm just saying about the lapses that we forgot to say na kailangan nakamask sila because of the condition of the senator. Yun lang yung hiningi ko na apologize kasi yun lang yung cover ko. When we talk about the resting, kung anong nagyari, sino pa kaya, that it will be for the CIDG to resolve.
2: Kinumpirma rin ni Manalad na ipinadaan sa CIDG ang pagbisita ni na VP Sara at Padilla. Pero nang tinanong kung nakasuot ba sila ng face mask,
4: During that time, I didn't call that.
2: Makikipag-ugnayan na anya ang PNP General Hospital at PNP Health Service sa CIDG para limitahan ang mga pagbisita kay Marcoleta. At handa raw silang sundin ang mga ipag-uutos ng korte pagdating sa magiging confinement ng senador. Ayon din kay Giagi, lilimitahan na nila ang mga pwedeng bumisita kay Marcoleta.
3: Actually, nire-restrict nga natin kasi nga may pneumonia. Kasi siyempre, sinasabi nga natin, mababa na yung immune system niya. Kaya nililimitahan natin yung visitors niya at the same time yung tagal ng pagbisita doon sa kwarto niya, doon kay Senator Marcoleta. So as not to endanger or mapalala pa yung kanilang kondisyon.
2: Isa rin si Giagi sa mga pinatawag ng 3rd Division ngayong araw para magbigay update sa kondisyon ni Marcoleta. Inatasan naman ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda ang PNP General Hospital na magsumite ng daily notarized medical reports ni Marcoleta hanggang sa siya ay maaari nang dalhin sa korte para sa arraignment nito. Sasailalim din si Marcoleta sa medical na pagsusuri ng UP Philippine General Hospital sa loob ng 3 araw, alinsunod sa utos ng anti-graft court, para malaman kung kailangan pa ba nitong manatili sa PNP General Hospital.

0: PM First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Si Santiago ang namuno sa investigasyon ng NBI noong 2024 na naging isa sa mga batayan ng Articles of Impeachment.
1: Sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara, bilang mga argumento ang nag-init sa social media. Umusbong din ang issue ng online bullying. Alamin kung bakit sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
2: Sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, sumentro sa publiko ang opening statement ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro.
3: Sa pagbasa po ng mga artikulo ng impeachment, she will be informed.
2: Pero hindi ang sinabi ni Luistro, kundi ang laway na nasa gilid ng kanyang bibig. Sa ikalawang araw, tumulo naman ang sipon ni Attorney Amando Ligutan. Kumalat rin online ang video explanation ni dating DOE Undersecretary Astra Pimentel.
4: Alam nyo, that is a sign of sliding. No, I have a psychologically, scientifically, alam nyo ang isang mga katapoy na that season magaling ay merong extra result sa kanyang body, body expression.
5: My God! That's a big lie! Especially if you're a former official of the government. Hindi kasi pwedeng nililito natin.
2: Paliwanag ni Garina, walang koneksyon sa sinasabi ng isang tao ang nagiging reaksyon ng katawan.
5: Pag hindi ka pinainom ng tubig simula umaga hanggang hapon kasi bawal, kapag ikaw ay hindi nakakain, no, at ikaw ay doon na nagtatrabaho, it's a normal process. Kasalanan ba yun? Hindi! Kailangan bang pagtawanan yun? No!
2: Bawal rin raw kasi ang magdala ng tubig sa loob ng sesyon. Kaya ayon kay Manila Representative Joel Chua ng prosekusyon, sana raw ay payagan sila ng Senado na magdala ng tubig.
6: Yung magsalita ka po at humarap sa impeachment court, whether sa prosecution or sa defense, eh hindi naman din po ganun kadali. Siyempre, lahat naman po kami, tao rin, at nandoon din yung stress, nandoon din po yung tension.
2: Panawagan ng mga nasa bahagi ng prosekusyon, huwag ibuli ang mga prosecutor na gumagawa lang raw ng tama. At sana raw ay huwag ilihis ang totoong issue dahil lang dapat raw na pinag-uusapan ay ang pananagutan ni VP Sara sa bayan. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
1: Hindi pa raw na pag-uusapan ng Senado kung dapat bang formal na hilingin ang pagdalo ni na Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta sa impeachment trial ni VP Sara. May paalala naman si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol sa Senator Judges. Narito ang agenda report ni Hannah T.
7: Bawal ang mga Senator Judge maghayag ng opinyon tungkol sa merits ng impeachment case ni VP Sara habang tumatakbo ang paglilitis. Yan ang paalala ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol nang tanungin kaugnay sa inilabas na Facebook post ni Senator Robin Padilla. Dito ipinaliwanag niya ang pagkakaiba ng original o raw na Zoom recording at mga kopyang kinuha mula sa internet. Inauthenticate kasi ng NBI ang video ni VP Sara kung saan may banta umano siya sa buhay ni na PBBM, First Lady Liza at dating Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Tonggol, malinaw sa Rule 18 ng impeachment rules na hindi lamang prosecution at defense kundi pati mga senator judge ay sakop ng sub judice rule na nagbabawal sa pagtalakay ng merito ng kaso sa labas ng korte.
8: Hindi ko po sinasabing may paglabag si Senator Judge Robin. Hindi po ako senador para mag-make ng determination kung ganun. So I think kung meron pong sentimentong ganun, it will be coming from one of the senator judges. At baka pag napunta po tayo sa puntong yun, doon natin siguro malalaman kung medyo bibigyan lang ng paalala ng presiding officer yung ating mga senator judges o I don't think i-contempt of court naman ng ating presiding officer yung mga ganon.
7: Mas mahigpit ang panuntunan para sa mga senator judge dahil dapat maiwasan daw ang anumang impression na may kinikilingan na sila bago pa man matapos ang trial. Pagdating sa kapwa minority senators ni Padilla, hindi pa rin daw nagkakasundo ang mga senador kung dapat bang formal na hilingin sa Sandigan Bayan na payagang makadalo sa paglilitis.

0: detained Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta.
1: I think yung pag-participate ng ibang mga senator judge is, I think, for the meantime, the least of their concern. Kasi nga, for them, they just have to fulfill the task at hand na may time frame silang kailangan mag-perform as senator judges in a short span of time. So, sana mas maintindihan ninyo yon na yun yung parang mas ano nila, mas preferred nilang gawin kesa yung atupagin muna yung mga iba pang mga bagay.
0: Baka raw kailangan itong harapin ng Senado bilang legislative body at hindi bilang impeachment court dahil mukhang kailangan pang gumawa ng resolusyon o official Senate action. Denied ng Sandigan Bayan ang hiling ni Estrada na makalahok sa trial dahil sa kawalan ng emergency at una nang hiniling ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na makipag-ugnayan ang Senate Impeachment Court sa korte dahil mas mapapatibay daw ang integridad ng paglilitis kung makakaboto sina Estrada at Marcoleta. Matapos yan pagpasyahan ng Senate Impeachment Court na 16 na boto ang kailangan para mahatulang nagkakasala si VP Sara. Sa kasalukuyan, 21 out of 24 senators lang ang aktwal na nakakalahok sa impeachment trial. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Sa gitna ng impeachment trial ni VP Sara, nagsanib puwersa na ang ilang supporter nito sa Western Mindanao. Sinisingle out lang daw ang pangalawang pangulo dahil siya pa rin ang nangunguna sa mga pre-election survey. Narito ang agenda report ni RJ Rosalado.
3: Bumuo na isang alliance ang ilang local supporters ni Vice President Sara Duterte sa Western Mindanao bilang paghahanda sa 2028 national elections. Pero nalungkot ang grupo nang matuloy ang kanyang impeachment trial sa Senado. Ayon sa masa para kay Sara, malinaw umano na sinisingle out ang bise ng mga kalaban sa politika dahil nananatiling frontrunner pa rin ito sa eleksyon.
4: I hope we move forward na kung tatakbuman siya, di labanan na lang talaga nila, di ba? I mean, malakas din naman sila. So kung malakas sila, di, I mean, let's be fair, no? Let's have an election. Tingnan natin kung buo pa ang 30 million supporters ni VP.
3: Pero buo pa rin daw ang suporta nila kay VP Sara. Ayon kay Sambuanga City Vice Mayor Ben Climaco Salazar, na matagal ng kaibigan ng bise, dapat maging bukas ang isipan ng publiko sa impeachment process at pakinggan ang bawat panig. Tila nahusigahan na daw kasi si VP Sara sa kamera bago pa man nag-umpisa ang trial.
5: For my own personal conviction, I believe that Vice President Sara Duterte is fulfilling her duty and her mandate to serve the people. Cosa lang ang pwede habla, aquí na deton rayon, verdad y activo el oficina del vicepresidente que te da el servicio para kanatun.
3: Sa 61 na district representatives mula sa Mindanao, 41 dito ay bumuto pabor sa impeachment. Pero naniniwala ang mga local supporter ni VP Sara na hindi ito ang sumasalamin sa tunay na hinaing ng mga taga Mindanao. Para sa agenda, RJ Rosalado, Bilyonaryo News Channel, Sambuanga City.
6: Sa sports, 30 medalya ang inuwi ng Team Philippines sa Youth Archery Championships sa Singapore. Isa itong historic overachievement para sa World Archery Philippines. Narito ang exclusive agenda report ni Sheila Salaysay.
7: Nagmarka ng isang makasaysayang kampanya ang Team Philippines sa Singapore Youth Archery Championships. Matapos humakot ng 13 gold, 10 silver at 7 bronze medals, winalis ng Pilipinas ang team titles sa recurve at compound events sa under 18 at under 21 categories, habang marami rin sa kanilang archers ang umabot sa individual finals.
8: We were really, parang all of us were overwhelmed, no? It's really an overachievement. Hindi namin expect that we will get 30. In fact, hindi rin namin in-expect that Philippines will, kumbaga, we will dominate this tournament. Technically, tayo number one. We came home as the number one team coming home, no? Upsetting Chinese Taipei and Malaysia. So it's really a very big news.
7: Kabilang sa mga nagbigay ng ginto sina Leila Gelcano, Matthews Von Johnson at Abigail Jane Lim, habang nagningning din ang mga Pilipinong kuponan sa team at mixed team events. Malaking bahagi nito ang pagdating ng dalawang world-class Korean coaches na sina Ryu Soo-jeng at Hong Sung-chil.
8: It's really about strategizing and developing and upgrading the techniques and the skills of our archers. Tapos yun nga, the preparation, the planning. I saw how the foreign coaches prepared the team, doing all the drills, doing all the simulations, doing all the combinations, mixed combinations during team events. So talagang they didn't leave anything unturned then.
7: Pero binigyan din ni Ray Aport na hindi sapat ang magagaling na coach kung walang mga atletang handa rin magsakripisyo at sumunod sa mas mahigpit na programa.
8: When they say commitment to train, it's really spending, to be honest, spending long hours in the range, wholeheartedly.
7: Kasabay nito, patuloy rin pinalalakas ng World Archery Philippines ang grassroots program sa tulong ng Philippine Sports Commission. Sunod na tututukan ang 12-member national team sa recurve at compound men's at women's divisions ang Asian Games sa darating na Setyembre. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
6: Ikatlong status conference ni FPRRD, pinansila ng ICC. At K-pop girl group ITZY nasa Pilipinas na para sa concert. Susunod yan sa Agenda.
9: New Smart Power All. Choose your Unli and your 5GB app bundle so you can binge, game, or share it all. Plus 10GB for all apps and 4GB of 5G data. Power your next side quest with Smart Power All.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
6: Mabigat ng konti.
7: Sa Mega Mall, Bound Lane. Nanawagan ng isang digital watchdog group na imbestigahan ng online threat kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Ang banta ay galing sa lokal na opisyal sa Sultan Kudarat. Pero aminado ang grupo na mabagal na proseso ito.
8: Kulang sa tao, kulang sa pondo. Yan ang mga problemang kinakaharap ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ayon kay Digital Pinoy's national campaigner, Ronald Gustilo.
9: Sa palagay po ba ninyo, kulang pa ang batas para lalo pong tumibay o magkangipin ang mga kasalukuyang batas on crimes online or cybercrime?
10: Meron hong mga bahagi na hindi ho, kumbaga eh, hindi ho sumasapat yung pondo nila, no? So, just talaga hong ano eh, kahit kami ho nung una, nagtataka ho kami bakit hindi ho namin, bakit hindi ito nagagawa. Pero as we work closely with them, nakita namin na yun nga, may mga kakulangan pa ho sa manpower, may kakulangan ho dun sa budget ho para sa technology.
8: Sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel, inireklamo din ni Gustilo ang mabagal na pagproseso ng mga cybercrime complaints dahil sa istriktong batas sa data privacy.
10: Pero to set yung expectation, medyo matagal din ho talaga. Hindi, I mean, it's not as immediate as we want it to be. Halimbawa, Meta, TikTok, kailangan pong magkaroon ng court order na nagsasabi sa kanila na i-turn over niyo itong mga information na to, no? So doon po talaga nagkakaroon ng somehow ng bottleneck, no? Kasi they are as well trying to be compliant naman sa Data Privacy Act.
8: Iginit din ni Gustilo na mahalagang mabigyan ng makabagong teknolohiya ang CICC upang mas mapabilis ang pag-aksyon sa mga reklamo at mapanagot ang mga nasa likod ng online threats.
11: Kinansela ng ICC Trial Chamber 3 ang ikatlong status conference ni FPRRD na nakatakda sana sa July 14. Ayon sa ICC, ito'y matapos sabihin ng mga partido na wala silang mahalagang usapin na kailangang talakayin. Nakatakda naman ang sunod na status conference sa September 16, habang ang simula ng trial proper sa November 30. Naharap si FPRRD sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa war on drugs ng kanyang administrasyon.
9: Naging pabor daw sa House Prosecution Team ang unang linggo ng impeachment trial ni VP Sara. Ipinakita raw kasi nila ang matibay na basehan sa umano'y grave threat ng pangalawang pangulo.
12: Hindi. Mahirap patunayang may criminal intent sa mga umano'y grave threat. Pero para kay retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, success ang prosecution sa unang linggo ng impeachment trial ni VP Sara.
13: When the witness was asked by Senator Alan Peter Cayetano, what was your basis for assessing the seriousness of the threat? And the NBI agent said, our basis, sir, is the capability of the person making the threat to carry it out. One of the elements that go into the assessment of whether or not there is criminal intent. And I think that was a very good answer, very good point.
12: Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi rin ni Ascuna na legal ang pagtatalaga kay Senador Chis Escudero bilang presiding officer ng paglilitis. Giit ng isa sa mga framers ng 1987 Constitution, pinapayagan ng batas ang Senado na mag-promulgate ng sariling impeachment rules. Sinagot ni Ascuna ang ipinakitang resibo umano ni Senador Pia Cayetano na nagpapatunay raw na intensyon ng Constitution framers na ang Senate President ang magsilbing presiding officer. Sa naturang transcript, winidraw ni Commissioner Hilario Davide ang panukalang tahasang sabihin sa batas na ang SP dapat ang mag-preside. Ito ay matapos questionin ni Commissioner Christian Monsod kung bakit kailangan pang ilagay iyon.
13: So, all it means is that the commission decided to leave it to the Senate to decide

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
1: Teka, ininis siya lang ah.

0: Dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation. No.
2: Hindi pa nagsokos, karam niyo showcase din tayo.
3: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
4: Anong gagawin ngayon?
0: Huwag protectional yung mga kasama.
5: Sumurender ka na.
6: Lahat siya nagagali sa akin. Pero magdodonate tayo ng Hassan Easy. Yung kay, ano, kay Abalos Torger. Balat kayo pala.
5: Okay.
7: Umulan ng objection sa impeachment trial. Pero ang budget para sa hearing na ito, mawi-withdraw ba ng sambayanan? Rally ng INC. Na-dead mga ba sa pagkahuli kay Senator Marcoleta? Mga bahagi ng Batanes, inaangkin na rin ba ng China? At Mrs. Niskaya, kaya na raw magpiyansa? O object ka ba? Sa bangko mo, may mawi-withdraw ba? Sumama ka na lang sa usapan ngayong gabi! Live from the BNC Studio, narito ang Politico Talks. At narito ang ating mga makakatalk. Veteran journalist fact-checker, Mamichu Marichu Villanueva. Ang ating mga panelista, ang musikerong abogado, Attorney Jimmy Bondoc. At ang resident political expert na hindi naubusan ng opinion, Jess Falsis. With our special guest, Iloilo First District Representative, House Deputy Speaker Janet Garin.
8: Bumabayo ang bagyong Inday. As we speak right now, outside the studio, bumabagyo talaga. Pero ngayong gabi, ang mga isyong ng mga nagdaang linggo ang ating bubusisiin at kasama natin sa isa sa mga nakikibahagi ngayong behind the scene sa impeachment trial ni VP Sara sa Senado po. Ang tawag sa kanya ay nagnananay-nanay ngayon sa mga House Prosecution Panel at Private Prosecutor, Deputy Speaker Janet Garin. How are you, ma'am?
9: Okay naman po. Medyo inulan, pero sama-sama yung loob ko kasi pumutok ulit yung bulkang Kalaon.
8: Sana yeah, malapit. Kapit-bahay nga pala ng Iloilo yun.
9: Yes.
10: Sa taas, sa taas yun eh, no?
9: Oo. North. Pero umaabot kasi yung usok.
8: Ayan.
9: Kaya magmamask
8: so, dahil sa hangin. Yeah. Opo. Eh, ma'am, nasa the past 3 days o first 3 days ng impeachment trial, since nadudun po kayo sa loob mismo ng impeachment court, ano po ba ang napansin nyo? Sino ang pinakamaraming objections?
9: Nagbilad maraming objection yung defense, no? Si Attorney Narvazas.

0: balit nirerespeto natin yan, no? Ang ikinagugulat ko lang eh, kasi dapat nga sana i-refute, no, or sabihin hindi totoo, walang threat na nangyari, pero napupunta sa justification bakit nagkaroon ng threat, no? So ito naman sa labas, syempre ang daming usap-usapan, pero siguro ma-impeach man o hindi, sa pananaw ko bilang nanay, ang magandang mapag-usapan dito ay tama ba yung magbanta? Kailangan ka ba pwedeng magbanta? Pwede ba talaga or talagang bawal magbanta? And how do you handle your emotions, your anger issues? Kasi medyo minsan kasi pag nadadala ka ng emosyon mo at magbabanta ka at maging kaugalian mo na magbanta, lalo na sa mga kabataan, magkakaroon ka ng problema in the future. Kaya doon naman ako tumitingin bilang nanay, na mawala, no, maintindihan ng mga tao na yung pagbabanta isang bagay na dapat hindi tangkilikin.
1: Alam mo si Congresswoman eh, ano to eh, doktora din to eh, doctor lawmaker si doktora Nanay Janet Garin. Pero na-feel, since sa loob po kayo ng impeachment court, na-feel niyo ba talagang tensionado sa loob? Yung tension?
0: Medyo, kaya lang palagi kong katabi at kausap doon eh, si Secretary Salpanelo na matali kong kaibigan.
2: Oh, wow!
0: Kaya nung ando doon kami, palagi namin pinag-uusapan eh. At the end of the day, may kanya-kanyang point, pero nagdadasal na sana pagdating ng panahon. Sama-sama rin lahat ng Pilipino.
1: Pero maganda yung upuan ni Salpanelo, nasa tabi ng witness, kaya lahat ng camera...
2: Kitang-kita!
3: Nasa likod ni Attorney Narvasa eh, kapag kitang-kita
2: si Attorney Salo nga.
1: Since na napag-usapan na simula na ni Congresswoman, yung kay Vice President Sara, wala siya nung sa past 3 days ng impeachment trial. Tama po ba ito na maging strategy niya?
0: Well, nirerespeto natin, no? Kasi karapatan niya yan whether mag-attend siya o hindi. Subalit, ako lang sa pananaw ko, it's the best venue for the Vice President to refute the allegation. Yun yung pinakamagandang venue kung saan pwede niyang sabihin, eto totoo, eto hindi totoo. E kung ito e totoo man, bakit naging ganun? No, para matuldukan na yung issue. Dinaanan ko rin kasi yan eh, nung ako iniimbestiga ng Senado at ng Kongreso.
2: Oh, wow.
0: Yan, naalala ko, nung sobrang sakit ng tiyan ko, at pa-araw-araw akong nando doon, and then yung pala pumutok na yung aking appendix, no? Ruptured appendicitis.
2: Oh my God!
0: Kaya kailangan kong dalhin, nagka-emergency operation, tapos may nagsabi pa na, pinitik-pitik lang yan para mamaga. And then nalaman ko na lang on TV na dahil hindi ako makakadalo, ang dumalo is si former President Pinoy. Siyempre, talagang nahihiya ako na hindi ko siya masamahan. Kaya nag-out on pass ako at dumalo doon. Kasi unang-una, wala kaming tinatago. Alam namin hindi nakakamatay yung bakuna. Malinis ang konsensya namin. So, that was the best opportunity for me to refute every allegation. Kaya, yes, sa pananaw ko lang, mas magandang pumunta at sagutin yung mga paratang because it's also the best venue to clear the Vice President's name.
1: Sa opening pa lang tayo, ma'am, pero gusto ko na yung makuha ang inyong impression sa mga opening statements dun sa first day ng trial.
0: Na medyo fireworks ka agad eh. Akala ko una quitis lang, pero talagang sobra yung fireworks, no? So, pareho silang seryosong hitsura, pareho rin naman na magagaling. And of course, we respect both sides.
3: What was the most tense moment, ma'am, for you?
0: Dun sa 3 days, ha, na hindi sa trial
3: days
0: mismo.
3: Yes.
0: Siyempre, nung dumating si Vice President. Kasi ang expectation ng lahat, papasok siya, uupo siya, and then, siyempre, yung mga public prosecutors, yung aming mga kasamahan, ando dun rin yung, siyempre, Vice President yan. So, ando dun sila, tatanungin nila yon. So, sabi ko, kumusta kaya itong aking mga colleagues at yung aking mga anak-anakan dahil nga dito si nanay.
1: Uh-oh.
0: Pero nung hindi nga siya nag-attend, medyo nagkaroon ng konting confusion. No? Pero yung talagang medyo tense doon, yung unang-una pa lang na yung, I think when Attorney Sheila Season was objecting to the opening statement.
3: Off mic, she was... Parang nag-o-object siya, tapos umalis ba siya? Tama po ba yung nabalitaan ko?
1: Jijingle lang daw siya.
2: Pero ano yung, ito muna kay Kong Jervil, you said na nag-object siya.
0: Hindi, yung nag-object ata si Attorney Sheila.
2: Yeah.
0: Kasi ito yung unang magpresenta, no? Si Congresswoman, Jinky Luistro. So, yun, medyo nagkakaroon ng fireworks. Eh, lumaban rin. O, nakita ko, andun si presiding... Officer, Presiding Justice, Senator Chis Escudero, parang, oops, nagde-debate na nagpapakita nga na, oh, ito mga abogado, no? The good thing about it is, tanggalin natin yung prosecution ka ba, defense ka ba? Nakakatuwa rin, no, bilang parte ng Kongreso na nakikita namin yung aming mga kasamahan doon na hindi lang legislators, kundi abogado, tumatayo, nagsasalita at ginagampanan yung kanilang constitutional duty. So, alam mo yun, minsan kasi nakakasakit pag may nagbibintangan yung ibang kongresista hindi nagtatrabaho. Mm. But here you're seeing a working Congress.
1: Yes.
0: Mga tumatayo, nagsasalita.
1: Ngayon, itatanong ko kayo, sasama ko na kayong dalawang lawyers natin. Pero unahin ko muna si Madam. Nanay, Madam tsaka Nanay, ano ang pinaka-memorable moments during the any of the days, the first, second day, third day? Ano pinaka-memorable moments para sa'yo, ma'am?
2: Or best yung, moments ng prosecution, if you want to highlight.
0: One of the best moments talaga for me, no? I did not expect Attorney Ligutan to be that great. No?
2: Really?
0: Naririnig ko siya, no?
3: Yeah, it's a good reputation.
0: Yeah. Kasi, alam mo yun yung, well, I was born in Leyte. And ako ay purong Bisaya at Cebuano. Parang nakaka-proud bilang isang probinsyana, nakikita mo rin yung isang probinsyanong abogado na tumatayo doon. At parang sa loob-loob ko, wow, nakaka-proud talaga.
3: And he doesn't hide, no? Yung Visayan accent niya, he sort of almost flaunts it. Do you agree?
2: And proud Bisaya siya.
3: Yes. Bisda kayo.
0: Sa totoo lang, nung napadpad ako ng Manila, no? Bagong-bago ako at ako'y nasa medisina, may ibang tawag pa sa akin, Prom D. So, syempre ako naman, nasasaktan
3: ka. Uso pa yun dati.
0: Pero later on, pagtingin mo, sabi ko, teka, mukhang hindi ko dapat ikahiya yung aking pagiging probinsyana. Kasi minsan, syempre, iba yung pananalita ng mga city girl, city boy. Pero pagdating naman talaga sa actual practice and everything, equal ang opportunities eh. So,
2: tama.
0: Here is somebody na nakita ko na simple dati and I know na medyo dumaan din sa hirap, no, si Attorney Ligutan. Mm. And then seeing him here, tapos ang dami na nagtetext sa akin, married ba yan?
1: Anyway, for a bit of information, si Attorney Ligutan daw, pro bono yan.
2: Pro bono lawyer.
1: He was able to free a certain woman na litigate na pro bono, yes. Di ba?
2: Na sikat na writer sa Cebu.
1: Yeah,
2: nagkaroon ng mga warrants of arrest from a Cebu City Mayor, who is now deceased, rest in peace to him. Pero napalaya niya Attorney Ligutan.
1: Kaya ikaw, Attorney Jess, ano pinaka-memorable moment na nakita mo?
2: Susugan ko na muna yun, no? Kasi ako, I'm half Bisaya.
1: Oh, but really?
2: Of course, I wouldn't say I'm Bisaya because only my mom really hails from Cebu. Ako, I grew up and lived here, Quezon City, no? Pero I know some words. So yung mga sinasabi ni Congresswoman Janet Gawin, ang gusto kong sabihin kay Attorney Ligutan, ano? Maubyud, daghang salamat sa imong paging magaling na abogado because you are raising the flag of mga Bisaya.
1: Oh, anong most memorable moment sa'yo?
2: Definitely, Attorney Ligutan. Oh, because yung mga objections niya, tsaka yung sagot niya, repartees, dun sa objection naman ni Attorney CJ Navasa, he handled it very well. Ako, hindi ko din siya kilala before. And he is a welcome surprise.
1: Ako, nakuha niya attention ko sa boses niya. Galing ng boses.
2: Tindig, boses.
1: Yes.
2: Yung ibang mga babae, sabi ni Congresswoman, although sa akin, hindi, sorry, it's not my type. Yung kanyang tikas.
3: Okay. Attorney, please.
2: I have to say kasi nasabi ni Congresswoman.
1: Attorney Jimmy, ikaw, anong memorable moment?
3: Ako, memorable moment came early.
1: Nagpunta ka ba doon?
3: Hindi. Ayoko na makigulo.
1: Ako sa TV rin din eh.
3: Oo. The memorable moment came early when sila, Senator Pia, ask the presiding officer, Senator Cheese, na pagsabihan sila. Pagsabihan niyo kami, sabi niya ganun. And I really like that because I think the problems recently with all this, yung mga objection, yung iba nagagalit, is I think comment on kung paano hinahandle ng presiding officer yung proceedings. Eh, no?
1: Okay.
2: Very liberal, si Senator Cheese for now.
3: It's liberal and sometimes to a fault. But I understand na napakahirap ng posisyon niya.
1: Okay. Mabalikan natin yan ng impeachment trial. Pupunta muna tayo sa ating favorite ng portion of the show, ang patok o putok. So, Congresswoman, ito po yung whether you agree, patok. Pag hindi kayo nag-agree, putok. So, you will comment on the headlines natin. So,
4: Headline number one. Bali ng INC naging incomplete nga ba? Dahil pagkatapos nilang isigaw ang selective justice issue last week, nitong Lunes, Senator Marcoleta nakolekta pa rin ng PNP-CIDG. Ang pag-aresto kay Senator Marcoleta, patok o putok?
1: Patok o putok, gitna.
0: Kasi kolige.
1: At kumpare mo.
0: Meron, kumpare ko siya, inaanak ko yung kanyang anak. And we cannot say anything against. There's mutual respect, no? Among colleagues. So, hindi ko siya pwedeng sagutin.
1: Bagay, may parliamentary courtesy.
0: Yes.
1: Ikaw, Attorney Jimmy, ikaw nang nadudun.
3: Eh, halos futile na po na tanungin niyo ako. Siyempre, ayoko naman baliwalain ang nangyari na ginawa ng INC. Ang sa akin lang, I don't think tapos na. Kasi may mga nababalitaan naman tayo na parang, ngayon nga alam ko may nagtitipon somewhere, oh, yeah. Pero hindi ko pa alam.
1: Sa Liwasang Bonifacio, another yes. group na yung anak niya, si Sagit,
0: Paolo.
3: So yun nga po ang sinasabi ko, hindi naman yata tapos pa, so abangan ang susunod na kabanata.
1: Attorney Jess.
2: Well, ang tanong lang naman, Mami Chuno, and this is not against Senator Marcoleta, kung patok ba yung pag-aresto. So, syempre, patok because it's the rule of law.
1: At tama ka sa yung no, political quickie.
2: Before natin pag-usapan yan, no, simple lang naman, may inisyu na warrant of arrest, that is the due process and rule of law. Of course, non-bailable. So, yun yung matinding kinakaharap ni Senator Marcoleta, but the mere fact na there was a warrant issued and is being arrested, it's actually a good thing for the rule of law because it shows again from Senator Bong Revilla to Senator Jinggoy that no one is above the law. Of course, I'm not saying he's guilty because to be fair, ito na, I will be fair to him kasi ano na, na-aresto na eh. So, mas magiging mabait ako kay Senator Marcoleta. Madami din talagang questions sa plunder case. Napanood ko yung abogado. Buhat natin yung bangko ng show ng Billionaire News Channel. No? May magandang usapan about the plunder case ni Senator Marcoleta. And I would concede that it's 50-50 na may kaso to charge him for plunder. And mukhang may mga good points naman yung mga kumukontra na bakit naman plunder yung kinaso in relation with campaign donation. And of course, may sakit si Senator Marcoleta. So magiging mabait na naman ako. I wish him well. I wish you well, Senator Marcoleta. Pagaling ka.
3: Naaawa po ba kayo in any way sa kanya? Well, in a personal level, mahirap, no legal.
2: Mahirap kasi. On a personal level, naaawa ko eh. Because syempre, tao lang, tsaka yung family ko, we've been through the same situation if you are facing an actual case na unfair.
1: Ako,
2: actual case na persecution or groundless. But of course, yun nga yung debate. Yun yung debate, yun yung
3: remains to be seen.
2: Question that he must face and prove, like Senator De Lima, napatunayan ni Senator De Lima after 7 years that she is actually innocent.
1: Ako, setting aside emotions, bakit ba ang mga politiko pag nag-charge na hospital detention? Parang may president. Di ba?
3: Pero matagal na yan, yung sakit na yan.
1: Oo,
2: ang nagpauso niyan, the original, we have to praise her. Gloria Macapagal Arroyo.
1: No.
3: Sino ba? Bata pa talaga
1: former
3: si Attorney
1: Jess. Former President Joseph Estrada. Oh.
2: Bata pa talaga ako.
1: Pero si Senator Marcoleta, 72 years old, and according to the medical examination, meron siyang pneumonia, mataas ang cholesterol.
2: May degenerative disease.
1: Yeah.
3: Matagal na yan.
1: So, ano, hindi ka pa bang bisita? Bawal na ngayon.
2: Actually, tanungin natin si Doc. Bawal. Si Doctor. Kasi madaming sakit si Senator.
1: Oh, yes.
0: Well, yung pneumonia niya kasi, syempre, pwede kasing mawala yun, no? After some antibiotic. Pero yung, syempre, yung discomfort doon sa loob, medyo mararamdaman niya yan, no? Again, yun yung medyo masakit. Kasi hindi naman kasi tinitingnan ng ating mga batas yung edad ng isang tao kapag merong alleged krimen na nagawa.
3: Yes. Except kay Enrile, tinignan ng Supreme Court ang edad.
2: Exception to the exception. Oh, yes.
0: Bata pa talaga siguro ako.
3: Ang dami naman bata dito. Tayo na lang po ang friends, ha?
1: Anyway, under our laws, di ba, yung when you reach a certain age, hindi ka na makukulong, di ba? Attorney Jess, correct me if I'm wrong.
3: Pero unless you commit it at that age.
2: Very exceptional na lang yun eh. Tsaka nga, siguro, sinabi ni Attorney Jimmy, no, and I'm sure lawyers naman ni Senator Marcoleta would do this, they could try invoking humanitarian bail.
1: Yes.
2: Because if that worked for Senator Enrile,
1: tsaka may jurisprudence na nga.
3: And, that's it, Enrile versus Sandigan.
2: With all jurisprudence, again to the Supreme Court, sila naman ang gumawa nung doktrina na yun.
1: Si doktora, I don't want to put you on the spot. Pero ako meron din akong hypertension, mataas ang aking cholesterol. Meron din akong...
3: Kumonsulta si mama.
1: Pero I mean...
3: On-air consultation.
1: But I still...

0: dagdag lang sa trabaho nila. But on a lighter side, umuwi ako ng probinsya, sabi ko sa akin katulong, pakibili nga manang ng isda kasi gustong-gusto ko yung mga fresh na isda. Ito yung mga parang ano malapad na magandang iprito. Sabi niya, "Ma'am, objection." Sabi niya, "Alam mo naman, ma'am, na bagyo, papupuntahin mo yung manging isda sa dagat, baka malunod yan." Hindi ako nakasagot.
1: Overruled.
0: Overruled.
1: Gusto ko ng pampano.
2: Overruled. So, are you saying nag-object yung ano mo dahil because of the trial?
1: Siguro na sanay na.
2: Wow!
3: Teka muna. Ito, ma-high blood kayong dalawa eh. I mean, lalo na si Attorney Jess.
2: Bakit?
3: Si Attorney Sulayka Lopez, pumunta doon. Di ba, hindi man kailangan pumunta. Pumunta siya doon. Ang sabi
2: kanina.
3: Ni... Kahapon. Ang sabi ni Senate Secretary Clerk of Court, concurrent, they talk about na humingi ng permiso, magdala ng caterer ang OVP ng mga additional equipment na kailangan ng panel.
2: Microwave, toaster.
3: Ayun, di ba? Ano ba yun? OBP. So, anong masasabi mo na sa mga gano'n? Ay, meron mga pagkain. Sarabi naman ni ma'am.
2: Humanitarian.
3: Mga donation na food.
1: Wala namang sila masama doon. Araw-araw may nagpapakater sa mga Senate office.
2: Okay lang yun.
0: Okay lang yun. Kasi nagbibigay rin hanap buhay doon sa mga caterer.
1: Tsaka,
0: ang masakit lang, I think, yung kasi bawal yung pagkain sa... Yun nga eh, minsan pagdating mo, magmamadali kang kumain. Hindi kasi namin alam. So, may baon akong hopya. May baon akong empanada, may puto ko, may mga tubig. Pagpasok, bawal pala. So, nakatago lahat sa bag yun. Eh, yung iba talagang kinonfiscate kasi bawal tubig, bawal pagkain, bawal kain.
2: Actually, okay. Very stressful ang hearing. So, okay na yan. Lahat ng pagkain, food, water, humanitarian yan eh. Ayan na lahat.
3: On a more serious question. Okay. Ano po ang nakita niyong pinakamahalagang bahag na nangyari doon sa tatlong araw ng impeachment trial?
0: Alam mo, may nakita ako, mag-tweety bird ako, pero hindi ko lang sasabihin ng sino. Kasi nakita ko, medyo
3: natatalo sa tweety bird, ah.
0: Nakikinig siya. Katagalan, hindi na niya yata natiis. So yung Senator Judge, nakita kong lumingon, tapos sabi niya, psst, psst, psst.
3: Oh, naingayos
0: siya. Parang hindi ko masyadong naintindihan, pero parang ang basa ko, parang sinasabi niya, I want to listen.
2: Oh, that's
0: kasi
2: true.
0: Kasi kita ko rin yung dun sa may likod. Ay. Meron dong dalawa na parang nagre-react din na, tumahimik kayo.
3: Parang kilala ko yan, ma'am. Kasi
0: nga, siyempre, ang isa natin dapat intindihin dito, as Senator Judge, gusto mo mang makinig o hindi, dapat you give full attention to whoever is speaking. Hmm. So, ganun din dapat, di ba, sa korte, tahimik. So, kami tahimik rin kami.
1: Ano po ang initials? Na,
3: Nanay talaga eh. Ang nanay kasi hindi nag... She doesn't want anyone to get into trouble eh. Pero kilala ko yung sinasabi niya.
2: And that's why presiding officer, Chief Escudero, told the judges, Senator Judges, na merong sa kanyang ano nakiusap, na pagsabihan lahat, na medyo behave tayo, quiet.
3: Kasi may echo chamber.
2: At masyado sila kasing malapit. Actually, may nag-point out
0: yata. May naririnig talaga.
2: Na medyo pangit yung layout.
1: Hindi, tsaka kasi, yung acoustics doon. Nakapasok na ba kayo doon? May isang spot doon, yung parang simbahan, pag gumanon ka, nag-echo pabalik.
3: May echo chamber.
1: Eh, siguro nandun yung nagchichikahan.
3: Ito nga yung tanong ko sa yung tatlo, ha? Ma'am, kayo rin kasama rito. Sino ang pinaka-favorite o tumatak sa inyo na Senator Judge?
0: Si Then, Senator Ping Lacson.
3: Wow! Bakit po, ma'am?
0: Kasi yung mga tanong niya ay direct to the point. And of course, Senator Kiko also. Marami naman sila, no? Na
3: yung pinakamatatak yun ang nagtatak sa'yo.
0: Tumatak kasi sa akin. Alam mo kasi, si Senator Ping Lacson, hindi siya abogado.
3: Yes.
0: Pero kapag tumayo siya, he speaks direct to the point. At minsan, mas magaling pa. With no offense, ha? Mas magaling pa sa ibang abogado, no? Wala akong sinasabi. Pero alam mo yung aral na aral, seasoned, and he knows what he's talking about. So, dun ako medyo bumibilib. No? Marami rin yung iba. Halos lahat naman sila.
3: Attorney Jess.
2: Ako, anong tumatak sa akin? Baka magulat ka. Huwag ka mahulog sa upuan
3: mo. Teka, kakapit ako.
2: Senator Pia Cayetano.
3: Wow!
2: Yes! Very memorable.
1: The one from each side na lang. Para ano.
3: Negative, positive?
1: Hindi, sa minority, majority.
3: Okay.
2: Kahit hindi na, siya talagang naka-ano sa akin eh, nakamarka.
3: Okay.
2: Why? Kasi she reminds me of Senator Miriam Defensor Santiago. Oh. Not because she is like Senator Miriam in delivering her questions. But because pinagalitan na yan, kung nandiyan si Senator Miriam, sasabihan niya si Senator Pia, you should not tell me how to behave. as a senator judge. Kasi ang ginagawa ni Senator Pia, nag-manifest siya na bawal or mali itong tanong nito, dapat pagsabihin yung ibang judge na ano na, leading or what. Senator Miriam would have said, nobody is allowed to question a fellow senator judge. Sabi ni Senator Miriam nung impeachment trial ni ERAP, sabi niya, if that was the case, that a fellow senator judge can question as a fellow senator judge to his questions to the witnesses or to the counsel, then I would be the last senator to ask questions. Because by then, I would ask questions to rebut all the other senator judges.
3: So,
2: Senator Miriam, ano, Senator Pia Cayetano, ha? Ginagalit mo si Senator Miriam Defensor.
3: Kaya humihingal kulit lang sa salita, eh.
2: But ito, seriously, indulge me then, just another second or more. With all seriousness, Senator Pia Cayetano, please, you cannot tell another senator judge what to do. Okay. Even si Senator Chisno, as a presiding officer.
3: One second
2: officer,
3: only, para ka ng
2: hindi,
3: second.
2: No, because all of you are co-equal. Sa isang Court of Appeals or Supreme Court oral arguments, no other justice or judge can tell the other that they are wrong. Actually, there is so much latitude or leeway given to senator judges to ask questions because it is not a judicial proceeding. It is a political proceeding.
3: Nagagad kasi inaway niya. Ayun, si Senator Risa.
2: Okay. Napasok ko na.
3: Siya ikaw, sino pinakano mo?
1: Ako, quick defense lang kay Senator Pia, friendly rebuttal. Eh, si Senator Pia, you have to look at the context. Nanggaling tayo dun sa 13 ginawang 12. Yung 16 gustong ibaba. Tapos ngayon, yung presiding officer, supposedly the Senate President, according to jurisprudence, hindi rin nasunod.
3: Okay.
1: So nandun siya expressing frustration na, wala na ba? Tayo mga senators, di ba talaga tayo susunod sa sarili nating rules and constitution?
2: Uy, pero yung 16! Yung 16
3: tama na!
2: Okay na yung 16!
3: Pokyo na! My favorite portion, ayoko ma-miss tong pokyo natin, political quickies. Mabilis lang. Ano po mangyayari next week, ma'am? Congresswoman.
0: Malamang yung fireworks last week, patuloy na magkakaroon ng fireworks. No? At medyo mas sa pananaw ko, mas marami na ang manonood. At dahil nga, medyo nakakaintindi na ng mga legal terminologies yung ating mga kababayan ngayon.
3: Okay. Attorney Jess, one sentence.
2: VP Sara will attend because Attorney Zulaika will be there.
3: Oh,
2: tsaka, malay ko ba? No? Just a prediction.
3: Attorney Jimmy.
1: Naunahan lang ako ni Attorney Jess. Ako, I think this week or soon, palagay ko Attorney Sara will be there.
2: Attorney Sara, ang galing. Jeez. Tama.
3: Okay. Thank you very much, Congresswoman Deputy Speaker Janet Garin, Doktora, Nanay, for joining us for this week. And Attorney Jimmy and
2: Thank
3: Attorney
2: you,
3: Jess. Ako po muli si Maritza Villanueva. May say ka sa politika dito sa Politico Talks. Thank you po.
1: Thank you very much.

0: Magandang gabi, ako si Francis Polme.
1: Ako naman si Raya Capulong. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Ito ang Politico Nightly. Para sa ating politico headlines, may beef ba sila? Department of National Defense at Department of Foreign Affairs, question.

0: kung bakit magkahiwalay ang Arbitration Award Commemoration Event.
1: Iba't ibang ahensya ng pamahalaan full force laban sa pag-aangki ng Chinese scholars sa Batanes.
0: Congresswoman Janet Garin, dinepensahan ng viral saliva incident ni House Prosecutor Jerbil Luistro.
1: Ateneo de Manila University na call out, Admu Admin hugas kamay raw.
0: At mahuhulaan nyo kaya kung sino ito, isang big-time politiko, may relasyon nga ba sa isang sikat na showbiz director? Tila kapansin-pansin kanina, magkaibang 10th Arbitral Award Commemoration Event ng Department of Defense at Department of Foreign Affairs sa ginanap na Strat-Based Institute High-Level Conference kung saan keynote speaker si Defense Secretary Gibo Chudoro, tila na-question kung mayroon bang separate foreign at defense policy ang Pilipinas dahil dito. Dinepensahan naman ito ni former DFA Ambassador and Undersecretary Ivan Garcia at sinabing mayroong koordinasyon ang DFA at ang DND pagdating sa mga polisiya nito. Paliwanag niya, kaya magkahiwalay ang event ng dalawang ahensya ay dahil sa logistics.
2: I assure you that at the highest level, there is the necessary coordination, understanding between the agencies, the principal agencies. And remember, we all take our they all take their marching orders. I'm retired now. They all take their marching orders from the president.
0: Sa kabilang event naman, pinangunahan ng DFA, tumangging magbigay ng detalye si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro. Pero sinigurado niyang mayroong common security at diplomatic policy ang dalawang ahensya sa ilalim ng one government approach ni PBBM.
1: Sabay-sabay na kinundina ng gobyerno at ilang eksperto ang pag-angki ng China sa Batanes. Harap-harap ang ininsulto raw ito sa kasaysayan ng ating bansa. Narito ang politiko update ni Joash Malimban.
3: Labag sa international law, hindi labag sa ating saligang batas, kundi labag sa normal na pag-iisip ng tao. Kaya yung gumawa niyan, palagay ko, si Secretary Herbosa, idulog natin na kung ano ang diferensya ng tao na yon.
4: Ito ang buwelta ni Defense Secretary Gibo Teodoro kasunod ng bagong pag-aaral ng ilang Chinese scholars na parte umano ng China by Taiwan Extension ang mga isla ng Batanes. Sa sidelines ng Strat-Based Institute High-Level Conference ngayong araw, bilang pagdiriwang ng isang dekadang pagkapanalo ng bansa sa Permanent Court of Arbitration, sinabi ng kalihim na mas papaigtingin pa ang naval patrols sa lahat ng disputed areas sa maritime domains ng bansa, kabilang na ang Batanes. Paninindigan ni Teodoro, illegal at walang basehan ang umano'y findings ng Chinese scholars. Isang bagay na sinugundahan naman ni former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio.
5: Why don't they bring that issue to the International Court of Justice that they own the Batanes Islands, that it is part of the natural prolongation of Taiwan? So why don't they just go to an arbitral tribunal and we will meet them there, so there will be a definite ruling? Because what's happening, they want to claim everything. They can claim the moon, but what is the point if there is nobody who will decide whether you are correct or not?
4: Dumagsa ngayong araw ang statements of condemnation ng iba't ibang organisasyon at personalidad sa bagong Chinese scholar-led narratives. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi tinatanggap ng sandatahang Pilipinas ang anilay walang basihan na pahayag sa isang state-sponsored symposium. Anya, isa itong malaking kasinungalingan na may layong magpakalat ng false historical at legal narratives. Dagdag ni Trinidad, hindi na raw siya mabibigla kung pati ibang planeta aangkinin na rin ng China.
6: And if I may add, Regina, it starts with a simple track to statement. Academics would say that Batanes belongs to them. Then it becomes a track 1.5 before it's officially adopted by the government, by the party, the Chinese Communist Party. So I call what happened in Batanes, that statement, as salami slicing in the information domain. And I won't be surprised if the next claim will be Saturn, Jupiter, and Pluto.
4: Ganito rin ang pahayag ng National Security Council. Ayon sa ahensya, sa mga kasinungalingang gaya nito, nag-uugat ang mas malakian nilang fabricated dispute. Paninindigan ng NSC, sa Pilipinas ang Batanes at hindi ito isang bagay na dapat pang pagtalunan. para naman sa National Historic

0: Historical Commission of the Philippines, walang legal at historical basis ang umano'y mga pag-aaral na ito. Lalo na't as early as 1687, mayroon na raw dokumentasyon ng Batanes Islands na pinaninirahan ng komunidad ng mga Ivatan, hindi ng Ming at Qing dynasties na sinasabi ng Chinese scholars. Giit din ni Batanes Representative Sir Yaco Jun Gato Jr., hindi lamang provokasyon ang ginagawa ng Chinese scholars, kundi isang harapang pang-insulto ng identidad ng mga Ivatan na hindi raw nila palalagpasin. Para kay Dr. Renato De Castro ng De La Salle University, bagaman walang legal basis, posibleng pushback message umano ito ng China laban sa delimitation talks ng Pilipinas at Japan. Nakasentro kasi ang delimitation talks ng dalawang bansa para i-clarify ang overlapping maritime boundaries nito sa silangang bahagi ng Taiwan. Matatanda ang mariinkinon din na ng China ang delimitation talks na ito dahil lalabag-an nila sa UNCLOS ang pag-bypass sa Beijing.
1: Number one, of course, to warn the Philippines and Japan regarding our delimitation talk. You know, if you pursue with that, we'll have Batanes on the table. Mm. And of course, Chinese plan by 2027, otherwise known as the Davidson Window.
0: Paninindigan ni Secretary Teodoro, kailangan ng matinding pushback sa bagong naratibong ipinapakalat umano ng ilang Chinese scholars, lalo na't lalabag raw ito sa international law at sa soberanya ng ating bansa. Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
2: Imagination ng limit. Yan ang mensahe ng Department of Foreign Affairs sa pag-aangkin ng ilang Chinese scholars na sakop umano ng China ang Batanes batay sa kanilang 9-9 claim. Narito ang Politico Update ni Ivy Reyes.
3: These are academics. Sometimes the academics really, they are academics. So we listen to government. Only listen to government. So that's only what we can say.
4: Ayon kay Lazaro, gaya ng lahat ng rulings, my challenge is the 2016 South China Sea Arbitral Award ng Pilipinas na hanggang ngayon ay kinokontest ng China. Pero maanghang ang pahayag ng gobyerno sa 10th anniversary ng naturang Landmark Award.
3: My authoritatively ruling that historic claims within the fictional 9-9 have no basis in law, the 2016 Arbitral Award permanently illuminated once murky waters.
4: Kailanman ay hindi raw ito subject to any compromise at hindi rin basta-basta administrative policy ng gobyerno dahil legally binding daw ito. Ganito rin ang stand ng Office of the Solicitor General.
5: Administrations change, emphasis shift. Budgets rise and fall. The Republic, however, is a continuing client, and this decade's work has moved the award's protection beyond the reach of any single season of politics. The award lives now in the Constitution's standing command.
4: Ayon din kay Berberabe, the 2016 award endures because the Philippines has chosen to continue living by it for the last 10 years.
5: The protection of our marine patrimony is not a policy that administrations may take up or set down as they please. It is a standing constitutional duty addressed to the state itself, which is to say, to every one of us.
4: Sinabi rin ng Solicitor General na sa pagpapatupad ng award na ito, makikita ang commitment ng isang bansa sa proteksyon ng Pilipinas. Quoting Berberabe, this has not always been the case, pero simula noong 2022, kung kailan umupo si PBBM, bolder steps ang tinahak ng Pilipinas. Kung susuriin, ito rin ang matagal ng argumento ng Marcos administration laban sa Duterte family na dati nang binansagan ng Malacanang bilang pro-China. Nagpahayag naman ng Australia at Japan ang kanilang pagsuporta sa Pilipinas. Tutol daw ang Japanese government sa forced coercion at kaisa raw sila sa paniniwala ng Pilipinas para sa isang rules-based order. Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
6: Hindi raw titigil ang gobyerno sa pagpapaabot nito ng tulong sa ating mga kababayan sa West Philippine Sea sa kabila ng patuloy na banta ng pag-angkin ng China sa ating teritoryo. Ang detalye sa Politico Update ni Lay Jean Cabagan.
7: Ilang araw ba bagong ikasampung anibersaryo ng 2016 arbitral ruling sa July 12, binisita ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga mangingisda sa Masinloc, Zambales upang muling igiit ang karapatan ng mga Pilipino na makapangisda sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea sa harap ng patuloy na pag-angkin ng China sa lugar. Sa pakikipagpulong sa mga mangingisda, binigyang diin ni Teodoro na dapat manatiling matatag ang Pilipinas sa pagtatanggol ng karapatan nito sa West Philippine Sea at huwag magpasakop sa mga nagtatangkang agawin ng teritoryo ng bansa.
8: Pagtibayin natin ating pagkuhang natin, ayagan sarili natin na mamayinali sa mananalo na iba ang bagay dahil sa ating lahat sa susunod na generasyon.
7: Kilala rin ng kalihim ang sakripisyo ng mga mangingisda na patuloy na naghahanap buhay sa Bajo de Masinloc sa kabila ng mga hamon sa dagat. Sinabi ni Teodoro na makikipag-ugnayan ng Department of National Defense at iba pang ahensya ng pamahalaan upang mapalakas ang suporta sa mga mangingisda, kabilang ang pagpapabuti ng kanilang kaligtasan at kabuhayan. Inihayag din niya na isa sa kanyang mga prioridad ang pagkakaroon ng cold storage o blast freezing facility sa Masinloc upang mas mapahaba ang shelf life ng mga huli, mapabuti ang supply chain at mabigyan ng mas malawak na pamilihan ang mga produkto ng mga mangingisda.
8: Ito, araw po, like you na, doon po gusto asa ating island, kung saan makikisa po kami, ipapagtibay namin ang pagtatakbo ng ayos at ang ecosystem ng ating farthest municipality, not in terms of distance from the capital, but in terms of accessibility sa Republika ng Pilipinas.
7: Tiniyak ng kalihim na patuloy na poprotektahan ng pamahalaan ang kanilang kapakanan at seguridad sa teritoryo ng bansa. Kasunod nito, nanawagan ng kalihim ng pagkakaisa upang mapanatili ang malayong paggamit ng mga Pilipino sa West Philippine Sea at matiyak na mapapakinabangan ito ng mga susunod na henerasyon. Para sa Politico Nightly, Lade Cabagani, Millionaire News Channel.
2: Quinisoni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, ang pagbisita ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, sa Batanes noong nakaraang buwan. Anya, nagmukha itong questionable, lalo na't biglang pumutok ngayong linggo ang bagong findings umano ng ilang Chinese scholars sa Batanes. Dapat daw linawin kung goodwill ba o lihim na pagsusuri sa teritoryo ang tunay na layo ng pagbisita ng Chinese Ambassador. Kaugnay ng mga ulat na yan, makakausap po natin sa linya ng telepono si Batanes Representative Seriaco Jungato Jr. Magandang gabi po, Congressman Jun.
9: Magandang gabi po, Sir Francis.
2: Una po, Kong, kamusta muna po ang lagay po dyan sa Batanes dahil may bagyo?
9: Opo, kasalukuyan meron tayong bagyong Inday malapit po sa Batanes. Pero sa awa ng Diyos, hindi ho direct hit ang Batanes, kaya hindi gaano kalaki ang pinsala na dulot ng typhoon na Inday.
2: At Kong, siyempre, dumako po tayo dito sa issue. Ano po yung naging inisal na reaksyon po ninyo nung nakita nyo sa mga ulat itong pag-aangkin ng ilang Chinese scholars sa Batanes?
9: Ito po, unang-una ay ililinawin po natin. Kami po ay nalulungkot at nakakabahala dito sa balita na mayroon din grupo ng mga academicians daw na nagsasabi na ang Batanes daw ay bahagi ng China. Ito po ay hindi opisyal na pronouncement ng Chinese embassy. At ngunit hindi natin pwedeng palampasin lang ito dahil alam natin ang nangyayari lalo na sa West Philippine Sea. Ang nangyayari, anong ginagawa ng ating magandang neighbor ng China sa West Philippine Sea ay maaaring ma-misinterpret ng China na kapag tahimik tayo dito, baka sabihin nila ay sumasang-ayon tayo dito sa claim nila na ang Batanes ay bahagi ng China.
2: Mm-hmm.
9: Kami po, in strongest term, kami po sa Batanes kasama ang national government ay we condemn in its strongest term na we do not agree to this claim na walang basihan, no historical, no legal basis kung bakit kiniklaim nila na ang Batanes daw ay bahagi ng China. Wala pong basihan po ito at kailangan po natin na ihayag sa buong mundo na ang Batanes mula pa nung itinayo ang gobyerno ng Batanes nung 1783, last week lang namin na-celebrate

0: ang 243rd anniversary ng establishment ng civilian and Christianization ng Batanes, pang 243 na kami na continuously na naging bahagi ng Batanes ang Pilipinas.
1: Mm-hmm. At Kong Jun, can you confirm lang po to us itong post nga po ni Rear Admiral Tariela na bumisita itong si Ambassador Jing Kwan sa Batanes. Ano po ba yung naganap sa pagbisita niya dyan?
0: Ako po ay nandun po ako nung bumisita siya, ngunit hindi po ako isinama doon sa meeting na yon. Ang aming butihing gobernador ang siyang sumalubong sa kanya, at siguro sa ang ating mahal na gobernador Ronald Aguto ang may alam tungkol po sa pagbisita ng ambassador ng China doon sa Batanes noong nakaraan na buwan. I think that was the third week of June.
1: Mm-hmm. So wala pong nabanggit sa inyo, Kong Jun, kung ano po yung pakay ng pagbisita dyan ng ambassador ng China?
0: Wala akong sinabi sa akin, at in fact, I was not even invited.
1: Mm-hmm. At Kong Jun, sabi niyo po kanina, hindi po tayo sumasang-ayon at hindi po ito yung legal na pahayag ng China. Pero magsusulong po ba kayo ng legislation kaugnay po ng mga bagong naratibo po na ito mula nga po dito sa sinasabing Chinese scholars?
0: Para sa akin sa ngayon, hindi po kailangan siguro po ang legislative action, dahil malinaw naman at non-debatable naman ang Batanes ay bahagi ng Pilipinas mula noon pa, sabi ko nga, mula noong 1783, uninterrupted, at never na naging bahagi ang Batanes ng China, never tayo naging under ng China. The only time that we were under another country was during the Japanese time when we were invaded, for the time being, nung dumating ang mga Hapon noong 1941, pero siyempre na-liberate tayo noong 1945.
1: Mm-hmm. At kung
0: otherwise, Kastila lang tayo noon, and then we were under the Americans for a few years, and then mula nung tinayo ang ating republika ng Katipunan, kasama na ang Batanes sa membro ng bahagi ng Pilipinas noong itinatag ang bagong republika noong panahon ng Katipunan.
1: Mm-hmm. At Kong Jun, kaugnay po, yes sir, kaugnay nga po nito mga nabanggit po ninyo, mayroon po bang mga inisiyatibo po ba ang inyong pamunuan nang sa gayon mas mapalakas po natin itong pagpapromote ng kultura ng mga Ibatan dyan po sa Batanes?
0: Ang aming at matagal na namin itong pangarap ay ang Batanes, sabagamat ang Batanes ay isa sa pinakamaliit o baka ito ay pinakamaliit na probinsya in terms of land area and the population, ang Batanes ay isa sa pinakamalaking territorial waters or fishing ground. Napakalaki ng yaman dagat ng Batanes. Yung blue economy ng ating probinsya ay yun ang tunay na yaman namin. At hindi natatataka na ang mga ibang bansa, lalo na ang ating butihing neighbor ng China, ay gustong sakupin ang Batanes aside of course from the vast territorial waters fishing ground. Ay very strategic ang location ng Batanes, being the northern frontier, kung sino mag-control ng base channel ay kaya makokontrol niya ang navigation doon sa not only on the northern frontier ng Pilipinas, kundi pati Pacific Ocean.
1: Mm-hmm. At maraming salamat po sa inyong oras sa Batanes, Representative Ceriaco Jun Gato Jr.
0: Maraming salamat sa pagkakataon, Sir Francis.
1: Anong susunod? Palawan, Cagayan. Yan ang banat ni Senator Erwin Tulfo matapos ang pag-angki ng ilang Chinese scholars sa Batanes. Sa isang social media post, binatikos ni Tulfo ang latest Chinese symposium kung saan inilahad ang umano'y bagong findings ng nasabing Chinese scholars. Ani Tulfo, dati West Philippines silang ang inaangkin. Ngayon, pati Batanes na rin. Una nang inalmahan ng iba't ibang government officials ang agencies ang bagong pahayag ng Chinese scholars at tinawag itong kasinungalingan at walang basehan.
2: Sa ating pagbabalik, mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte nagtipon-tipon sa Western Mindanao. Ang kanilang pambato sinisingle out daw dahil leading sa pre-election survey. At pamunuan ng Ateneo de Manila University, tinawag na disgraceful ng isang kongresista. Ang dahilan, alamin sa pagbabalik ng Politico Night.

0: pag nakita ko yung ano, yung billboard nila sa EDSA, guha ganun-ganun ako. Makakatrabaho din kita, makakasama kita sa stage.
1: Parang clean name mo siya.
0: Clean name ko talaga siya. Clean name ko talaga siya.

0: Sa gitna ng impeachment trial ni VP Sara, nagsanib puwersa na ang ilang supporters nito sa Western Mindanao. Sinisingle out lang daw ang pangalawang pangulo dahil sa parinang nangunguna sa mga pre-election survey. Narito ang politiko update ni RJ Rosalado.
1: Bumuo na isang alliance ang ilang local supporters ni Vice President Sara Duterte sa Western Mindanao bilang paghahanda sa 2028 national elections. Pero nalungkot ang grupo nang matuloy ang kanyang impeachment trial sa Senado. Ayon sa Masa para kay Sara, malinaw umano na sinisingle out ang bise ng mga kalaban sa politika dahil nananatiling frontrunner pa rin ito sa eleksyon.
2: I hope we move forward na kung tatakuman siya, di labanan na lang talaga nila, di ba? I mean, malakas din naman sila. So kung malakas sila, di, I mean, let's be fair, no? Let's have an election, tingnan natin kung buo pa ang 30 million supporters ni VP.
1: Pero buo pa rin daw ang suporta nila kay VP Sara. Ayon kay Sambuanga City Vice Mayor Benclima Cosalazar, na matagal ng kaibigan ng bise, dapat maging bukas ang isipan ng publiko sa impeachment process at pakinggan ang bawat panig. Tila nahusigahan na daw kasi si VP Sara sa kamera bago pa man nag-umpisa ang trial.
3: For my own personal conviction, I believe that Vice President Sara Duterte is fulfilling her duty and her mandate to serve the people. El cosa lang que puede hablar, aquí na deton rayon, verdad y activo el oficina del vicepresidente que te da el servicio para kanatun.
1: Sa 61 na district representatives mula sa Mindanao, 41 dito ay bumuto pabor sa impeachment. Pero naniniwala ang mga local supporter ni VP Sara na hindi ito ang sumasalamin sa tunay na hinaing ng mga taga Mindanao. Para sa Politico Nightly, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Sambuanga City.
0: Sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara, di lang mga argumento ang nagiinit sa social media. Umusbong din ang isyu ng online bullying matapos ang viral laway incident ni Lead House Prosecutor Jerby Luistro. Ang detalye sa politiko update ni Isaiah Mirapuentes ng Abante.
4: Sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, sumentro sa publiko ang opening statement ni House Lead Prosecutor Jerby Luistro.
5: Sa pagbasa po ng mga artikulo ng impeachment, she will be informed.
4: Pero hindi ang sinabi ni Luistro, hindi ang laway na nasa gilid ng kanyang bibig. Sa ikalawang ang DOE Undersecretary Astra Pimentel.
6: Alam nyo, that is a sign of slide. No, I have a psychologically, scientifically, alam nyo ang isang mga katapoy na that season magaling ay merong extra result sa kanyang body, body expression.
7: My God! That's a big lie! Especially if you're a former official of the government. Hindi kasi pwedeng nililito natin.
4: Paliwanag ni Garina, walang koneksyon sa sinasabi ng isang tao ang nagiging reaksyon ng katawan.
7: Pag hindi ka pinainom ng tubig, simula umaga hanggang hapon kasi bawal. Kapag ikaw ay hindi nakakain, no, at ikaw ay doon na nagtatrabaho, it's a normal process. Kasalanan ba yun? Hindi! Kailangan bang pagtawanan yun? No!
4: Bawal rin raw kasi ang magdala ng tubig sa loob ng sesyon. Kaya ayon kay Manila Representative Joel Chua ng prosekusyon, sana raw ay payagan sila ng Senado na magdala ng tubig.
8: Yung magsalita ka po at humarap sa impeachment court, whether sa prosecution or sa defense, eh hindi naman din po ganun kadali. Siyempre, lahat naman po kami, tao rin, at nandoon din yung stress, nandoon din po yung tension.
4: Panawagan ng mga nasa bahagi ng prosekusyon, huwag ibuli ang mga prosecutor na gumagawa lang raw ng tama. At sana raw ay huwag ilihis ang totoong issue dahil lang dapat raw na pinag-uusapan ay ang pananagutan ni VP Sara sa bayan. Para sa Politico Nightly, ay Isaiah Mirafuentes, Abante.
0: Tila mas gusto na lang daw magbakasyon ni expelled Congressman Kiko Barsaga kasama ang kanyang mga EBAB kesa tumakbo muli sa darating na special elections sa kanyang distrito. Sa isang Facebook post, sinabi ni Barsaga na sayang lang daw ang pera kung tatakbo sa muli dahil baka dayain lang naman daw siya. Anya, magbabakasyon na lang daw siya kasama ang EBABs habang ibinabagsak ang gobyerno. Matatanda ang pinatalsik si Barsaga sa kamera noong nakaraang buwan dahil sa mga umano'y unprofessional and unethical remarks nito laban sa kanyang mga kasamahang kongresista. Disgraceful. Yan ang buwelta ni Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanez sa pamunuan ng Ateneo de Manila University matapos ang umano'y pag-iwas nito sa pananagutan sa pagkamatay ng dalawang student-athletes. Binatikos kasi ni Ordanez ang pinakahuling pahayag ng Ateneo matapos itong sabihing consultant lang nila si resigned head coach Tal Baldwin at hindi isang opisyal na empleyado. Ani Ordanez, hindi raw tinatanggap ng Ateneo ang consequences ng kanilang kapalpakan sa paninigurado ng kaligtasan ng mga pumanaw na atleta. Dagdag pa ng kongresista, kahit na ikatuwiran ng Ateneo na consultant lang si Baldwin, hindi nito mabubura ang katotohanang malaki ang ginampanan nitong tungkulin sa sports program ng universidad. Wala pa rin sagot. Apat na araw matapos ang sagian ng mga eroplano ng Saudi Airlines at Philippine Airlines sa NAIA, wala pa ring opisyal na resulta kung sino ang dapat na managot sa aksidente. Ayon sa ilang aviation expert, posibleng pilot error ang sanhi nito dahil nakaparada lamang ang eroplano ng PAL nang masagi ito ng eroplano ng Saudi Airlines. Kasalukuyang grounded ang dalawang eroplano habang nakaparada pa rin sa gilid ng NAIA runway ang eroplano ng Saudi Airlines. Nagkakaroon naman ngayon ng matinding cargo congestion sa NAIA bunsod ng pagsasara ng isang warehouse para sa gagawing Terminal 4 expansion. Dahil dito, umaapaw na sa labas ng pair cargo ang warehouse ang mga padala na tinatakpan na lamang ng plastic. Sumbong ng mga broker, talamak na rin ang korupsyon, mahanap at mailabas lang ang kanilang mga kargo. Bagamat nag-o-overnight operation na ang Bureau of Customs para sa mga perishable goods, idinaing ng isang grupo na umabot pa ng 23 araw ang delay bago na ilabas ang kanilang mga paninda na dapat sana ay isang linggo lang. Mga kwentong lokal na dapat ninyong abangan sa pagbabalik ng Politico Night.
9: The Philippines is moving fast, and so are we. Bilyonario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country. From Metro Manila and beyond, Bilyonario News Channel.
10: Matapos ang magnitude 4.5 na lindol sa Benguet, uloy ang mga hakbang ng La Trinidad LGU para sa kaligtasan ng mga residente. Kasabay nito, ipinapatupad din ang mas mahigpit na pagbabawal sa mga estudyanteng tambay sa mga mall at iba pang establishmento sa oras ng klase. Kaugnay niyan, makakasama natin sa Politico on the Spot si La Trinidad Vice Mayor Gillian Galwan. Magandang gabi po, Vice Mayor.
11: Good evening po, Ma'am Raya. Thank you po for this opportunity and time po.
10: Kumusta po ang kalagayan ng La Trinidad matapos ang magnitude 4.5 na lindol? May naitala ho bang pinsala at may nasugatan din ho ba?
11: Generally po, ma'am, sa pangkalahatan po, wala na pa pong naitala na serious.

0: injuries na natamo ng ating mga constituents with regard po sa mga crop damages or agricultural products po. Okay naman po yung situation, wala pong nasira. And landslides, wala naman pong landslides. So okay naman po yung situation po natin during the earthquake. Yun lang, may mga naitala lang po na reported na 51 students po na nag-hyperventilate, na may nagkaroon ng panic attack dahil po nga sa earthquake. Although nadala naman po natin sila sa nearest hospitals po natin, and during that day rin po ay nakabalik na rin po rin lang sila sa kanilang families. Mm-hmm.
1: So maayos na ho ang kanilang kalagayan ngayon?
0: Yes po, yes po.
1: Ano-ano ho ang mga hakbang ng LGU para masigurong handa ang mga paaralan at mga gusali sakali hong may mas malakas na lindol?
0: So gaya po ng nasabi po natin kanina, continuous po yung earthquake drills natin, patuloy rin po yung mga IEC campaigns natin, and lectures po na ginagawa po ng ating MDRRMO sa ating mga paaralan and mga barangays po. So regular po natin na ginagawa ang mga ito hanggang ma-exercise po natin talaga yung earthquake drills po na mga ito.
1: Mm-hmm. Sa iba pong usapin, bakit nyo ho nakita nga kailangang ipatupad ang pagbabawal sa mga estudyante sa mga mall at iba pang establishmento sa oras ho ng klase? Ano ho ba ang sitwasyon dyan sa inyo?
0: Yes, Mama. Ito po ay yung executive order po ni Mayor ay based po sa ating existing na ordinansa, like yung anti-truancy ordinance. We have rin po yung mga curfew ordinance natin, and yung mga bar ordinance natin na pinagbabawal po natin na sa ating mga estudyante na bawal po mag-loiter during class hours po. Kasi minsan po may mga nai-report pa rin na during klase may mga estudyante pa rin tayong nahuhuli na ating kapulisan na naglo-loiter in public places, sa ating mga bars, minsan pa naka-uniform. That's why po, in-strengthen po natin yung pang-implement po ng mga existing ordinances po natin.
1: Mm-hmm. Paano po ipapatupad ang ordinansa at paano babantayan ang mga establishmentong lalabag?
0: Yes po, pinapatupad po ito ng ating mga kapulisan. Of course, with the help of our CSOs, meron po tayong mga yung women's brigade. Ito po yung mga nanay na nag-iikot po, so tinitingnan po kung talagang nasa eskwelahan po yung ating mga estudyante. So yung mga force multipliers po natin, kasi alam po naman natin na hindi kaya talaga ng ating gobyerno na ma-monitor po lahat ng mga estudyante natin.
1: Mm-hmm. Ano ho ang mensahe nyo sa mga negosyanteng tatamaan ng bagong patakaran?
0: Well, with regard po sa mga establishments po natin, we are asking po for their cooperation and support. Alam po natin na it really takes a village to raise a child. So kailangan po yung collaborative effort po ng lahat po. So with regard po sa mga nagbabiolate na mga establishments, talaga po kung na-violate po sila ng ating mga ordinance, kailangan po nilang ma-penalize or may pasarado po natin yung mga establishments or businesses nila.
1: Sa inyong unang termino bilang Vice Mayor, ano ang mga prioridad ninyong maisulong sa sangguniang bayan para sa mga kabataan at maging sa edukasyon?
0: So as to our priority legislation po sa sangguniang bayan, actually have already existing ordinances protecting itong mga estudyante natin, like yung we have localized already the anti-bullying ordinance. Meron na rin tayo yung anti-truancy ordinance, like we have several ordinances. Yung gagawin na lang po natin, Mamraya, is to strengthen and strictly enforce itong mga several ordinances that we have po in the municipality.
1: Okay, with that, maraming salamat po, La Trinidad Vice Mayor Gilier Galwan.
0: Thank you po, Ma'am Raya. Salamat po.
1: Sa ating politiko lokal, isa na namang Manilenyo ang nabigyan ng panibagong pag-asa matapos matagumpay na maisagawa ang 3,000 libreng angioplasty sa Ospital ng Maynila Medical Center. Ang benepisyaryo ay isang 67 years old na residente ng lungsod na sumailalim sa life-saving procedure nang walang binayaran. Ayon kay Mayor Isko Moreno Dumagoso, umabot sa mahigit 900,000 pesos ang halaga ng angioplasty na maaaring umabot pa sa 1.5 million pesos kung sa pribadong ospital gagawin. Pinasalamatan ng alkalde ang mga doktor, nurse, anesthesiologist, RadTech staff at ang pamunuan ng ospital sa matagumpay na pagganap ng operasyon. Dagdag pa niya, bunga ito ng paggamit ng Catheterization Laboratory o Cath Lab ng ospital na nakatulong na rin sa pagliligtas ng maraming buhay. Binigyang diin din ni Mayor Isko na ang mga buwis na binabayaran ng mga Manilenyo ay nagiging daan upang ipagkaloob ang mga mahalagang serbisyong pangkalusugan nang walang gasto sa mga nangangailangan. Sa Makati, mas mapapadali na ang pagbabayad ng buwis at mga permit sa lungsod ng Makati matapos makipag-partner ang pamahalang lungsod sa Land Bank of the Philippines. Sa ilalim ng kasunduan, isasama ang link.biz portal ng Land Bank sa ebos.ph ng Makati na magbibigay daan sa mas madali at maginhawang online payment para sa mga negosyante at real property taxpayers. Ayon kay Mayor Nancy Binay, isa pa itong hakbang ng lungsod upang gawing mas madali, mas mabilis at mas accessible ang mga serbisyo ng pamahalaan. Tinatayang mahigit 250,000 transactions kaugnay ng real property tax at business permits ang makikinabang taon-taon sa bagong sistema. Nilagdaan ang kasunduan ng mga opisyal ng Land Bank at pamahalang lungsod ng Makati bilang bahagi ng patuloy na digitalization ng mga serbisyong pampubliko. Sa Quezon Province, mas mapapalapit ang libreng kolehiyo sa mga kabataan ng Quezon matapos i-anunsyo ni Governor Helen Tan ang planong pagtatayo ng Polytechnic University of the Philippines o PUP campus sa bayan ng Sariaya. Ayon kay Tan, makikipagpulong siya kay PUP President Manuel Muhi upang talakayin ang pagtatag ng bagong pamantasan na magbibigay ng mas madaling access sa dekalidad at libreng tertiary education. Binisita rin nila ang posibleng lokasyon ng campus upang suriin ang lugar at simulan ang pagpaplano ng proyekto. Ayon sa gobernadora, magbubukas ito ng mas maraming pagkakataon para sa mga mag-aaral ng Quezon na makapagtapos ng kolehiyo nang hindi na kailangang lumayo sa kanilang mga komunidad. Sa Kamsur, matapos ang makasaysayang Wimbledon campaign ni Alex Ayala, nanawagan si Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte sa mga investor at sports group na makipagtulungan sa pagtatayo ng kauna-unahang world-class tennis academy sa Pilipinas. Ayon kay Villafuerte, layunin ng proyekto na mas makalinang pa ng mas maraming Filipino tennis players na may kakayahang makipagsabayan sa pandaigdigang kompetisyon. Inilaan rin ng pamahalaang panlalawigan ang lupa sa loob ng Kamsur Uptown sa bayan ng Pili bilang nakatakdang lokasyon ng ipinanukalang Tennis Academy. Nais ni Villafuerte na maitayo ang pasilidad na kahalintulad ng Rafa Nadal Academy sa Spain kung saan nagsanay si Alex Ayala sa halos isang dekada. Para sa gobernador, panahon na upang magkaroon ang Pilipinas ng sariling high performance tennis training center na magbibigay ng pagkakataon sa mga batang may talento at makapagsanay nang hindi kailangang magtungo sa ibang bansa. Sa Lapu-Lapu City, Cebu, mas palalakasin pa ng pamahalang lungsod ang mga proyektong pang-imprastruktura para sa mga paaralan matapos lagdaan ang isang Supplemental Memorandum of Agreement kasama ang Department of Education. Pinangunahan ni Mayor Cindy King Chan at DepEd Secretary Sunny Angara ang paglagda sa kasunduan na magbibigay daan sa pagpapatayo at pagpapaganda ng mga silid-aralan.

0: at ng lungsod ng Lapu-Lapu. Sa bayan ng Murcia sa Iloilo, 80 upcycled chairs ang ipinamahagi bilang pagkilala sa pagsusulong ng wastong pamamahala sa plastic waste. Ang mga silyang ipinamahagi ay gagamitin sa iba't ibang pampublikong paaralan. Sa bayan, katumbas ito ng halos 2 toneladang plastic waste na na-recycle. Ang Murcia ang kauna-unahang lokal na pamahalaan sa Negros Occidental na nakatanggap ng ganitong donasyon sa ilalim ng Extended Producer Responsibility Program ng Unilab Philippines at mga katuwang nitong pribadong kumpanya. Kinilala rin ang Murcia bilang top 1 plastic waste diverter sa hanay ng 32 lokal na pamahalaan sa lalawigan. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, inaasahang mas marami pang mga LGU ang makikinabang sa programang magtataguyod ng circular economy at nagpapakita kung paano nagiging kapaki-pakinabang ang recycled plastic para sa edukasyon at pangangalaga sa kalikasan.
1: Oras na para sa ating Polity Who. Mahuhulaan nyo kaya... Mahuhulaan nyo kaya kung sino itong politiko na iniintriga umano ng mga Marites na may espesyal na ugnayan sa isang kilalang showbiz director? Ayon sa ating Polybird, matagal lang usap-usap ang nasabing politiko dahil umano hindi raw babae ang kanyang nagugustuhan.
0: Lalo pa raw lumakas ang mga espekulasyon matapos siyang makitang naglalaro ng bola kung saan may mga nakapansin daw sa kanyang mga kilos at galaw. At dyan na nga raw pumasok ang mga chismis. Ayon pa sa ating Polly Bird, ang nasabing politiko ang umano'y may karelasyong isang kilalang direktor sa showbiz.
1: Ang clue, ang politikong tinutukoy ay may inang kilalang masungit. Partner, may Lahu. Idea ka ba kung sino ito?
0: Lahu, wala. Baka pwede mo pang dagdagan ng clue.
1: Parang hindi ko rin maiisip kung sino eh. Para malalaman natin kung sino nga ba talaga itong nasa blind item na ito. Mm-hmm. At siyempre, bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo, partner. Moonwalk shoes. Yan ang pampahapi ni Muntinlupa Mayor Ropi Biason para sa mga estudyante ng lungsod na mahagisan ng mga bagong sapatos para magamit ng mga mag-aaral lalo na sa kanilang mga aktibidad sa paaralan. May pabiro pa nga ang alkalde sa mga nagpa-autograph sa kanyang sapatos. Anya, baka mamaya makita niya na lang kay Boss Toyo ang sapatos. Dagdag pa niya, may dedicated shoes na ang mga estudyante para sa PE, kaya hindi na agad masisira ang kanilang mga pampormang rubber shoes. Mensahe naman ni Mayor Biason sa mga Muntinlupeño students, sulitin ang pagkakataon, pagbutihin ang pag-aaral, at abutin ang kanilang mga pangarap.
0: Samantala, wala namang katapusan ang impeachment memes ni Senate President Win Gatchalian at Senator Cheese Escudero sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paano ba naman nakarating na sa pagmamanicure ang boredom ng netizens?
1: At lumabas naman ang natural na kulit ni Kalamba Mayor Ross Rizal basta't kasama ang team sa Ritik. Yan ay nang magsama-sama sila ni na Congresswoman Sa Hernandez at Vice Mayor Toti Hernandez sa awarding ng Gawad Kalambayani. Walang makapipigil sa kanilang kakulitan na talagang ayaw paawat sa sayawan. Ika nga ni Mayor Ross, good vibes lang sa mga Kalambenyo ang hatid nila. Kapos naman yun, partner.
0: Good vibes lang.
1: Good vibes lang. Okay. Oh, hindi naawat sa sayawan sila, Mayor Ross. Oh. Basta may team, charity. So, bistahin natin sa Kalamba.
0: Ikaw? Papaawat ka ba sa sayaw?
1: Tingnan natin. Hinihintay ko pa nga yung content mo doon sa TikTok eh. Di ba? Marami naghihintay sa content at sa pagsayaw ni Miss Raya Kapulong.
0: Ganun. Sa'yo din, Francis Soler.
1: Alamin natin.
0: Pero, Francis, at mga kababayan ay patuloy pong mag-ingat dahil patuloy pa rin nararanasan
1: yung bagyo,
0: ang epekto ng bagyo. So kahit happy weekend na, mag-ingat pa rin.
1: At stay at home hanggat maaari. Samantala mga maraming salamat

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ha.

0: People's Weekly television experience. Ito naman, how important were those behind the scenes?
1: Again. Nung first album, okay naman. Nagkaroon ng hits sa mga high-end na mga ano, na mga radio stations. Number one yung song ko. Kaya lang, siguro pag hindi mo time, hindi pa talaga eh. Kasi biglang, ang nangyari no, nag-away yung parang sister companies. Tapos nawala, naputol na yung ano, yung promotion. Kasi wala na eh. Nag-away-away na sila. Nadamay ako yung naging parang collateral damage. Pero sabi ko kay Lord, sabi ko, nagdasal ako, sabi ko, Lord, ano ba, tutuloy ko pa ba to? Tapos, dasal ako, tapos wala pa namang, parang wala pa akong nasagot. Sabi ko, sige, dito na lang muna, balik backup ako, magpa-backup ako, basta nasa music ako, masaya ako. Sabi ko. So, and then, at ayun, babaka po kay Angeline Quinto. Hindi alam ng marami yan. Babaka po kay JR, kay Martin, kay City. Nagulat nga si City kasi nung anniversary concert niya noon sa Music Museum. Nakita niya ako, sabi, "Oh, magi-guest ka ba?" Sabi, "Hindi, backup mo ako." "Uy, huwag kang mag-backup," sabi niya.
0: Parang natakot eh. Ay, naman ako.
1: Hindi kasi
0: ang ginagawa mo dito, backup. Oh, di. Pero,

0: ipakakantayin kitang isa. Binigyan niya ako spot. Gumanta akong overjoyed sa ano niya. Sobrang na-touch ako. Pero ako naman, parang, di okay lang talaga. Kasi parang, feeling niya kasi parang sabay kami nag-start. Sabay kami nang halos.
1: Hindi okay lang ako, kailangan ko ng sweldo ngayon. Huwag mo na ako tanggalin
0: dito. Tapos, eto pa kung, so nag-backup ako kay Angeline Quinto. Tapos nakita ako ni Richard Poon. Ngayon, pinakilala niya ako sa Cornerstone. Kay Sir Erickson. Sabi niya, narinig mo na ba to? Narinig mo na yung Duets With Her album. Pinakinggan ni Sir Erickson after 3 days. Minitingin ako ng ano ng Cornerstone. So doon na nag-start na bumalik yung solo. Tapos ayun.
2: Ito naman. I love that because not every great artist is always in front. Then came the Voice of the Philippines. Your audition became grabbing historic talaga yon. You sang I Have Nothing, 'di ba? And became the first 4-chair turner of the entire series. And first recruit of Team Apple the App, diba?
0: Yan.
2: When all 4 chairs turned, what was going through your mind? Ano ba yung feeling ng
0: Actually, na-shock din ako. Kasi, honestly speaking, when I joined The Voice, yung confidence ko as a solo artist, parang medyo bumaba.
1: Talaga?
0: Kasi parang hindi na ako sanay na nasa front ako eh. Yung confidence ko medyo parang hindi ganun dati na solo ako. Nung nagulat ako, nung umigot silang apat, sobrang hindi ko in-expect. Kasi syempre, Lea Salonga, I'm a big Lea Salonga fan. Sa totoo lang, hirap din ako sa apat na pumili kasi fan ako nung apat talaga. Walang biro fan talaga ako nung apat. Pero ang inisip ko na lang, sinong mas pinakamalapit sa genre ko? Meron na kaming napili na gusto sana naming ano eh. Pero pag nandun ka na pala, makikita mo yung kung sino yung gusto ko talaga.
2: Naging strategy yung choice mo instead of yung emotions.
0: Yes,
2: diba?
0: yes.
2: Kaya ito naman, Thor. You also had opportunities beyond the Philippines like working with international and Spanish R&B soul jazz group Satcha Projects, diba?
0: Yes, go.
2: Recording in Spain and even opening for David Foster here in Manila. When you experienced those international opportunities, what did it teach you about Filipino talent?
0: Yes, go. Parang ano talagang Pinoy's are world class, really.
2: Super.
0: Kasi kwento ko sa Satcha Project, this was 2006. Mm-hmm. They attended a jazz festival here in the Philippines. And then na-timing na napanood nila ako sa 19 East. So, ang daming tao, sila lang yung tao sa table.
1: sila lang yun nandun?
0: Oh, sila lang yun doon. Tatlo lang sila. Tapos, lumapit yung producer. Mga saints sila sa Spain. Mga ano, sikat sila race car driver yung tatay niya. Ganun. Tapos sabi niya, kung interesado ba daw ako na mag-fly to Spain to record an album. Sabi, sige, oo lang ako.
2: Pero totoo ba to?
0: Oo, deep inside. Parang hindi naman siguro to. Pero sila mga mukhang ano sila talaga. Si Marcos kasi is half Spanish, half Pinoy.
2: Mm-hmm.
0: Pero based siya sa Spain, sa Madrid. Shock ako talaga. Kasi,
2: grabe.
0: Kasi hindi ko in-expect na parang, ha? Talaga, kasama ako dito. Tapos, pag nung una pang nag-record yung dalawang egay, takot ako. Ang galing.
2: Nakakasindak eh, di ba?
0: Sabi ko, oh my God, tama ba itong pinasukan ko?
2: Di ba?
0: Tapos ayan. Yung ano naman kong, yung kay David Foster naman.
2: Mm-hmm.
0: Grabe yun, kasi this happened in 2012. Nagbabackup na ako kay Vice noon. So kaya nabang nagdadrive ako, or minsan pag gamit ng wife ko, na minsan nagtataxi ako, ganun. Pag nakita ko yung ano, yung billboard nila sa EDSA, gano'n ako. Makakatrabaho din kita, makakasama kita sa stage.
2: Mm-hmm.
0: This was 1 month before that happened.
2: Wow.
0: As in, clean name ko talaga siya. Makakasama kita. Every day sinasabi ko yun. Tapos ano nangyari? After 2 weeks of saying that, sa EDSA, sinasabi ko yan. Tapos gumaganon-ganon talaga ako. Eh. So, screening. Hanggang sa umabot ako sa top 4.
2: Oy.
0: Tapos eto na. Ang sa top 4, kailangan mag-perform sa... Kasi ano yun eh, David Foster and Friends. Mm. Yung ano niya. So, nandun sila Ashanti,

0: Nandun sila. Tapos, yung habang nag kasi kukontest kaming apat eh, kung sinong makakapasok.
1: Mm.
0: So ngayon, ang kinanta ko, The Last Time.
1: Mm.
0: Eh, paborito ko yun.
2: The Last Time.
0: Oo. Oh. Sobrang tapos ako, alam ko pala na si David Foster yung kumanta nun.
1: Oh.
0: Tapos nung ano, nung, adi, kanta na ako, pero yung mga kalaban, ano, puro birit-birit talaga. Mga listen, mga ganun.
1: Mm.
0: Tapos biglang ako yung tinawag. Dalawa kami actually. Ako lang muna tapos yung tinawag yung isa, yung 12 years old kasi gusto ni David Foster na i-feature natin to kasi 12 pa lang siya, tapos ang galing niya. So yun, ano, ako yung nanalo, kaming dalawa. So actually hindi ako nag-front act, kasama talaga ako sa show. After my performance talaga, iyak ako.
1: Mm.
0: Iyak talaga ako kasi hindi ko in-expect na mangyari sa isang buwan lang na pagmamanifest.
1: Ito, alam naman natin na ang talentong Pinoy pang international, di ba? Actually, may bill ako sa Congress dyan talaga na to provide grants funding emerging artists similar to what they're doing dun sa Korea. Kasi, kita mo yung Korea, di ba? Ang laki ng inangat nung industriya yung tourism nila. Ginawa nilang yes. Parang yung music is part of their tourism.
0: Yes.
1: So, yun ang gusto kong gawin, Dens. Kaya yung bill ko, ganun talaga yung tungo. Kasi, ako naman, bilang anak din ng musikero, gusto ko rin ituloy yung ganong klaseng mga sistema. Ito naman, tonight, mas maintindihan namin that behind the title Master of Soul is a man who has lived through music, someone who knows that singing is not just about range or power, but about truth, discipline, emotion, and heart. Mga ka-sessions, magbabalik po kami with more songs from Thor Dulay. Ano ba theme song yung dalawa?

0: very V fan. Mm.
1: Thor, before you became known as the Master of Soul, who was Etor Dulay as a young boy in Davao? Kung may song ka ba para sa batang yun?
0: Siguro, ano na lang, the greatest love of all.
1: Ah, yung bata.
0: Kasi, kasi kung very, ano yung, ano memorable sa akin yung song na yan. Kasi, yan yung unang pinang-contest ko, ng Kinder 2 ako. Tapos, hindi talaga ako natalo sa song na yan.
1: Grabe.
0: Until, nagbinata ako. Kasi hindi ko na, kasi yung, I was singing the same key with ni Yusen Key nung bata pa ako.
1: Grabe. Ito naman, what kept you going during the season when the dream was not yet happening? Parang, nung hindi pa talaga napapansin yung galing mo, ano ba yung what song inspires you? Na parang, yun nga yung sabi mo, nandito ka, sumikat, tas baka, tas kanto. Ano yung song na nag-i-inspire sa'yo na every time you hear it, hindi, talaga mahal ko to music. Parang ito yung kantang lagi nagbabalik sa akin sa lahat ng mga trials and tribulations ko, di ba?
0: Siguro, ako kasi kung mahilig din akong makinig ng mga gospel music. Mga Smokey Norful. So, yung time
1: song,
0: na...
1: So?
0: Gusto ko na mag-quit.
1: Oo.
0: Nakikinig lang ako ng gospel songs. Tapos biglang may mga opportunities.
1: Na darating.
0: Tapos, sabi ko, Lord, alam mo, dito mo talaga nilalagay, no?
1: Mm-hmm.
0: Hindi mo talaga ako, ano, parang paaalisin dito.
1: Hindi, kasi nga, di ba, pinag-usapan natin kanina yung purpose in life, di ba? Yun yung purpose mo ngayon na parang, kaya niya ibinigay sa'yo yung talentong yan para marinig ng ibang tao. Kasi di ba, sometimes music heals us.
0: Yes.
1: Di ba, it gives us a purpose in what we do. Even yung simpleng pang-gising sa umaga, kakape ka, nakarinig ka ng magandang kanta, it reminds you of something and it opens your mind to everything and
0: mm-hmm.
1: the end of the day, it moves you forward into being a better person.
0: Yes.
1: Has love changed the way you understand music or has music changed you the way you understand love? Kumbaga, anong kanta yung mag-remind sa'yo nitong mga katagang to?
0: Mas naging ano ako, mas naging deep yung kung paano ako kumanta nung na-in love na ako sa wife ko, si Mai.
1: Yeah.
0: Mas ramdam ko. Kasi merong time din na parang na-disconnect ako sa ano eh. Dahil ang daming mga, dami kasing mga ups and downs eh.
1: Mm.
0: So parang minsan may time na kumakanta na lang ako na hindi ko na iniisip ko ano yung song. Basta makantan ko lang na malinis, okay na ako. Pero nung nagka-asawa ko, nagka-girlfriend ako, girlfriend pa kami ni, girlfriend ko pa si Mai, mas naging malalim. Mas malalim yung ano ko sa, lalo na sa lamang
1: Ano ba theme song yung dalawa? Ano ba yung ano?
0: Still in Love ni Brian McKnight.
1: Yeah.
0: Tsaka yung ano din, The Last Time.
1: The Last Time. Kaya mo ba yun? Kaya ni SP yan, di ba? Sa kaya yung kinanta mo kay ano, di ba?
0: Kay David Foster.
1: Napakagandang kanta ko nito.
0: Yes.

0: ewan ko lang kung di pa ma-inlove talaga, di ba? Kaya nga asawa na ngayon, ex-girlfriend na. Dahil pinakasalan na niya, di ba? Ito naman, Tor, at this point in your life and career, what does your heart want to say through a song?
1: Siguro kung kahit na ano na ako eh, parang relax na ako ngayon na wala na yung pressure dati kung kailan ako nag-start. Pero meron pa rin akong isang dream na
0: okay to.
1: Siguro sa isang international na stage na hopefully ma-achieve ko yun. Siguro AGT or The Voice or...
0: Oo, yung parang ganun. Parang naabot ni Sofrodio Vasquez. Oo, ganun. Tipo, naman, diba, parang...
1: may dream ako na ganun. Actually, nagtanong-tanong din ako sa mga kung paano eh. Yun yung isa sa mga dreams ko na hopefully sana matuloy.
0: No. De, actually, ito, total live naman tayo. Mm. Pag naisipan mo ituloy yun, ako, isa sa mga susuporta sa'yo para
1: thank you.
0: Kasi ako, gusto ko yan eh. Yung maabot mo yung mga pangarap mo na...
1: Mm.
0: At least, di ba, the end of the day, wala kang babalik ka na sabi mong, what if?
1: So, oo, kasi...
0: Yung what yan, might have been. Yan, yung ayoko na mga ganun. Gusto ko talagang, I tried my best, but, di ba? So, ito naman, what song reminds you of your purpose being an artist?
1: Yung Go the Distance.
0: Yes.
2: Ang ganda kaya ano, di ba?
0: Go the Distance. Sigurado ka ba gusto mong maging singer o?
1: Galing ni ano? Kantahin ko ba?
0: Oh.

difficult and tender, independent, and deeply loved all at the same time. Dahil minsan ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nakikita ang maganda, nakikita rin ito ang buong pagkatao. Ang tapang, ang lambing, ang lalim, at ang lahat ng hindi madaling ipaliwanag. Maraming salamat for joining us here on Sessions with Brian Yamsuan. Hanggang sa susunod na linggo, kami ang inyong kasama sa isang oras na punong-puno ng kwentuhan at kantahan dito lang sa Sessions with Brian Yamsuan. Thank you.

0: ladies and for a great photo opportunity.
1: Ilamang ito labag sa international law, hindi labag sa ating saligang batas, kundi labag sa normal na pag-iisip ng tao. Kaya yung gumawa niyan, palagay ko, si Secretary Herbosa, idulog natin na kung ano ang diferensya ng tao na yun.
2: Sa gitna ng pananalasa ng bagyo at ingay politika, ang Batanes Island inaangkin pa ng China. Agad na pumalag ang gobyerno dahil atin ang teritoryo.
3: Ramdam naman ang hagupit ng bagyong Inday. Sa landslide sa Sarangani, 10 magkakamag-anak ang nalibing umano ng buhay.
4: Dito sa Maynila, humagupit din ang masamang panahon, pero hindi alintana ng mga realista laban sa korupsyon. Magandang gabi. Ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Bagyong Inday at Habagat nananalasa na sa maraming lugar. 10 magkakamag-anak patay sa landslide sa Sarangani. Libo-libong pamilya inilikas. Sa kabila ng malakas na ulan at pagbaha, mga realista nagtipon sa Liwasang Bonifacio. Inigal at walang basihan, pag-angkin ng China sa Batanes, kinundina ng gobyerno at mga eksperto. Bakit daw pinayagan? Sandigan Bayan kinwestiyon ang pagbisita ni VP Sara at Senador Robin Padilla kay detained Senator Rodante Marcoleta. Dating NBI Chief Jaime Santiago handang tumistigo sa impeachment trial ni VP Sara. Singil ng Meralco tataas ngayong Hulyo. Diesel, posibleng price hike din sa susunod na linggo. At after 4 years, South Korean superstars IU at Lee Jong-suk hiwalay na.

0: Napanatili pa ng bagyong Inday ang lakas nito habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Paduloy din nitong pinapalakas ang habagat na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian live mula sa Santa Ana, Cagayan. Ched, kumusta na ang bagyo? Tuloy-tuloy pa rin ba ang bagsak ng ulan?
1: Corina, nanatiling nasa signal number 2 ang Santa Ana, Cagayan base sa 5 PM weather bulletin ng PAGASA. Actually, walang pag-ulan dito pero bumabawi itong tiyatawag na peripheral o periphery ng bagyo sa lakas ng hangin at damarin yung mararahas na hampas ng alon. Dahil dito, naglabas ng abiso ang lokal na pamahalaan na huwag munang pumalaot. Ang pinaka-apektado ngayon, mga mangingisda. Wala pa mang ulan. Tatlong araw nang hindi nakakapalaot ang mga mangisda ng

0: tantaan na Cagayan dahil sa lakas ng alon at mararahas na bugso ng hangin. Sila ang pinakaapektado sa tila nagsusungit na dagat. Sa pier sa San Vicente, linya-linya mga bangka sa Pampanga, habang ang mga mangisda at kanilang pamilya walang magawa kundi ang maghintay.
1: Tinaas namin yung mga bangka. Mahirap na kasi pag maabot ng alon, sir, maanod yung mga bangka namin.
0: Halos 5 taon na raw ang nakakaraan ang maranasan nilang maanod pati ang kanilang mga bangka dahil sa isang bagyo.
1: Pakatlong araw na ngayon, sir, na ganito yung panahon niya. Nahugot namin yung mga konting ipon namin, sir. Pinagkakasya, sir.
0: Ang inaasahan na lang ng Christian Taniego ay ang ibibigay na ayuda ng kanilang barangay. Nasa listahan naman daw ang kanyang pangalan, pero hindi lahat ay mapalad katulad niya. Isa si Kevinson Valentin sa mga mangisdang wala sa listahan, kahit naparehistro naman niya ang kanyang bangka sa asosasyon nitong nakaraang taon.
2: Parang tamlay po. Inasahan ko naman po na meron naman po sana, pero wala naman po. Nung nakaraang taon po kasi, sir, sa Tangatan kami nakakuan, doon kami nakatira.
3: Saan po kayo na-take step?
2: Nung January nung nakaraang taon, sir.
0: Ayon sa Santa Ana MDRRMO, aabot sa halos 1,500 ang mga mangisdang makakatanggap ng ayuda. Iba-iba ang schedule kada barangay at posted online ang listahan ng mga beneficiaries. Samantala, kahit malakas sa mga alon, sumuong pa rin sa dagat ang grupong ito. Hindi para lumaot, kundi para dalhin ang kabaong ng tatay ng mangisdang si Rahid Irise sa kalapit na Palawi Island.
4: Ang ama namin na namatay sa sakit.
0: Dagdag ni Irise, tulad niya, isa ring mangisdang yumaon niyang ama. Corina, buong araw na nakaantabay ang lokal na pamahalaan sakaling biglang ang bumuhos itong ulan ngayon kasi sinasabi na pinakamalapit sa landmass dito sa Northern Luzon itong si Bagyong Inday. Pero so far, wala pa tayong nakikitang ganyang senaryo. Pangilang-ilang mga pag-ambon pa lang yung nararanasan natin at bumabawi nga ito sa hampas ng hangin na dama ng mga mangingisda dito sa bandang San Vicente sa Santa Ana. Sa ngayon, wala pang naitatalang any diskrasya o pagkasira ayon sa MDRRMO tungkol dito sa posibleng epekto ng malakas na hangin niya na dulot ng Bagyong Inday. Corina?
5: Pero gayon pa man, Ched, handa naman ang local government. Kahit wala pa yung pag-ulan, naghahanda na rin siguro dyan.
0: Yes, Corina. Nakahanda mismo sa labas lang nitong MDRMO office yung mga gagamitin nila for rescue, yung mga gears nila doon para kung sakaling biglang bumuhos yung ulan, ready na sila na mag-rescue at tumulong mag-evacuate sa mga residente at nagbigay rin sila ng abiso na maghanda yung mga residents for possible preemptive evacuation kung sakaling, ayun nga, maramdaman nila na bigla na lang bubuhos itong pag-ulan at tataas din yung level ng tubig. Isa kasi sa pinag-aaralan din nila yung pag-monitor sa level ng tubig sa mga coastal areas dahil isa sa kinakatakutan kapag nga nagkakaroon ng ganitong bagyo ay yung tiyatawag nating storm surge. Sa ngayong araw na ito, nagsuspinde muna ng klase ang alkalde ng Santa Ana para sa mga estudyante sa kindergarten hanggang sa junior high para mapanatili yung kanilang seguridad, both public yan at private. Nag-modular learning muna yung mga bata para sa kanilang seguridad hanggat narito pa nga yung banta ng Bagyong Inday. Yung natumba ring puno na nabalita natin itong nakaraan ay naayos na at naalis na sa Barangay Sentro sa Santa Ana. Ngayon, patuloy yung pamamahagi ng lokal na pamahalaan ng mga weather bulletins sa barangay, pati na rin sa kanilang mga online pages. Balik sa iyo, Corina.
5: Maraming salamat, Ched Gatchalian. Nag-uulat live mula sa Santa Ana, Cagayan.
6: Binaha ang ilang bahagi ng Quezon City matapos ang malakas na pag-ulan kanina. Alamin natin ang sitwasyon sa Agenda Report ni Joan Manalo live mula sa Araneta Avenue. Joan, baha pa ba dyan sa kinaroroonan mo?
7: Thank you.
3: bagamat tumigil na ang pag-ulan dito sa Araneta Avenue sa Quezon City at humupa na rin ang pagbaha, ay nananatili pa rin ang mabigat na daloy ng trapiko dito, lalo na dito sa southbound lane. Mayroon na rin mga daan sa iba't ibang bahagi ng Quezon City na pansamantalang isinara dahil sa pagbaha. At dito naman no, sa Araneta Avenue nga, babalikan lang natin na onti. Ngayon ay ongoing pa rin yung traffic at kaninang 4 PM pa ito, ganito yung sitwasyon dito. Hindi rin kasi nakaligtas yung Quezon City sa epekto at pag-ulan na dulot ng habagat na mas pinalakas pa ng Typhoon Inday. Mangilan-ngilang daan na nga at lugar ang binaha dahil sa malakas na pag-ulan as of 4 PM. Hindi na passable ang ilang kalsada sa Pitwazon, corner 20th Avenue, Pitwazon, corner 15th Avenue at 21st Avenue, kung saan mataas na ang level ng baha at hindi na madaanan ng iilang mga sasakyan. Ilang lugar na rin sa EDSA Cubao nakapagtala ng gutter deep na baha kaninang hapon at mga lugar din sa bandang UP Diliman at CP Garcia Avenue na inulan ng malakas. Dahil dito ay naglabas na ng heavy rain advisory ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council bilang babala sa publiko. Ayon sa pinakahuling update nito, makararanas ng malakas hanggang sa napakalakas na pag-ulan ng Quezon City na maaaring magpatuloy sa loob ng 3 oras dulot ng habagat at bagyong Inday. Nagbabala na rin ang Quezon City DRRMC sa mga banta ng malawakang pagbaha, pag-apaw ng mga kanal at pagtaas ng tubig sa ilog at sa mga maaaring maging pagdulas ng mga kalsada at bangketa na maaaring pagmula ng mga aksidente. Inaasahan din niya ang zero visibility kung magkakaroon man ng matinding pagbuhos ng ulan, kaya pinapaalalahanan ng mga motorista na huminto muna sa biyahe kung kinakailangan. Nakaranas din ng malakas na pag-ulan sa Maynila kaninang hapon na sinabayan din ang mabigat na daloy ng trapiko mula sa Quiapo papuntang Espana Boulevard. Base naman sa latest 24-hour public weather forecast ng PAGASA na inilabas kaninang alas 4 ng hapon, maaring makaranas ng paminsan-minsang pag-ulan sa buong Metro Manila dahil sa habagat. At nasa ilalim na rin ang orange rainfall warning ang buong Metro Manila, kung saan inaasahan din ang matinding pag-ulan sa loob ng 1 oras at sa susunod pang 2 oras. Nananatili namang nakaantabay ang Quezon City DRRMC bilang paghanda sa maaring maging epekto ng habagat at ng Typhoon Inday. At pinapayuhan na rin nila ang lahat na manatiling nakaantabay sa kanilang social media pages para sa mga pinakabagong updates mula sa kanila at maging sa Quezon City LGU. At para anya sa anumang emergency ay huwag daw mag-hesitate na tumawag sa emergency hotline ng Quezon City na 122. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Araneta Avenue sa Quezon City. Balik sa iyo, Pinky.
6: Maraming salamat, Joan Manalo, nag-uulat ng live mula sa Araneta Avenue sa Quezon City. 10 ang naitalang patay matapos ang landslide sa Sarangani. Ayon po sa mga otoridad, magkakamag-anak ang mga biktima. Yan ang agenda report ni June Mendoza ng Abante mula sa General Santos City. June.
7: Pinky, hindi na nga naisalba ang buhay ng 10 katao matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang mga bahay sa bayan ng Malapatan sa Sarangani Province. Kinumpirma ni Malapatan Palway Sumbo Jr. na kanilang na-recover na kanilang hapon ang 10 ng mga biktima na pawang magkakamag-anak. At ayon nga sa opisyal, madaling araw nitong Biyernes nangyaring insidente sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan sa sityo Blesong Pandao ng naturang barangay. At kaagad naman ayon nagsagawa ng rescue operations ang MDRRMO, subalit hindi nga naisalba ang mga biktima. Bunsod ng insidente, pinag-utos na rin ng opisyal ang agarang paglikas ng iba pang mga residente sa lugar dahil sa patuloy na banta ng landslide, bunsod ng patuloy pa rin mga naranasang mga pag-ulan. Samantala, Pinky, sa Lanao del Sur naman, 5 ang naiulat na nasawi, 2 ang nasugatan, habang 6 pa ang patuloy na pinaghahanap matapos ang nangyaring landslide sa barangay Ngerger sa bayan ng Calanugas kaninang madaling araw rin. At ayon sa ulat ng Calanugas PNP, naganap ang insidente bandang alas 2:30 ng madaling araw kasunod ng walang tigil na malakas na pag-ulan. Patuloy ngayon ang search and rescue operation na ginagawa ng mga otoridad para doon sa mga nawawalang residente, at patuloy ring inaalam ng mga otoridad ang kabuang lawak ng pinsala at ang posibilidad ng iba pang napiktuhang residente sa naturang pangyayari. Pinky?
6: Maraming salamat, June Mendoza, nag-uulat mula sa General Santos City.
8: Namataan ang isang ipo-ipo sa katubigan ng Santa Catalina, Negros Oriental kaninang umaga. Nabuo umano ito dahil sa epekto ng habagat sa lugar na pinalakas pa ng bagyong Inday. pinapaalalahanan ang mga residente na maging alerto at umiwas sa mga katubigang apektado ng masamang panahon. Ramdam din ang hagupit ng bagyong Inday sa lalawigan ng Quezon. Isang mangingisda ang nawawala, habang wasak din ang ilang bangka. Narito ang agenda report ni Laika Cuevas.
9: Nawawala ang isang mangingisda sa Bordeos, Quezon. Ayon sa report, umalis sa kanilang bahay nitong Huwebes ng umaga si Tony Azotea para magpakain ng alagang bangus sa Binunbunan o Burger Island, pangamba ng kanyang pamilya. Natangay ng malakas na alon si Azotea. Sabay kasi ng kanyang pagkawala, ang paglakas ng alon at hangin na epekto ng bagyong Inday sa ilang baybayin sa Northern Quezon. Nakita ang bangka sa Guarachinelas pero wala ang mangingisda. Patuloy pa rin ang search and rescue ng mga otoridad. Isang bangka naman ang nawasak matapos paghahampasin ng malalaking daluyong sa Sitio Dait, Barangay Bislian, Polillo, Quezon. Kahit pa nga nakataas na ang mga ito sa buhanginan para maiwan ang pinsala. Sa Barangay Kanaway General Nakar, tensyonado ang pagsagip ng mga sundalo at LGU sa mangingisda sa isang paddle boat na naanod ng malalaking alon gamit ang rescue boat. Sinalubong ng mga rescuer ang daluyong ng alon. Matagumpay nilang naisalba ang mangingisda. Patuloy din ang storm surge o daluyong, kaya agad inilikas sa mga importanteng gamit sa Barangay Kanaway. Para sa agenda, Laika Cuevas, Billionaire News Channel.
5: Sa Davao, pinasok naman ang tubig ang ilang kabahayan matapos umapaw ang isang ilog. May paliwanag na rin ang DPWH kaugnay sa nabakbak na aspalto sa Maguindanao del Norte. Yan ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante.
10: Matinding pagbaha ang manaranasan ng mga residente ng Kibatang Jose Abad Santos, Davao Occidental, bunsod ng bagyong Inday at hanging habagat. Base sa report, umapaw ang bati sa lugar kaya pumasok ang tubig sa ilang mga bahay doon. Binaha rin ang datos sa libos sa Maguindanao del Sur. Natanggal din ang nilatag na aspalto ng Department of Public Works and Highways sa parang Maguindanao del Norte na matagal ng pagkababad sa tubig, ulan at baha. Ayon sa DPWH, hindi pa kasi tuyo ang aspalto nang bumuhos ang malakas na ulan na naging sanhi ng pagkalas at pagkakabitak-bitak nito. Dahil na rin sa pagulan, isang malaking puno ang nabunal sa Sitio Dalakit, Barangay Poblasyon sa Ambuanga Negros Oriental. Sa Davao City, bagamat katamtamang ulan lang ang naramdaman, malakas naman ang hangin. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante, Davao.
8: Simula nang bumuhos ang ulan, usad pagong na ang daloy ng traffic sa EDSA. Sa ating live shots, makikitang bumper to bumper ang mga sasakyan sa southbound lane ng EDSA Orense. Mabagal din ang takbo sa northbound lane.
5: Halos 700 pasahero ang stranded naman sa mga pantalan dahil sa bagyong Inday. Sa datos ng PCG, higit 50 seaport ang apektado ng bagyo sa buong bansa hanggang kaninang alas 8 ng umaga. Pinapayuhan ang mga pasahero na may schedule na biyahe na makipag-ugnayan muna sa shipping company para iwas abala. Patuloy na minomonitor ng ahensya ang sitwasyon.
6: Isa na namang grupo ang nagtipon sa Liwasang Bonifacio. Pagpundi na umano ito sa korupsyon sa gobyerno. Narito ang agenda report ni Lian Bustillos ng Abante, live mula sa Liwasang Bonifacio. Lian, sino-sino ang dumalo sa pagtitipon?
11: Yes, Pinky, bata, matanda, katoliko man o Iglesia ni Cristo, hindi nagpatinag sa masamang panahon upang makiisa sa interfaith rally na pinangunahan ng United People's Initiative o UPI sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong hapon. Ang panawagan, no to selective justice, panagutin ang lahat ng umano'y sangkot sa maanomalyang flood control scandal, kabilang na si Pangulong Bongbong Marcos at dating kongresistang si Zaldi Co.
12: Kakampi man o kaaway sa politiko,
13: iyan
12: mo, kasuhan mo, katuwang mo lahat. Pinsa mo man yan o kamag-anak o anak mo.
14: Kaya na, buong mula, isa niyong bahay sa Spanya, hindi pa masolusyon.
13: lang kasi nga na nawala yung pondo.
11: Nilinaw naman ni UPI founder retired General Rome Pokis na ang anyay mapayapang pagtitipon ay bukas sa lahat ng paniniwala, mapareligyon man o politika.
14: Mga member po ng UPI, mga retired general ho yung mga yan, mga retired police, mga iba-ibang sektor, mga kabataan, yung mga seniors, yung mga iba-ibang affiliations. So hindi ho kami mga politiko. Nag-imbita ho, hindi.

0: Kahit pa napabugso ang ulan, inaasahan naman natatagal ang pagtitipon hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Pinky.
1: Maraming salamat, Lian Bostilios, nag-uulat ng live mula sa Liwasang Bonifacio.
2: Sabay-sabay na kinondena ng gobyerno at ilang eksperto ang pag-angki ng China sa Batanes. Harapang pang-iinsulto raw ito sa kasaysayan ng ating bansa. Narito ang agenda report ni Joash Malimban.
3: Labag sa international law, hindi labag sa ating saligang batas, kundi labag sa normal na pag-iisip ng tao. Kaya yung gumawa niyan, palagay ko, si Secretary Herbosa, idulog natin na kung ano ang diferensya ng tao na yon.
4: Ito ang buwelta ni Defense Secretary Guybo Teodoro kasunod ng bagong pag-aaral ng ilang Chinese scholars na parte umano ng China by Taiwan Extension ang mga isla ng Batanes. Sa sidelines ng Strat-Based Institute High-Level Conference ngayong araw bilang pagdiriwang ng isang dekadang pagkapanalo ng bansa sa Permanent Court of Arbitration, sinabi ng Kalihim na mas papaigtingin pa ang naval patrols sa lahat ng disputed areas sa maritime domains ng bansa, kabilang na ang Batanes. Paninindigan ni Teodoro, iligal at walang basehan ang umano'y findings ng Chinese scholars. Isang bagay na sinugundahan naman ni former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio.
5: Why don't they bring that issue to the International Court of Justice that they own the Batanes Islands, that it is part of the natural prolongation of Taiwan? So why don't they just go to an arbitral tribunal and we will meet them there, so there will be a definite ruling? Because what's happening, they want to claim everything. They can claim the moon, but what is the point if there is nobody who will decide whether you are correct or not?
4: China. Dumagsa ngayong araw ang statements of condemnation ng iba't ibang organisasyon at personalidad sa bagong Chinese scholar-led narratives. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi tinatanggap ng sandatahang Pilipinas ang anilay walang basihan na pahayag sa isang state-sponsored symposium. Anya, isa itong malaking kasinungalingan na may layong magpakalat ng false historical at legal narratives. Dagdag ni Trinidad, hindi na raw siya mabibigla kung pati ibang planeta aangkinin na rin ng China.
6: And if I may add, Regina, it starts with a simple track to statement. Academics would say that Batanes belongs to them. Then it becomes a track 1.5 before it's officially adopted by the government, by the party, the Chinese Communist Party. So I called what happened in Batanes, that statement, as salami slicing in the information domain. And I won't be surprised if the next claim will be Saturn, Jupiter, and Pluto.
4: Ganito rin ang pahayag ng National Security Council. Ayon sa ahensya, sa mga kasinungalingang gaya nito, nag-uugat ang mas malakian nilang fabricated dispute. Paninindigan ng NSC, sa Pilipinas ang Batanes at hindi ito isang bagay na dapat pang pagtalunan. Para naman sa National Historical Commission of the Philippines, walang legal at historical basis ang umano'y mga pag-aaral na ito. Lalo na't as early as 1687, mayroon na raw documentation ng Batanes Islands na pinaninirahan ng komunidad ng mga Ivatan, hindi ng Ming at Qing dynasties na sinasabi ng Chinese scholars. Gate din ni Batanes Representative Sir Yaco Jun Gato Jr., hindi lamang provokasyon ang ginagawa ng Chinese scholars, kundi isang harapang pang-iinsulto ng identidad ng mga Ivatan na hindi raw nila palalagpasin. Para kay Dr. Renato De Castro ng De La Salle University, bagaman walang legal basis, posibleng pushback message umano ito ng China laban sa delimitation talks ng Pilipinas at Japan. Nakasentro kasi ang delimitation talks ng dalawang bansa para i-clarify ang overlapping maritime boundaries nito sa silangang bahagi ng Taiwan. Matatanda ang mariing kinundinan ng China ang delimitation talks na ito dahil lalabag-an nila sa UNCLOS ang pag-bypass sa Beijing.
7: Number one, of course, to warn the Philippines and Japan regarding our delimitation talk. You know, if you pursue with that, we'll have Batanes on the table. And of course, Chinese plan by 2027, otherwise known as the Davidson Window.
4: Paninindigan ni Secretary Teodoro, kailangan ng matinding pushback sa bagong naratibong ipinapakalat umano ng ilang Chinese scholars, lalo na't lalabag raw ito sa international law at sa soberanya ng ating bansa. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
1: Historical revisionism at lawfare. Ganito naman tinawag ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino ang pahayag ng mga Chinese scholar. Ayon kay Tolentino, walang basta.

0: siha ng pag-angki ng Beijing dahil di napagpapasyahan ang soberanya sa isang academic symposium. Malinaw daw sa kasaysayan at mga pandaigdigang kasunduan gaya ng Treaty of Paris na matagal nang sakop ng Pilipinas ang Batanes. Si Tolentino ang pangunahing may akda ng Philippine Maritime Zones Law.
1: Kinwestiyon naman ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela ang pagbisita ng Chinese ambassador sa Batanes noong nakaraang buwan. Tinawag niya itong propaganda ng Chinese Communist Party para isulong ang pag-aangkin ng China sa isla. Dapat daw linawin kung goodwill ba o lihim na pagsusuri sa teritoryo ang tunay na layo ng pagbisita.
2: Inalakay din ang mga bagong pahayag ng China sa pagdiriwang ng DFA ng 10th anniversary ng arbitral ruling na napanaluna ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Conrad, Manila. Ivy, ano ang sabi naman ng mga opisyal dyan?
3: Corina, kahapon tinawag ng Department of Foreign Affairs bilang flights of fancy o sa madaling salita ay imahinasyon ng ilang Chinese scholars yung pag-claim sa Batanes Island bilang parte pa raw ng China. Ngayong araw naman, ayon pa kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, they are scholars pero ang Pilipinas ay nakikinig lang sa mga gobyerno.
4: These are academics. Sometimes the academics really... they are academics. So we listen to government, only listen to government. So that's only what we can say.
5: Ayon kay Lazaro, gaya ng lahat ng rulings, may challenges sa 2016 South China Sea Arbitral Award ng Pilipinas na hanggang ngayon ay kinokontest ng China. Pero maanghang ang pahayag ng gobyerno sa 10th anniversary ng naturang Landmark Award.
6: My authoritatively ruling that historic claims within the fictional 9-dash line have no basis in law, the 2016 arbitral award permanently illuminated once murky waters.
5: Kailanman ay hindi raw ito subject to any compromise at hindi rin basta-basta administrative policy ng gobyerno dahil legally binding daw ito. Ganito rin ang stand ng Office of the Solicitor General.
7: Administrations change, emphasis shift. Budgets rise and fall. The Republic, however, is a continuing client, and this decade's work has moved the award's protection beyond the reach of any single season of politics. The award lives now in the Constitution's standing command.
5: Ayon din kay Berberabe, the 2016 award endures because the Philippines has chosen to continue living by it for the last 10 years.
7: The protection of our marine patrimony is not a policy that administrations may take up or set down as they please. It is a standing constitutional duty addressed to the state itself, which is to say, to every one of us.
5: Sinabi rin ng Solicitor General na sa pagpapatupad ng award na ito, makikita ang commitment ng isang bansa sa proteksyon ng Pilipinas. Quoting Berberabe, this has not always been the case, pero simula raw 2022, kung kailan umupo si PBBM, bolder steps ang tinahak ng Pilipinas. Kung susuriin, ito rin ang matagal ng argumento ng Marcos administration laban sa Duterte family na dati nang binansagan ng Malacanang bilang pro-China. Nagpahayag naman ang Australia at Japan ng kanilang pagsuporta sa Pilipinas. Tutol daw ang Japanese government sa forced coercion at kaisa raw sila sa paniniwala ng Pilipinas para sa isang rules-based order.
3: Corina, ilang minuto na lang ay darating na si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Conrad, Manila para sa diplomatic reception ng anibersaryong ito ngayon 2026. Sa ngayon, wala pa siyang pahayag tungkol sa issue ng Batanes. Pero ang huling mensahe ng Pangulo sa China nito lang July 4 ay unhelpful kung tawagin ng Pangulo ang ginawa nilang pagbabawal kay Defense Secretary Gibo Teodoro sa kanilang o sa mainland China dahil hindi raw ito nakakatulong sa open communications na goal ng Pilipinas sa pakikipag-usap sa China para maayos sa sigalot sa laot. At ngayon, kararating lang din Senate President Sherwin Gatchalian, nina American Ambassador to the Philippines Lee Lipton, at Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya. Corina.
2: Okay, maraming salamat. Ivy Reyes nag-uulat live mula sa Conrad, Manila. Singil ng Meralco tataas ngayong Hulyo. At dating NBI Chief Jaime Santiago handang tumistigo sa impeachment trial ni VP Sara. Susunod yan sa agenda.

0: natin ang lungsod ng Maynila, FU Alabang,
1: from University of the Philippines, Manila.
2: Who will rise above the rest and become the next Quiz Bee Millionario? Billionario Quiz Bee Season 2, College Edition.
3: And I'll be
4: your next Quiz Bee Millionario.
2: On the Billionario News Channel.
0: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Sapilitin na ang pagpapalikas sa mga residente ng Maguindanao del Sur kasunod ng malawakang pagbaha. Isang lalaki naman ang nawawala matapos anurin. Narito ang agenda report ni RJ Rosalado live mula sa Zamboanga City. RJ?
5: Yes, Corina, umabot na ng 100,000 ng mga individual at 25,000 ng mga pamilya ang naapektuhan ng malawakang pagbaha dahil nga sa probinsya ng Maguindanao del Sur dahil nga sa malakas na pag-uulan na nagsimula pa kahapon. Ayon kay Windy and Joy Biati, PDRMO officer ng Maguindanao del Sur, nagpatupad sila agad ng preemptive evacuation sa 15,000 mga bayan kung saan tumaas ang tubig-baha. Umabot na kasi sa mga kabahayan ang tubig-baha. Kaya kinailangan na nilang pwersahin ang mga residente na lumikas para sa kanilang kaligtasan. Pero may ilang residente umano ang ayaw makinig sa mga otoridad at piniling magpaiwan. Sa kasamang palad, may isang 70 years old na lalaking naiulat na nawawala matapos anuri ng rumaragas ang baha. Isa ang lalaking ito sa mga residente na nagmagtigas at ayaw sumunod sa preemptive evacuation ng LGU.
6: Nagkaroon ng rescue operation sukat kahapon, and then hindi ko kasi na hindi po siya, kumbaga nag-refuse po siya na mag-evacuate sa bahay nila despite of the effort of our rescue team sa Maguindanao del Sur.
7: So nalunod siya sa baha, tama po ba?
6: Possible cause po sir, because napakalakas po ng current ng water kahapon during rescue operations na makasama po natin.
5: Karamihan sa mga naapektuang pamilya ay home base o bumalik lang agad sa kanila mga bahay matapos umupa ang tubig baha. May humigit 200 na pamilya naman ang lumipat sa mga temporary evacuation centers at nabigyan na sila ng mga paunang tulong mula sa provincial government at DSWD. Sa monitoring ng PDRMO, umabot sa 11 mga municipal road ang hindi madaanan mula sa 3 mga bayan ng Sultan Sabarungis, Sharif Saidon ng Mustapa at South Upi dahil sa landslide at pagbaha. Habang isang tulay naman ang total damage sa barangay Tukanakuden sa Sultan Sabarungis dahil sa malakas na pagbaha. May ilang bayan din sa probinsya ang wala pang supply na kuryente, pero ayon sa PDRMO, humigit sa kalahati ina ng mga bayan sa Maguindanao del Sur ang na-restore na ang power supply. Corina, sa ngayon ay pinag-iisipan pa ng provincial government ng Maguindanao del Sur kung magdedeklara nga silang state of calamity dahil nga sa lawak ng naapektuhan ng pagbaha. Corina.
0: Maraming salamat. Mag-iingat kayo dyan. RJ Rosalado, live mula sa Zamboanga City.
8: Alamin natin ang update sa Bagyong Inday mula sa ating Weather BNC Resident Meteorologist Benison Estareja. Benison.
9: Pinky, kasalukuyang pinalalakas ng Bagyong Inday ang hanging habagat sa bansa habang bahagyan lumalapit po dito sa may extreme northern Luzon. Huling namata ng Typhoon Inday kanina alas 4 ng hapon, 525 kilometers po sa silangan east-northeast po ng Itbayat, Batanes, taglay ang hangin na 140 kilometers per hour malapit sa kanya.

0: na sobhagyang or patuloy pa rin ang paghihina nito at kumikilos north-northwest at 20 kilometers per hour. Ayon sa latest track ng PAGASA, dadaan ang bagyo malapit po dito sa may Okinawa, Japan, Sabado ng madaling araw. Sakay ito kikilos palayo ng bansa at lalabas ng PAR Sabado ng umaga. Kahit nasa labasan ng PAR ngayong weekend, malalakasin pa rin po nito ang habagat or southwest monsoon at magpapaulan sa Luzon, halos buong Visayas at western section ng Mindanao. Kaya ka-weather, mataas pa rin po ang banta ng baha at landslides sa mga susunod na araw. Dahil sa lawak ng bagyo, nakataas pa rin ang wind signal number 2 sa Batanes, Eastern Babuyan Islands at sa Santa Ana sa Cagayan. Habang nakataas naman ang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Cagayan, Isabela, Apayao, Northern Abra, gayon din sa Kalinga, Eastern Mountain Province, Eastern Ifugao at Ilocos Norte. Posible pa rin sa mga lugar na ito ang pabugsubugsong hangin sa magdamag. Kaya ka-weather, maging alerto po sa mga bumabagsak na maliliit na puno o sanga at hangga't maaari, manatili na lang muna sa inyong bahay. Sa susunod naman na 24 oras, maraming lugar pa rin po ang posibleng makaranas ng pabugsubugsong malakas na ulan dahil sa pinalakas na habagat. Kabilang na dyan ang Occidental Mindoro and Antique, hanggang 200 mm po ang dami ng ulan sa susunod na 24 oras. Habang meron din 50 to 100 mm over Batanes, Zambales, Bataan, Metro Manila, gayon din po sa ilang bahagi pa ng Southern Luzon, Rizal, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas, down to Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo at Guimaras, at meron din possible na 50 to 100 mm over Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Kaya kung nasa flood prone or landslide prone areas po kayo, pakipag-ugnayan sa inyong barangay or local government units sakaling kailangan ng rescue or evacuation. At sa mga maglalayag naman nating kababayan, nakataas pa rin ang gale warning ngayong gabi sa may Batanes, Cagayan, Isabela, dito rin po sa may Northern Aurora. Hanggang 7 meters pa rin po ang alon sa may Batanes, Cagayan at Isabela, habang 4.5 meters naman ang maximum wave height dito sa Aurora. Delikato po ang ganitong alon, lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat at mga mangisda. Kaya ka-weather, coordinated lamang po ang sa inyong local coast guards for possible sea travel suspensions. Sa weather forecast ng PAGASA, bukas 7-11 or araw ng Sabado, sa Luzon magpapatuloy po yung pabugsubugsong ulan at hangin dahil sa habagat. Dito po sa may parting western sections, kabilang ng Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, even sa Metro Manila, down to Cavite, Rizal, Laguna, Batangas at sa Mindoro provinces. Habang sa natitirang bahagi po ng Luzon for Saturday, maulap ang kalangitan for most of the time at mataas din ang chance ng mga light to moderate rains over the rest of Luzon. At pagsapit po ng Sunday, maraming lugar pa dito sa may western sections, Ilocos region, down to Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, dito rin po sa may Cavite, Batangas and Mindoro provinces, patuloy mga light to moderate with at times heavy rains. Kaya ka-weather, patuloy po na magantabay sa ilalabas na heavy rainfall warnings at advisories ng PAGASA para makaiwas sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, bukas may aasahan pa rin katamtaman hanggang malalakas na ulan dahil sa habagat sa may Western Visayas, Negros provinces at lalawigan po ng Palawan, habang may mga light to moderate rains naman over the rest of Visayas bukas, Zamboanga Peninsula at sa Bangsamoro region kabilang na yung Magandano del Sur na binalita po kanina. Habang pagsapit ng Sunday, mataas pa rin ang chance ng mga pag-ulan dito sa may Aklan, Antique at dito rin po sa may Iloilo and Guimaras and Negros Occidental, habang dito naman sa natitirang bahagi pa ng Visayas, medyo makulimlim pero mababawasan ng mga pag-ulan sa araw ng Linggo. Sa may Zamboanga Peninsula, medyo mataas pa rin po ang chance ng ulan sa Linggo, gayon din sa may Bangsamoro region at ng Palawan, habang natitirang bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies, improved weather conditions na pagsapit ng Linggo. Kaya sa mga ka-weather natin dyan na uulanin this weekend, ugaliin pa rin ang pagbaon ng payong at kapote sa paglabas ng inyong bahay, magsuot ng bota kung susuong sa baha, at mainam kung ipagpaliban muna ang ilang outdoor activities para na rin sa inyong kaligtasan. At yan muna napapanong balita ng Biyernes. Ako si Benison Estareja. Mag-ingat po mga ka-weather.
1: Abiso naman sa Meralco customers, tataas po ang singil ng kuryente ngayong Hulyo ng 34.28 centavos bawat kilowatt hour o halos 69 pesos para sa mga bahay na kumokonsumo ng 200 kilowatt hour. Ayon sa Meralco, dulot ito ng mas mataas na generation charge, pero inaasahang bababa ang singil sa Agosto dahil sa mas murang LNG at mas mababang demand. Wala namang disconnection sa mga
2: customers. Pero hopefully for this month, we'll see newer LNG purchases for the power plants, which we hope are lower than the LNG prices that we experienced in prior months. So we think there's a good chance for generation costs to go down. And this is aside from the expectation that lower demand with the onset of the rainy season will lead to softer spot market prices.
1: Wala namang disconnection sa mga customer na may nakabimbing billing concerns mula Mayo hanggang Hulyo.
3: So in the meantime, whether may concern yung customer or wala dun sa bill niya, meron po tayong moratorium for the May to July bills.
4: Magkaiba ang inaasahang galaw ng presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Posibleng tumaas ng hanggang 4 pesos ang diesel, habang posibleng bumaba o tumaas ng hanggang piso ang gasolina. Ayon sa forecast, tumataas ang presyo ng diesel dahil sa higpit ng supply at lumalalang tensyon sa pagitan ng US at Iran. Nananatili namang matatag ang supply ng gasolina sa Asia, bagamat maaaring maapektuhan ito ng mga refinery maintenance.

0: Balik PNP General Hospital si former DPWH Secretary Manuel Bonoan na nauna nang naaresto kaugnay sa flood control scandal. Patuloy siyang minomonitor habang ginagamot sa hypertensive vascular at chronic kidney disease. Bago'y binalik sa ospital, sumailalim muna si Bonoan sa mga medical procedure sa isang pribadong ospital sa Pasig.
1: Bumubuti na ang kalagayan ni Senador Dante Marcoleta matapos ang ilang araw na pananatili sa PNP General Hospital. Kinwestiyon naman ng Sandigan Bayan ang pagbisita sa kanya ni VP Sara at Senador Robin Padilla. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
2: Fit to travel na raw si Senator Rodante Marcoleta at pwede na rin siyang personal na humarap sa korte basta't magsuot lamang ng face mask sa loob ng courtroom. Yan ang sinabi ni Police Lieutenant Colonel Bellany Bayani, ang Chief ng Internal Medicine Department ng PNP General Hospital nang humarap siya sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw. Matatanda ang dinala si Marcoleta sa PNP General Hospital matapos maaresto nitong Lunes dahil sa kasong plunder. Ayon kay Bayani, nakaramdam umano ng paninikip ng dibdib ang senador at nakita rin anya sa electrocardiogram o ECG test nito na tumaas ang kanyang heart rate na umabot pa raw sa 140 over 90. Pero bumuti na raw ang kalagayan ng senador matapos ang ilang araw nitong pamamalagi sa PNP General Hospital. Sa ngayon, sumasailalim na si Marcoleta sa isang linggong antibiotic treatment para sa kanyang mild pneumonia. Pero maaari na anyang dalhin ng senador sa Sandigan Bayan sa July 15. Dahil nakitaan nga ng mild pneumonia si Marcoleta, ipinaliwanag din ni Bayani sa korte na kinakailangan itong ipasailalim sa isolation. Kaya kinestyon ni Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Ronald Moreno kung bakit napayagang bumisita sina Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla. Ayon kay Bayani, pinahintulutan ito ng CIDG, bagay na kinumpirma rin mismo ni PNP CIDG NCR Chief Police Colonel John Giagi.
3: Sa dinami-dami ng gustong bumisita, dalawa lang ang pinayagan at sila lang yung nakapasok, walang entourage at the same time at a limited time.
2: Personal na request din anya ni Marcoleta ang pagbisita ni na VP Sara at Padilla, ani Giagi. Humingi naman ng paumanhin sa korte si Police Brigadier General Portia Manalad, Direktor ng PNP Health Service.
4: I'm just saying about the nurses that we forgot to say na kailangan nakamask sila because of the condition of the senator. Yun lang yung hiningi ko, na apologize kasi yun lang yung coverage ko. But when we talk about the resting, kung anong nagyari, sino pa kaya, that it will be for the CIDG to resolve.
2: Kinumpirma rin ni Manalad na ipinadaan sa CIDG ang pagbisita ni na VP Sara at Padilla. Pero nang tinanong kung nakasuot ba sila ng face mask,
4: During that time, I didn't recall that.
2: Makikipag-ugnayan na anya ang PNP General Hospital at PNP Health Service sa CIDG para limitahan ang mga pagbisita kay Marcoleta. At handa raw silang sundin ang mga ipag-uutos ng korte pagdating sa magiging confinement ng senador. Ayon din kay Giagi, lilimitahan na nila ang mga pwedeng bumisita kay Marcoleta.
3: Actually, nire-restrict nga natin kasi nga may pneumonia. Kasi syempre, sinasabi nga natin, mababa na yung immune system niya. Kaya nililimitahan natin yung visitors niya at the same time, yung tagal ng pagbisita doon sa kwarto niya, doon kay Senator Marcoleta. So as not to endanger or mapalala pa yung kanilang kondisyon.
2: Isa rin si Giagi sa mga pinatawag ng 3rd Division ngayong araw para magbigay update sa kondisyon ni Marcoleta. Inatasan naman ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda ang PNP General Hospital na magsumite ng daily notarized medical reports ni Marcoleta hanggang sa siya ay maaari nang dalhin sa korte para sa arraignment nito. Sasailalim din si Marcoleta sa medikal na pagsusuri ng UP Philippine General Hospital sa loob ng 3 araw, alinsunod sa utos ng anti-graft court, para malaman kung kailangan pa ba nitong manatili sa PNP General Hospital. Para sa agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
5: Kahit wala pang sabihin tumistigo sa impeachment trial ni VP Sara, si former NBI Director Jaime Santiago, kaugnay daw sa umano'y pagbabanta ng bise kay PBBM First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Si Santiago ang namuno sa investigasyon ng NBI noong 2024 na naging isa sa mga batayan ng Articles of Impeachment.
1: Sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara, bilang mga argumento ang nag-init sa social media. Umusbong din ang issue ng online bullying. Alamin kung bakit sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
6: Sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, sumentro sa publiko ang opening statement ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro.
7: Sa pagbasa po ng mga artikulo ng impeachment, she will be informed.
6: Pero hindi ang sinabi ni Luistro, kundi ang laway na nasa gilid ng kanyang bibig. Sa ikalawang araw, tumulo naman ang sipon ni Attorney Amando Ligutan. Kumalat rin online ang video explanation ni dating DOE Undersecretary Astra Pimentel.
8: Alam nyo, that is a sign of slide. No, they have a psychologically, scientifically, alam nyo ang isang mga katapwe na that season magaling ay merong extra result sa kanyang body, body expression.
9: My God, that's a big lie, especially if you're a former official of the government. Hindi kasi pwedeng nililito natin.
6: Paliwanag ni Garina, walang koneksyon sa sinasabi ng isang tao ang nagiging reaksyon ng katawan.
9: Pag hindi ka pinainom ng tubig simula umaga hanggang hapon kasi bawal. Kapag ikaw ay hindi nakakain, no, at ikaw ay doon na nagtatrabaho, it's a normal process. Kasalanan ba 'yon? Hindi. Kailangan bang pagtawanan 'yon? No.
6: Bawal rin raw kasi ang magdala ng tubig sa loob ng sesyon. Kaya ayon kay Manila Representative Joel Chua ng prosekusyon, sana raw ay payagan sila ng Senado na magdala ng tubig.
10: Yung magsalita ka po at humarap sa impeachment court, whether sa prosecution or sa defense, ay hindi naman din po ganun kadali. Siyempre, lahat naman po kami, tao rin, at nandoon din yung stress, nandoon din po yung tension.
6: Panawagan ng mga nasa bahagi ng prosekusyon, huwag ibuli ang mga prosecutor na gumagawa lang raw ng tama. At sana raw ay huwag ilihis ang totoong issue dahil lang dapat raw na pinag-uusapan ay ang pananagutan ni VP Sara sa bayan. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
1: Hindi pa raw na pag-uusapan ng Senado kung dapat bang formal na hilingin ang pagdalo ni na Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta sa impeachment trial ni VP Sara. May paalala naman si Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol sa Senator Judges. Narito ang agenda report ni Hannah T.
11: Bawal ang mga Senator Judge maghayag ng opinyon tungkol sa merits ng impeachment case ni VP Sara habang tumatakbo ang paglilitis. Yan ang paalala ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol nang tanungin kaugnay sa inilabas na Facebook post ni Senator Robin Padilla. Dito ipinaliwanag niya ang pagkakaiba ng original o raw na Zoom recording at mga kopyang kinuha mula sa internet. Inauthenticate kasi ng NBI ang video ni VP Sara kung saan may banta umano siya sa buhay ni na PBBM, First Lady Liza at dating Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Tonggol, malinaw sa Rule 18 ng impeachment rules na hindi lamang prosecution at defense kundi pati mga senator judge ay sakop ng sub judice rule na nagbabawal sa pagtalakay ng merito ng kaso sa labas ng korte.
12: Hindi ko po sinasabing may paglabag si Senator Judge Robin. Hindi po ako senador para mag-make ng determination kung ganun. So I think kung meron pong sentimentong ganun, it will be coming from one of the senator judges. At baka pag napunta po tayo sa puntong yun, doon natin siguro malalaman kung medyo bibigyan lang ng paalala ng presiding officer yung ating mga senator judges o I don't think i-contempt of court naman ng ating presiding officer yung mga ganon.
11: Mas mahigpit ang panuntunan para sa mga senator judge dahil dapat maiwasan daw ang anumang impression na may kinikilingan na sila bago pa man matapos ang trial. Pagdating sa kapwa minority senators ni Padilla, hindi pa rin daw nagkakasundo ang mga senador kung dapat bang formal na hilingin sa Sandigan Bayan na payagang makadalo sa paglilitis sina detained senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta.
12: I think yung pag-participate ng ibang mga senator judge is, I think, for the meantime, the least of their concern. Kasi nga, for them, they just have to fulfill the task at hand na may time frame silang kailangan mag-perform as senator judges in a short span of time. So, sana mas maintindihan ninyo yun na yun yung parang mas preferred nilang gawin kesa yung atupagin muna yung mga iba pang mga bagay.
11: Baka raw kailangan itong harapin ng Senado bilang legislative body at hindi bilang impeachment court dahil mukhang kailangan pang gumawa ng resolusyon o official Senate action. Denied ng Sandigan Bayan ang hiling ni Estrada na makalahok sa trial dahil sa kawalan ng emergency at una nang hiniling ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na makipag-ugnayan ang Senate Impeachment Court sa korte dahil mas mapapatibay daw ang integridad ng paglilitis kung makakaboto sina Estrada at Marcoleta. Matapos yan, pagpasyahan ng Senate Impeachment Court na 16 na boto ang kailangan para mahatulang nagkakasala si VP Sara. Sa kasalukuyan, 21 out of 24 senators lang ang aktwal na nakakalahok sa impeachment trial. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
5: Sa gitna ng impeachment trial ni VP Sara, nagsanib puwersa na ang ilang supporter nito sa Western Mindanao. Sinisingle out lang daw ang pangalawang pangulo dahil siya pa rin ang nangunguna sa mga pre-election survey. Narito ang Agenda Report ni RJ Rosalado.
13: Bumuo na isang alliance ang ilang local supporters ni Vice President Sara Duterte sa Western Mindanao bilang paghahanda sa 2028 national elections. Pero nalungkot ang grupo nang matuloy ang kanyang impeachment trial sa Senado. Ayon sa masa para kay Sara, malinaw umano na sinisingle out ang bise ng mga kalaban sa politika dahil nananatiling frontrunner pa rin ito sa eleksyon.
14: I hope we move forward na kung tatakbo man siya, di labanan na lang talaga nila, di ba? I mean, malakas din naman sila. So kung malakas sila, di, I mean, let's be fair, no? Let's have an election. Tingnan natin kung buo pa ang 30 million supporters ni VP.
13: Pero buo pa rin daw ang suporta nila kay VP Sara. Ayon kay Sambuanga City Vice Mayor Ruben Climaco Salazar, na matagal ng kaibigan ng vice, dapat maging bukas ang isipan ng publiko sa impeachment process at pakinggan ang bawat panig. Tila nahusigahan na daw kasi si VP Sara sa kamera bago pa man nag-umpisa ang trial.
15: For my own personal conviction, I believe that Vice President Sara Duterte is fulfilling her duty and her mandate to serve the people. E cosa nga que puede hablar, aquí na deton rayon, verdad y activo el oficina del vicepresidente que te da el servicio para kanatun.
13: Sa 61 na district representatives mula sa Mindanao, 41 dito ay bumuto pabor sa impeachment. Pero naniniwala ang mga local supporter ni VP Sara na hindi ito ang sumasalamin sa tunay na hinaing ng mga taga-Mindanao. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Bilyonaryo News Channel, Sambuanga City.
1: Sa sports, 30

0: some mega mall. Just kidding. Bound Lane. Nanawagan ang isang digital watchdog group na imbestigahan ng online threat kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Ang banta ay galing sa lokal na opisyal sa Sultan Kudarat. Pero aminado ang grupo na mabagal na proseso ito.
1: Kulang sa tao, kulang sa pondo. Yan ang mga problemang kinakaharap ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ayon kay Digital Pinoy's national campaigner, Ronald Gustilo.
0: Sa palagay po ba ninyo, kulang pa ang batas para lalo pong tumibay o magkangipin ang mga kasalukuyang batas on crimes online or cybercrime?
2: Meron hong mga bahagi na hindi ho, kumbaga eh, hindi ho sumasapat yung pondo nila, no? So, just talaga hong ano eh, kahit kami ho nung una, nagtataka ho kami bakit hindi ho namin, bakit hindi ito nagagawa. Pero as we work closely with them, nakita namin na yun nga, may mga kakulangan pa ho.

0: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway SM Marikina. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Maluwag naman sa westbound lane.
1: Goodbye transfer fees. Libre na ang interbank fund transfers para sa ilang mga bangko. Mas pinamura na rin ang charges na ito sa ibang e-wallets. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
2: Moving money from one bank to another is becoming cheaper. Nitong Huwebes, inanunsyo na rin ng BDO, the country's biggest bank, ang pagtatanggal ng fees para sa InstaPay at PesoNet transfers. Padami na ng padami ang mga bangkong sumasali sa inisyatiba. BPI took the lead noong July 1 nang tanggalin nito ang fees para sa InstaPay at PesoNet transfers. Sumunod ang RCBC noong July 4 para sa select InstaPay transfers. Pagdating ng July 7, sumabay na rin ang Land Bank, OF Bank at Union Bank. Nitong Huwebes, kasabay ng BDO, tinanggal na rin ng PS Bank at Metro Bank ang InstaPay at PesoNet fees. Sinundan nito ng PNB at Security Bank ngayong Biyernes. Ang East-West Bank naman, nakatakdang gawing libre ang InstaPay at PesoNet transfers simula July 15. Una nang nilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang bagong polisiya na naging catalyst ng hakbang na ito. Sa ilalim ng BSP Circular No. 1238, iniutos ng Central Bank na gawing fair, reasonable at market-based ang sinisingil na fees para sa electronic bank transfers. Maging ang e-wallets na GCash at Maya, ibinaba na rin sa 10 pesos ang kanilang InstaPay transfer fees. Sa programang Follow the Money ng Billionaire News Channel, sinabi ni finance content creator Jax Reyes, welcome move ito para sa maraming Pilipino, anya. Sa ilalim ng BSP policy, nararapat lang na i-justify ng traditional banks kung bakit ganito kalaki ang sinisingil nilang transfer fees sa customers.
3: For a Filipino, especially now in the economy, it's so important because if ever you transfer, diba,

0: Ha? Pwede pang mag-object yung depensa
1: sa
0: paglalabas ng hostile isang witness.
1: Ah, hostile witness. Okay.
2: Pero kailan sila mag-object?
0: Meron daw silang time or period
1: sa Miyerkules. Kasi si Willard naman ang nandun. Miyerkules.
0: Attorney Poa. May time na
1: yes.
0: opportunity for them to raise the objection.
2: Yeah.
1: So it's going to be a very exciting next week.
3: Yes.
1: Meantime, enjoy your weekend.
2: Yeah.
3: Ako, let's excited lang ako sa pakikipagbakbakan ng mga lawyers next week.
1: Oo, sigurado yan.
2: Very nice to watch.
1: It's a teleserye. Ihanda ang popcorn.
2: At cheese curls. Cheetos.
0: Gluten-free
1: version. Alam mo ang uso sa North America?
2: Yes.
1: Chippy.
0: Sa supermarket.
1: Chippy talaga hinahanap nila, no?
2: Why not? Happy weekend, everyone. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Web.
0: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
3: Ako naman po si Erica Christensen.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.

0: Magandang gabi, ako si Francis Polbe.
1: Ako naman si Raya Capulong. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Ito ang Politico Nightly. Para sa ating politico headlines, may beef ba sila? Department of National Defense at Department of Foreign Affairs question kung bakit magkahiwalay ang Arbitration Award commemoration event.
1: Iba't ibang ahensya ng pamahalaan full force laban sa pag-aangki ng Chinese scholar sa Batanes.
0: Congresswoman Janet Garin dinepensahan ng viral saliva incident ni House Prosecutor Jerbil Luistro.
1: Ateneo de Manila University na call out Admu Admin hugas kamay raw.
0: At mahuhulaan nyo kaya kung sino ito? Isang big-time politiko, may relasyon nga ba sa isang sikat na showbiz director? Tila kapansin-pansin kanina, magkaibang 10th Arbitral Award Commemoration Event ng Department of Defense at Department of Foreign Affairs sa ginanap na Strat-Based Institute High-Level Conference kung saan keynote speaker si Defense Secretary Gibo Chudoro, tila na-question kung mayroon bang separate foreign at defense policy ang Pilipinas dahil dito. Dinepensahan naman ito ni former DFA Ambassador and Undersecretary Ivan Garcia at sinabing mayroong koordinasyon ang DFA at ang DND pagdating sa mga polisiya nito. Paliwanag niya, kaya magkahiwalay ang event ng dalawang ahensya ay dahil sa logistics.
2: I assure you that at the highest level, there is the necessary coordination, understanding between the agencies, the principal agencies. And remember, we all take our they all take their marching orders. I'm retired now. They all take their marching orders from the president.
0: Sa kabilang event naman, pinangunahan ng DFA, tumangging magbigay ng detalya si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro. Pero sinigurado niyang mayroong common security at diplomatic policy ang dalawang ahensya sa ilalim ng one government approach ni PBBM.
1: Sabay-sabay na kinundina ng gobyerno at ilang eksperto ang pag-angki ng China sa Batanes. Harap-harapang ininsulto raw ito sa kasaysayan ng ating bansa. Narito ang politiko update ni Joash Malimbay.
3: Labag sa international law, hindi labag sa ating saligang batas, kundi labag sa normal na pag-iisip ng tao. Kaya yung gumawa niyan, palagay ko, si Secretary Herbosa, idulog natin na kung ano ang diferensya ng tao na yon.
4: Ito ang buwelta ni Defense Secretary Gibo Teodoro kasunod ng bagong pag-aaral ng ilang Chinese scholars na parte umano ng China by Taiwan Extension ang mga isla ng Batanes. Sa sidelines ng Strat-Based Institute High-Level Conference ngayong araw bilang pagdiriwang ng isang dekadang pagkapanalo ng bansa sa Permanent Court of Arbitration, sinabi ng kalihim na mas papaigtingin pa ang naval patrols sa lahat ng disputed areas sa maritime domains ng bansa, kabilang na ang Batanes. Paninindigan ni Teodoro, iligal at walang basehan ang umano'y findings ng Chinese scholars. Isang bagay na sinugundahan naman ni former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio.
5: Why don't they bring that issue to the International Court of Justice that they own the Batanes Islands, that it is part of the natural prolongation of Taiwan? So why don't they just go to an arbitral tribunal and we will meet them there, so there will be a definite ruling? Because what's happening, they want to claim everything. They can claim the moon, but what is the point if there is nobody who will decide whether you are correct or not?
4: China. Dumagsa ngayong araw ang statements of condemnation ng iba't ibang organisasyon at personalidad sa bagong Chinese scholar-led narratives. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi tinatanggap ng sandatahang Pilipinas ang anilay walang basihan na pahayag sa isang state-sponsored symposium. Anya, isa itong malaking kasinungalingan na may layong magpakalat ng false historical at legal narratives. Dagdag ni Trinidad, hindi na raw siya mabibigla kung pati ibang planeta aangkinin na rin ng China.
6: And if I may add, Regina, it starts with a simple track to statement. Academics would say that Batanes belongs to them. Then it becomes a track 1.5 before it's officially adopted by the government, by the party, the Chinese Communist Party. So I called what happened in Batanes, that statement, as salami slicing in the information domain. And I won't be surprised if the next claim will be Saturn, Jupiter, and Pluto.
4: Ganito rin ang pahayag ng National Security Council. Ayon sa ahensya, sa mga kasinungalingang gaya nito, nag-uugat ang mas malaki-an nilang fabricated dispute. Paninindigan ng NSC, sa Pilipinas ang Batanes at hindi ito isang bagay na dapat pang pagtalunan. Para naman sa National Historical Commission of the Philippines, walang legal at historical basis sa umano'y mga pag-aaral na ito. Lalo na't as early as 1687, mayroon na raw dokumentasyon ng Batanes Islands na pinaninirahan ng komunidad ng mga Ivatan, hindi ng Ming at Qing dynasties na sinasabi ng Chinese scholars. Gate din ni Batanes Representative Sir Yaco Jun Gato Jr., hindi lamang provokasyon ang ginagawa ng Chinese scholars, kundi isang harapang pang-iinsulto ng identidad ng mga Ivatan na hindi raw nila palalagpasin. Para kay Dr. Renato De Castro ng De La Salle University, bagaman walang legal basis, posibleng pushback message umano ito ng China laban sa delimitation talks ng Pilipinas at Japan. Nakasentro kasi ang delimitation talks ng dalawang bansa para i-clarify ang overlapping maritime boundaries nito sa silangang bahagi ng Taiwan. Matatanda ang mariinkinon din ng China ang delimitation talks na ito dahil lalabag-an nila sa UNCLOS ang pag-bypass sa Beijing.
7: Number one, of course, to warn the Philippines and Japan regarding our delimitation talk. You know, if you pursue with that, we'll have Batanes on the table. And of course, Chinese plan by 2027, otherwise known as the Davidson window.
4: Paninindigan ni Secretary Teodoro, kailangan ng matinding pushback sa bagong naratibong ipinapakalat umano ng ilang Chinese scholars, lalo na't lalabag raw ito sa international law at sa soberanya ng ating bansa. Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Bilinorio News Channel.
0: Imagination ng limit, yan ang mensahe ng Department of Foreign Affairs sa pag-aangkin ng ilang Chinese scholars na sakop umano ng China ang Batanes. Batay sa kanilang 9-9 claim, narito ang Politico Update ni Ivy Reyes.
8: These are academics. Sometimes the academics really, they are academics. So we listen to government, only listen to government. So that's only what we can say.
9: Ayon kay Lazaro, gaya ng lahat ng rulings, my challenge is the 2016 South China Sea Arbitral Award ng Pilipinas na hanggang ngayon ay kinokontest ng China. Pero maanghang ang pahayag ng gobyerno sa 10th anniversary ng naturang Landmark Award.
8: My authoritatively ruling that historic claims within the fictional 9-9 have no basis in law, the 2016 Arbitral Award permanently illuminated once murky waters.
9: Kailanman ay hindi raw ito subject to any compromise at hindi rin basta-basta administrative policy ng gobyerno dahil legally binding daw ito. Ganito rin ang stand ng Office of the Solicitor General.
10: Administrations change, emphasis shift, budgets rise and fall. The Republic, however, is a continuing client, and this decade's work has moved the award's protection beyond the reach of any single season of politics. The award lives now in the Constitution's standing command.
9: Ayon din kay Berberabe, the 2016 award endures because the Philippines has chosen to continue living by it for the last 10 years.
10: The protection of our marine patrimony is not a policy that administrations may take up or set down as they please. It is a standing constitutional duty addressed to the state itself, which is to say, to every one of us.
9: Sinabi rin ng Solicitor General na sa pagpapatupad ng award na ito, makikita ang commitment ng isang bansa sa proteksyon ng Pilipinas. Quoting Berberabe, this has not always been the case, pero simula raw 2022, kung kailan umupo si PBBM, bolder steps ang tinahak ng Pilipinas. Kung susuriin, ito rin ang matagal ng argumento ng Marcos administration laban sa Duterte family na dati nang binansagan ng Malacanang bilang pro-China. Nagpahayag naman ng Australia at Japan ang kanilang pagsuporta sa Pilipinas. Tutol daw ang Japanese government sa force coercion at kaisa raw sila sa paniniwala ng Pilipinas para sa isang rules-based order. Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
1: Hindi raw titigil ang gobyerno sa pagpapaabot nito ng tulong sa ating mga kababayan sa West Philippine Sea sa kabila ng patuloy na banta ng pag-angkin ng China sa ating teritoryo. Ang detalye sa Politico Update ni Lay Jean Cabagan.
11: Ilang araw ba bagong ikasampung anibersaryo ng 2016 arbitral ruling sa July 12, binisita ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga mangisda sa Masinloc, Zambales upang muling igiit ang karapatan ng mga Pilipino na makapangisda sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea sa harap ng patuloy na pag-angkin ng China sa lugar. Sa pakikipagpulong sa mga mangisda, binigyang diin ni Teodoro na dapat manatiling matatag ang Pilipinas sa pagtatanggol ng karapatan nito sa West Philippine Sea at huwag magpasakop sa mga nagtatangkang agawin ng teritoryo ng bansa.
12: Pagtibayin natin ating pagkuhang natin, ayagan sarili natin na mamahinalin sa mga tao na iba ang bagay. Dahil sa langit nila, sa susunod na generasyon, kulang meri.
11: Kinilala rin ng kalihim ang sakripisyo ng mga mangingisda na patuloy na naghanap buhay sa Bajo de Masinloc sa kabila ng mga hamon sa dagat. Sinabi ni Teodoro na makikipag-ugnayan ng Department of National Defense at iba pang ahensya ng pamahalaan upang mapalakas ang suporta sa mga mangingisda, kabilang ang pagpapabuti ng kanilang kaligtasan at kabuhayan. Inihayag din niya na isa sa kanyang mga prioridad ang pagkakaroon ng cold storage o blast freezing facility sa Masinloc upang mas mapahaba ang shelf life ng mga huli, mapabuti ang supply chain at mabigyan ng mas malawak na pamilihan ang mga produkto ng mga mangisda.
12: Linggo, araw po, tribunal, Gilberto Gobernador, asa ating island kung saan makikisa po kami at ipapagtibay namin ang pagtatakbo ng ayos sa ecosystem ng ating farthest na municipality not in terms of distance from the capital but in terms of accessibility sa Republika ng Pilipinas.
11: Tiniyak ng kalihim na patuloy na poprotektahan ng pamahalaan ang kanilang kapakanan at seguridad sa teritoryo ng bansa. Kasunod nito, nanawagan ang kalihim ng pagkakaisa upang mapanatili ang malayong paggamit ng mga Pilipino sa West Philippine Sea at matiyak na mapapakinabangan nito ng mga susunod na henerasyon. Para sa Politico Nightly, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
0: Pinisyon ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, ang pagbisita ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, sa Batanes noong nakarang buwan. Anya, nagmukha itong questionable, lalo na't biglang pumutok ngayong linggo ang bagong findings umano ng ilang Chinese scholars sa Batanes. Dapat daw linawin kung goodwill ba o lihim na pagsusuri sa teritoryo ang tunay na layo ng pagbisita ng Chinese Ambassador. Kaugnay ng mga ulat na yan, makakausap po natin sa linya ng telepono si Batanes Representative Seriaco Jungato Jr. Magandang gabi po, Congressman Jun.
13: Magandang gabi po, Sir Francis.
0: Una po, Kong, kamusta muna po ang lagay po dyan sa Batanes dahil may bagyo?
13: Opo, kasalukuyan, meron tayong bagyong Inday malapit po sa Batanes. Pero sa awa ng Diyos, hindi ho direct hit ang Batanes, kaya hindi gaano kalaki ang pinsala na dulot ng typhoon na Inday.
0: At Kong, siyempre, dumako po tayo dito sa isu. Ano po yung naging inisal na reaksyon po ninyo nung nakita nyo sa mga ulat itong pag-aangkin ng ilang Chinese scholars sa Batanes?
13: Ito po, unang-una ay ililinawin po natin. Kami po ay nalulungkot at nakakabahala dito sa balita na mayroon din grupo ng mga academicians daw na nagsasabi na ang Batanes daw ay bahagi ng China. Ito po ay hindi opisyal na pronouncement ng Chinese embassy. At ngunit hindi natin pwedeng palampasin lang ito dahil alam natin ang nangyayari lalo na sa West Philippine Sea. Ang nangyayari, anong ginagawa ng ating magandang neighbor ng China sa West Philippine Sea ay maaaring ma-misinterpret ng China na kapag tahimik tayo dito, baka sabihin nila ay sumasang-ayon tayo dito sa claim nila na ang Batanes ay bahagi ng China.
0: Mm-hmm.
13: Kami po, in strongest term, kami po sa Batanes, kasama ang national government, I we condemn in its strongest term na we do not agree to this claim na walang basihan, no historical, no legal basis kung bakit kiniklaim nila na ang Batanes daw ay bahagi ng China. Wala pong basihan po ito at kailangan po natin ihayag sa buong mundo na ang Batanes mula pa nung itinayo ang gobyerno ng Batanes noong 1783. Last week lang namin na celebrate ang 243rd anniversary ng establishment ng civilian and Christianization ng Batanes. Pang 243 na kami na continuously na naging bahagi ng Batanes ang Pilipinas.
0: Mm-hmm. At Kong Jun, can you confirm lang po to us, itong post nga po ni Rear Admiral Tariela na bumisita itong si Ambassador Jing Kwan sa Batanes. Ano po ba yung naganap sa pagbisita niya dyan?
13: Ako po ay nandun po ako nung bumisita siya, ngunit hindi po ako isinama doon sa meeting na yon. Ang aming butihing gobernador ang siyang sumalubong sa kanya, at siguro ang ating mahal na gobernador Ronald Acuto ang may mas may alam tungkol po sa pagbisita ng

0: ambassador ng China doon sa Batanes noong nakaraan na buwan. I think that was the third week of June.
1: Mm-hmm. So wala po nabanggit sa inyo kung June kung ano po yung pakay ng pagbisita dyan ng ambassador ng China?
0: Wala akong sinabi sa akin at in fact, I was not even invited.
1: Mm-hmm. At Kong Jun, sabi niyo po kanina, hindi po tayo sumasang-ayon at hindi po ito yung legal na pahayag ng China. Pero magsusulong po ba kayo ng legislation kaugnay po ng mga bagong naratibo po na ito mula nga po dito sa sinasabing Chinese scholars?
0: Para sa akin sa ngayon, hindi po kailangan siguro po ang kailang legislative action dahil malinaw. Malinaw naman at non-debatable naman ang Batanes ay bahagi ng Pilipinas mula noon pa, sabi ko nga, mula noong 1783, uninterrupted at never na naging bahagi ang Batanes ng China. Never tayo naging under ng China. The only time that we were under another country was during the Japanese time when we were invaded. For the time being, nung dumating ang mga Hapon noong 1941, pero siyempre, na-liberate tayo noong 1945.
1: Mm-hmm. At kung
0: otherwise, Kastila lang tayo noon, and then we were under the Americans for a few years. And then mula nung tinayo ang ating Republika ng Katipunan, kasama na ang Batanes sa membro ng bahagi ng Pilipinas noong itinatag ang bagong Republika noong panahon ng Katipunan.
1: Mm-hmm. At Kong Jun, kaugnay po, yes sir, kaugnay nga po nito mga nabanggit po ninyo, mayroon po bang mga inisiyatibo po ba ang inyong pamunuan ng sa gayon eh mas mapalakas po natin itong pagpopromote ng kultura ng mga Ibatan dyan po sa Batanes?
0: Ang aming at matagal na namin itong pangarap ay ang Batanes, sabagamat ang Batanes ay isa sa pinakamaliit or baka ito ay pinakamaliit na probinsya in terms of land area and the population. Ang Batanes ay isa sa pinakamalaking territorial waters or fishing ground. Napakalaki ng yaman dagat ng Batanes. The blue economy ng ating probinsya ay yun ang tunay na yaman namin. At hindi natatataka na ang mga ibang bansa, lalo na ang ating butihing neighbor ng China ay gustong sakupin ang Batanes aside of course from the vast territorial waters fishing ground ay very strategic ang location ng Batanes being the northern frontier kung sino mag-control ng base channel ay kaya mako-control niya ang navigation doon sa not only on the northern frontier ng Pilipinas, kundi pati Pacific Ocean.
1: Mm-hmm. At maraming salamat po sa inyong oras sa Batanes Representative Siriaco Jun Gato Jr.
0: Maraming salamat sa pagkakataon, Sir Francis.
1: Anong susunod? Palawan, Cagayan. Yan ang banat ni Senator Erwin Tulfo matapos ang pag-angki ng ilang Chinese scholars sa Batanes. Sa isang social media post, binatikos ni Tulfo ang latest Chinese symposium kung saan inilahad ang umano'y bagong findings ng nasabing Chinese scholars. Ani Tulfo, dati West Philippines lang ang inaangkin. Ngayon, pati Batanes na rin. Una nang inalmahan ng iba't ibang government officials ang agencies ang bagong pahayag ng Chinese scholars at tinawag itong kasinungalingan at walang basehan.
2: Sa ating pagbabalik, mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte nagtipon-tipon sa Western Mindanao. Ang kanilang pambato sinisingle out daw dahil leading sa pre-election survey. At pamunuan ng Ateneo de Manila University, tinawag na disgraceful ng isang kongresista. Ang dahilan, alamin sa pagbabalik ng Politico Night.

0: Sa gitna ng impeachment trial ni VP Sara, nagsanib puwersa na ang ilang supporters nito sa Western Mindanao. Sinisingle out lang daw ang pangalawang pangulo dahil sa parinang nangunguna sa mga pre-election survey. Narito ang politiko update ni RJ Rosalado.
1: Bumuo na isang alliance ang ilang local supporters ni Vice President Sara Duterte sa Western Mindanao bilang paghahanda sa 2028 national elections. Pero nalungkot ang grupo nang matuloy ang kanyang impeachment trial sa Senado. Ayon sa masa para kay Sara, malinaw umano na sinisingle out ang bise ng mga kalaban sa politika dahil nananatiling frontrunner pa rin ito sa eleksyon.
2: I hope we move forward na kung tatakuman siya, di labanan na lang talaga nila, di ba? I mean, malakas din naman sila. So kung malakas sila, di, I mean, let's be fair, no? Let's have an election. Tingnan natin kung buo pa ang 30 million supporters ni VP.
1: Pero buo pa rin daw ang suporta nila kay VP Sara. Ayon kay Sambuanga City Vice Mayor Ruben Climaco Salazar, na matagal ng kaibigan ng vice, dapat maging bukas ang isipan ng publiko sa impeachment process at pakinggan ang bawat panig. Tila nahusigahan na daw kasi si VP Sara sa kamera bago pa man nag-umpisa ang trial.
3: For my own personal conviction, I believe that Vice President Sara Duterte is fulfilling her duty and her mandate to serve the people. E cosa nga que puede hablar, aquí na deton rayon, verdad y activo el oficina del vicepresidente que te da el servicio para kanatun.
1: Sa 61 na district representatives mula sa Mindanao, 41 dito ay bumuto pabor sa impeachment. Pero naniniwala ang mga local supporter ni VP Sara na hindi ito ang sumasalamin sa tunay na hinaing ng mga taga-Mindanao. Para sa Politico Nightly, RJ Rosalado, Bilyonaryo News Channel, Sambuanga City.
0: Sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara, di lang mga argumento ang nag-iinit sa social media. Umusbong din ang isyu ng online bullying matapos ang viral laway incident ni Lead House Prosecutor Jerbil Luistro. Ang detalya sa politiko update ni Isaiah Mirapuentes ng Abante.
4: Sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, sumentro sa publiko ang opening statement ni House Lead Prosecutor Jerbil Luistro.
5: Sa pagbasa po ng mga artikulo ng impeachment, she will be informed.
4: Pero hindi ang sinabi ni Luistro, kundi ang laway na nasa gilid ng kanyang

0: niyang bibig. Sa ikalawang araw, tumulo naman ang sipon ni Attorney Amando Ligutan. Kumalat rin online ang video explanation ni dating DOE Undersecretary Astra Pimentel.
1: Alam nyo, that is a sign of lying. No, they have a psychologically silent, typically, ay lang yung ang isang magkatapos. Na that season mo baling, ay merong extra result sa kanyang body, body expression.
2: My God! That's a big lie! Especially if you're a former official of the government. Hindi kasi pwedeng nililito natin.
0: Paliwanag ni Garina, walang koneksyon sa sinasabi ng isang tao ang nagiging reaksyon ng katawan.
2: Pag hindi ka pinainom ng tubig, simula umaga hanggang hapon kasi bawal. Kapag ikaw ay hindi nakakain, no, at ikaw ay doon na nagtatrabaho, it's a normal process. Kasalanan ba yun? Hindi! Kailangan bang pagtawanan yun? No!
0: Bawal rin raw kasi ang magdala ng tubig sa loob ng sesyon. Kaya ayon kay Manila Representative Joel Chua ng prosekusyon, sana raw ay payagan sila ng Senado na magdala ng tubig.
3: Yung magsalita ka po at humarap sa impeachment court, whether sa prosecution or sa defense, ay hindi naman din po ganun kadali. Siyempre, lahat naman po kami, tao rin, at nandoon din yung stress, nandoon din po yung tension.
0: Panawagan ng mga nasa bahagi ng prosekusyon, huwag ibuli ang mga prosecutor na gumagawa lang raw ng tama. At sana raw ay huwag ilihis ang totoong issue dahil ang dapat raw na pinag-uusapan ay ang pananagutan ni VP Sara sa bayan.
4: Para sa Politico Nightly, ay Isaiah Mirafuentes, Abante.
5: Tila mas gusto na lang daw magbakasyon ni expelled Congressman Kiko Barsaga kasama ang kanyang mga EBAB kesa tumakbo muli sa darating na special elections sa kanyang distrito. Sa isang Facebook post, sinabi ni Barsaga na sayang lang daw ang pera kung tatakbo sa muli dahil baka dayain lang naman daw siya. Anya, magbabakasyon na lang daw siya kasama ang EBABs habang ibinabagsak ang gobyerno. Matatanda ang pinatalsik si Barsaga sa kamera noong nakaraang buwan dahil sa mga umano'y unprofessional and unethical remarks nito laban sa kanyang mga kasamahang kongresista. Disgraceful! Yan ang buwelta ni Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanez sa pamunuan ng Ateneo de Manila University matapos ang umano'y pag-iwas nito sa pananagutan sa pagkamatay ng dalawang student-athletes. Binatikos kasi ni Ordanez ang pinakahuling pahayag ng Ateneo matapos itong sabihing consultant lang nila si resigned head coach Tal Baldwin at hindi isang opisyal na empleyado. Ani Ordanez, hindi raw tinatanggap ng Ateneo ang consequences ng kanilang kapalpakan sa paninigurado ng kaligtasan ng mga pumanaw na atleta. Dagdag pa ng kongresista, kahit na ikatuwiran ng Ateneo na consultant lang si Baldwin, hindi nito mabubura ang katotohanang malaki ang ginampanan nitong tungkulin sa sports program ng universidad. Wala pa rin sagot. Apat na araw matapos ang sagian ng mga eroplano ng Saudi Airlines at Philippine Airlines sa NAIA, wala pa rin opisyal na resulta kung sino ang dapat na managot sa aksidente. Ayon sa ilang aviation expert, posibleng pilot error ang sanhi nito dahil nakaparada lamang ang eroplano ng PAL nang masagi ito ng eroplano ng Saudi Airlines. Kasalukuyang grounded ang dalawang eroplano habang nakaparada pa rin sa gilid ng NAIA runway ang eroplano ng Saudi Airlines. Nagkakaroon naman ngayon ng matinding cargo congestion sa NAIA bunsod ng pagsasara ng isang warehouse para sa gagawing Terminal 4 expansion. Dahil dito, umaapaw na sa labas ng pair cargo ang warehouse ang mga padala na tinatakpan na lamang ng plastic. Sumbong ng mga broker, talamak na rin ang korupsyon, mahanap at mailabas lang ang kanilang mga kargo. Bagamat nag-overnight operation na ang Bureau of Customs para sa mga perishable goods, idinaing ng isang grupo na umabot pa ng 23 araw ang delay bago na ilabas ang kanilang mga paninda na dapat sana ay 1 linggo lang. Mga kwentong lokal na dapat ninyong abangan sa pagbabalik ng Politico Night.
6: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth views.
7: I'm Antoine Rojas.
8: Get ready.
6: It's It's time to keep your eyes on the prize.
7: Be prepared.
6: On the scorecard tonight.
7: Get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
6: Where sports is our business and business is our sport.
7: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.
8: Araw-araw, ang daming issue.
9: Ang daming away.
8: Kanya-kanyang opinion.
9: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
8: What's the point?
9: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
10: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
9: Teka, ininis siya lang, ha?
6: Welcome to the Bigger, Better, and Bolder Billionario Quiz Bee Season 2. The road to becoming the Billionario News Channel's next Quiz Bee Millionario is filled with challenges that test both wit and will. And with a total prize pool of over 2 million pesos also paving the way, the nerve-wracking journey is well worth it. We are proud to be joined by our partners,

0: rise above the rest and become the next Quizby Millionario.
1: And I'll be
2: your next Quizby Millionario.
0: Billionario Quizby Season 2, College Edition on the Billionario News Channel.
3: Senator Bato de la Rosa is considered armed and dangerous.
0: Because the story doesn't pause when the work week ends.
4: Senator Raffy Tulfo is calling for a transparent probe into the Senate shooting incident.
0: From breaking developments to next week's talked about headlines, stay ahead of what matters all weekend long. Get it first on Newsfeed Weekend. Only here on the Billionario News Channel.
5: Preserving cultural identity and showcasing tradition. Immerse in persevering authenticity. Subayan Keg Subanon Festival. Billionario News Channel.
6: Matapos ang magnitude 4.5 na lindol sa Benguet, uloy ang mga hakbang ng La Trinidad LGU para sa kaligtasan ng mga residente. Kasabay nito, ipinapatupad din ang mas mahigpit na pagbabawal sa mga estudyanteng tambay sa mga mall at iba pang establishmento sa oras ng klase. Kaugnay niyan, makakasama natin sa Politico on the Spot si La Trinidad Vice Mayor Gillian Galwan. Magandang gabi po, Vice Mayor.
7: Good evening po, Ma'am Raya. Thank you po for this opportunity and time po.
6: Kumusta po ang kalagayan ng La Trinidad matapos ang magnitude 4.5 na lindol? May naitala ho bang pinsala at may nasugatan din ho ba?
7: Generally po, Ma'am, sa pangkalahatan po, wala naman pong naitala na serious injuries na natamo ng ating mga constituents with regard po sa mga crop damages or agricultural products po. Okay naman po yung situation, wala pong nasira. And landslides, wala naman pong landslides. So okay naman po yung situation po natin during the earthquake. Yun lang, may mga naitala lang po na reported na 51 students po na nag-hyperventilate, na may nagkaroon ng panic attack dahil po nga sa earthquake. Although nadala naman po natin sila sa nearest hospitals po natin, and during that day rin po ay nakabalik na rin po rin lang sila sa kanilang families. Mm-hmm.
6: So maayos na ho ang kanilang kalagayan ngayon?
7: Yes po, yes po.
6: Ano-ano ho ang mga hakbang ng LGU para masigurong handa ang mga paaralan at mga gusali sakali hong may mas malakas na lindol?
7: So gaya po ng nasabi po natin kanina, continuous po yung earthquake drills natin, patuloy rin po yung mga IEC campaigns natin, and lectures po na ginagawa po ng ating MDRRMO sa ating mga paaralan and mga barangays po. So regular po natin na ginagawa ang mga ito hanggang ma-exercise po natin talaga yung earthquake drills po na mga ito. Mm-hmm.
6: Sa iba pong usapin, bakit nyo ho nakita nga kailangang ipatupad ang pagbabawal sa mga estudyante sa mga mall at iba pang establishmento sa oras ho ng klase? Ano ho ba ang sitwasyon dyan sa inyo?
7: Yes, Mama. Ito po ay yung executive order po ni Mayor ay based po sa ating existing na ordinansa, like yung anti-truancy ordinance. We have rin po yung mga curfew ordinance natin, and yung mga bar ordinance natin na pinagbabawal po natin na sa ating mga estudyante na bawal po mag-loiter during class hours po. Kasi minsan po may mga nai-report pa rin na during klase may mga estudyante pa rin tayong nahuhuli na ating kapulisan na naglo-loiter in public places, sa ating mga bars, minsan pa naka-uniform. That's why po, in-strengthen po natin yung pang-implement po ng mga existing ordinances po natin. Mm-hmm.
6: Paano po ipapatupad ang ordinansa at paano babantayan ang mga establishmentong lalabag?
7: Yes po, pinapatupad po ito ng ating mga kapulisan. Of course, with the help of our CSOs, meron po tayong mga yung women's brigade. Ito po yung mga nanay na nag-iikot po. So tinitignan po kung talagang nasa eskwelahan po ang ating mga estudante. So yung mga force multipliers po natin kasi alam po naman natin na hindi kaya talaga ng ating gobyerno na ma-monitor po lahat ng mga estudante natin.
6: Mm-hmm. Ano ho ang mensahe nyo sa mga negosyanteng tatamaan ng bagong patakaran?
7: Well, with regard po sa mga establishments po natin, we are asking po for their cooperation and support. Alam po natin na it really takes a village to raise a child. So kailangan po yung collaborative effort po ng lahat po. So with regard po sa mga nagbabiolate na mga establishments, talaga po kung nag-violate po sila ng ating mga ordinance, kailangan po nilang ma-penalize or may pasarapo po natin yung mga establishments or businesses nila.
6: Sa inyong unang termino bilang Vice Mayor, ano ang mga prioridad ninyong maisulong sa sangguniang bayan para sa mga kabataan at maging sa edukasyon?
7: So as to our priority legislation po sa sangguniang bayan, actually have already existing ordinances protecting itong mga estudyante natin, like yung we have localized already the anti-bullying ordinance. Meron na rin tayo yung anti-truancy ordinance, like we have several ordinances. Yung gagawin na lang po natin, Mamaraya, is to strengthen and strictly enforce itong mga several ordinances that we have po in the municipality.
6: Okay, with that, maraming salamat po, La Trinidad Vice Mayor Guillier Galwan.
7: Thank you po, Mamaraya. Salamat po.
6: Sa ating politiko lokal, isa na namang Manilenyo ang nabigyan ng panibagong pag-asa matapos matagumpay na maisagawa ang 3rd libreng angioplasty sa Ospital ng Maynila Medical Center. Ang benepisyaryo ay isang 67 years old na residente ng lungsod na sumailalim sa life-saving procedure nang walang binayaran. Ayon kay Mayor Isko Moreno Dumagoso, umabot sa mahigit 900,000 pesos ang halaga ng angioplasty na maaaring umabot pa sa 1.5 million pesos kung sa pribadong ospital gagawin. Pinasalamatan ng alkalde ang mga doktor, nurse, anesthesiologist, RadTech staff at ang pamunuan ng ospital sa matagumpay na pagganap ng operasyon. Dagdag pa niya, bunga ito ng paggamit ng Catheterization Laboratory o Cath Lab ng ospital na nakatulong na rin sa pagliligtas ng maraming buhay. Binigyang diin din ni Mayor Isko na ang mga buwis na binabayaran ng mga Manilenyo ay nagiging daan upang ipagkaloob ang mga mahalagang serbisyong pangkalusugan nang walang gastos sa mga nangangailangan. Sa Makati, mas mapapadali na ang pagbabayad ng buwis at mga permit sa lungsod ng Makati matapos makipag-partner ang pamahalang lungsod sa Land Bank of the Philippines. Sa ilalim ng kasunduan,

0: isasama ang link.biz portal ng Land Bank sa ebos.ph ng Makati na magbibigay daan sa mas madali at maginhawang online payment para sa mga negosyante at real property taxpayers. Ayon kay Mayor Nancy Binay, isa pa itong hakbang ng lungsod upang gawing mas madali, mas mabilis at mas accessible ang mga serbisyo ng pamahalaan. Tinatayang mahigit 250,000 transactions kaugnay ng real property tax at business permits ang makikinabang taon-taon sa bagong sistema. Nilagdaan ang kasunduan ng mga opisyal ng Land Bank at pamahalang lungsod ng Makati bilang bahagi ng patuloy na digitalization ng mga serbisyong ang publiko. Sa Quezon Province, mas mapapalapit ang libreng kolehiyo sa mga kabataan ng Quezon matapos i-anunsyo ni Governor Helen Tan ang planong pagtatayo ng Polytechnic University of the Philippines o PUP campus sa bayan ng Sariaya. Ayon kay Tan, makikipagpulong siya kay PUP President Manuel Muhi upang talakayin ang pagtatag ng bagong pamantasan na magbibigay ng mas madaling access sa dekalidad at libreng tertiary education. Binisita rin nila ang posibleng lokasyon ng campus upang suriin ang lugar at simulan ang pagpaplano ng proyekto. Ayon sa gobernadora, magbubukas ito ng mas maraming pagkakataon para sa mga mag-aaral ng Quezon na makapagtapos ng kolehiyo nang hindi na kailangang lumayo sa kanilang mga komunidad. Sa Kamsur, matapos ang makasaysayang Wimbledon campaign ni Alex Ayala, nanawagan si Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte sa mga investor at sports group na makipagtulungan sa pagtatayo ng kauna-unahang world-class tennis academy sa Pilipinas. Ayon kay Villafuerte, layunin ng proyekto na mas makalinang pa ng mas maraming Filipino tennis players na may kakayahang makipagsabayan sa pandaigdigang kompetisyon. Inilaan rin ng pamahalaang panlalawigan ang lupa sa loob ng Kamsur Uptown sa bayan ng Pili bilang nakatakdang lokasyon ng ipinanukalang tennis academy. Nais ni Villafuerte na maitayo ang pasilidad na kahalintulad ng Rafa Nadal Academy sa Spain kung saan nagsanay si Alex Ayala sa halos isang dekada. Para sa gobernador, panahon na upang magkaroon ng Pilipinas o magkaroon ang Pilipinas ng sariling High Performance Tennis Training Center na magbibigay ng pagkakataon sa mga batang may talento at makapagsanay nang hindi kailangang magtungo sa ibang bansa. Sa Lapu-Lapu City, Cebu, mas palalakasin pa ng pamahalang lungsod ang mga proyektong pang-imprastruktura para sa mga paaralan matapos lagdaan ang isang Supplemental Memorandum of Agreement kasama ang Department of Education. Pinangunahan ni Mayor Cindy King Chan at DepEd Secretary Sunny Angara ang paglagda sa kasunduan na magbibigay daan sa pagpapatayo at pagpapaganda ng mga silid-aralan at iba pang learning facilities sa lungsod. Ayon kay Mayor Chan, layunin ng proyekto na magkaroon ng mas ligtas, mas maayos at mas komportableng mga paaralan sa mga oponganon learners. Binigyang diin din niya na nananatiling prioridad ng pamahalaang lungsod ang sektor ng edukasyon bilang pamumuhunan sa kinabukasan ng mga kabataan at ng lungsod ng Lapu-Lapu. Sa bayan ng Murcia sa Iloilo, 80 upcycled chairs ang ipinamahagi bilang pagkilala sa pagsusulong ng wastong pamamahala sa plastic waste. Ang mga silyang ipinamahagi ay gagamitin sa iba't ibang pampublikong paaralan. Sa bayan, katumbas ito ng halos 2 toneladang plastic waste na na-recycle. Ang Murcia ang kauna-unahang lokal na pamahalaan sa Negros Occidental na nakatanggap ng ganitong donasyon sa ilalim ng Extended Producer Responsibility Program ng Unilab Philippines at mga katuwang nitong pribadong kumpanya. Kinilala rin ang Murcia bilang top 1 plastic waste diverter sa hanay ng 32 lokal na pamahalaan sa lalawigan. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, inaasahang mas marami pang mga LGU ang makikinabang sa programang magtataguyod ng circular economy at nagpapakita kung paano nagiging kapaki-pakinabang ang recycled plastic para sa edukasyon at pangangalaga sa kalikasan.
1: Oras na para sa ating Polity Who. Mahuhulaan nyo kaya. Mahuhulaan nyo kaya kung sino itong politiko na iniintriga umano ng mga Marites na may espesyal na ugnayan sa isang kilalang showbiz director? Ayon sa ating Polybird, matagal lang usap-usap ang nasabing politiko dahil umano hindi raw babae ang kanyang nagugustuhan.
0: Lalo pa raw lumakas ang mga espekulasyon matapos siyang makitang naglalaro ng bola kung saan may mga nakapansin daw sa kanyang mga kilos at galaw. At dyan na nga raw pumasok ang mga chismis. Ayon pa sa ating Polybird, ang nasabing politiko ang umano'y may karelasyong isang kilalang direktor sa showbiz.
1: Ang clue, ang politikong tinutukoy ay may inang kilalang masungit. Partner, may Lahu. Idea ka ba kung sino ito?
0: Lahu, wala. Baka pwede mo pang dagdagan ng clue.
1: Parang hindi ko rin maisip kung sino eh. Para malalaman natin kung sino nga ba talaga itong nasa blind item na ito. Mm-hmm. At siyempre, bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo, partner. Moonwalk shoes. Yan ang pampahapi ni Muntinlupa Mayor Ropy Biason para sa mga estudyante ng lungsod na mahagisa ng mga bagong sapatos para magamit ng mga mag-aaral lalo na sa kanilang mga aktibidad sa paaralan. May pabiro pa nga ang alkalde sa mga nagpa-autograph sa kanyang sapatos. Anya, baka mamaya makita niya na lang kay Boss Toyo ang sapatos. Dagdag pa niya, may dedicated shoes na ang mga estudyante para sa PE, kaya hindi na agad masisira ang kanilang mga pampormang rubber shoes. Mensahe naman ni Mayor Biason sa mga Muntinlupeño students, sulitin ang pagkakataon, pagbutihin ang pag-aaral, at abutin ang kanilang mga pangarap.
0: Samantala, wala namang katapusan ang impeachment memes ni Senate President Win Gatchalian at Senator Chiz Escudero sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paano ba naman nakarating na sa pagmamanicure ang boredom ng netizens?
1: At lumabas naman ang natural na kulit ni Kalamba Mayor Ross Rizal basta't kasama ang team sa Ritik. Yan ay nang magsama-sama sila ni na Congresswoman Sa Hernandez at Vice Mayor Toti Hernandez sa awarding ng Gawad Kalambayani. Walang makapipigil sa kanilang kakulitan na talagang ayaw paawat sa sayawan. Ika nga ni Mayor Ross, good vibes lang sa mga Kalambenyo ang hatid nila. Kamusta naman yun, partner?
0: Good vibes lang.
1: Good vibes lang. Oh, hindi naawat sa sayawan sila, Mayor Ross. Oh. Basta may team, charity. So, bistahin natin sa Kalamba.
0: Ikaw? Papaawat ka ba sa sayaw?
1: Tingnan natin. Hinihintay ko pa nga yung content mo doon sa TikTok eh. Di ba? Marami naghihintay sa content at sa pagsayaw ni Miss Raya Kapulong.
0: Ganun. Sa'yo din, Francis Fole.
1: Alamin natin.
0: Pero, Francis, at mga kababayan ay patuloy pong mag-ingat dahil patuloy pa rin nararanasan
1: yung bagyo,
0: ang epekto ng bagyo. So kahit happy weekend na, mag-ingat pa rin.
1: Oo, at stay at home hanggat maaari. Oo. Samantala mga maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako po si Francis Polbe.
0: Ako naman si Raya Kapulong hanggang sa susunod na linggo dito sa Politico Night.

0: Joining me today is motoring editor of Business World and the man behind Uncapped, Cap Maceda Aguila.
1: Hi, G. Nice to see you again.
0: Parang tagal natin hindi nakita.
1: Oo nga, ang daming ganap din sa TV. Ang dami akong pinapanood recently.
0: Yes.
1: From sports to impeachment.
0: But today, there is so much to discover. I didn't know there is such a thing. So, the Philippines is surrounded by some of the most beautiful bodies of water in the world. While many enjoy them through swimming, diving, or island hopping, exciting. Others seek a different kind of adventure, one that combines speed, skill, and a deep appreciation for the open water. Personal watercraft riding, more commonly known as jet skiing, has grown into a more than just a recreational activity. For many enthusiasts, it has become a lifestyle, bringing together people who share a passion for exploration, responsible riding, and building lasting connections through their adventures on the water.
1: Now in the Philippines, a growing community of personal watercraft enthusiasts is helping introduce more people to this exciting hobby. Through group rides, shared experiences, and a commitment to safety, they continue to show that the water is not just a place for recreation, but also a place where friendships and memorable adventures are made. To help us learn more about the world of Sea-Doo riding, the growing personal watercraft community in the Philippines, and what makes this outdoor lifestyle so rewarding, we are joined today by outdoor enthusiast and personal watercraft rider, Mr. Nino Racho. Welcome back to the show, Nino. It's nice to have you again.
2: Thanks for having me again.
0: Thank you. No Paolo Del Rosario today.
2: Yeah.
0: Kailan mo ba yun, Sir Cap?
1: Ay, pabalik na yun. Miss na miss ko
0: na
1: nga
0: yun. Ay, pabalik na pala. Okay. But first thing first, Nino, ano yung Sea-Doo riding? It's the first time I've heard of that. But for the benefit of our viewers, what is it all about?
2: Actually, Sea-Doo or known as jet ski. Ang jet ski kasi it's really a Kawasaki brand. Ang Sea-Doo is a BRP brand. Pero under one category sila, personal watercraft. Yan, so...
1: So yun ang generic name, personal watercraft.
2: Yes, personal watercraft.
1: Okay.
2: Ang generic name.
0: And we didn't know na ako, personally, I didn't know that there is a community na meron dito sa Sea-Doo riding. But how big is it now? And paano nag-start to sa inyo? And paano nag-start ikaw mismo yung passion and yung ginagawa mo?
2: Yes, actually, personally, ako rin, hindi ko alam na ganito kalaki yung community before. Sa Sea-Doo, ako kasi outdoor enthusiast talaga ako. Overlanding, camping, pre-diving, scuba. So talagang outdoor talaga
1: hindi
2: ako.
1: Hindi ka rin busy, no?
2: Hindi rin. And nailove talaga ako sa Pilipinas, sa water natin. So I tried to explore lahat talaga. Lahat ng island sa Pilipinas. So nag-start to actually, meron kaming pinuntahan sa Malaysia. So invited lahat ng Sea-Doo riders sa buong mundo. 250 riders kami doon sa Malaysia that time. Pero ang pinakamarami, Pilipino.
1: Wow!
2: 30% Pilipino ang nag-attend doon. Sa
1: 250 na
2: yun? Yeah, sa 250 na yun. So doon kami nag-connect-connect kasi kami dati solo lang yung anak ko. Kami nagra-ride.
0: Okay.
2: So nag-connect-connect kami lahat doon. Then bakit dito sa Malaysia, 99 islands lang yung pinopromote nila. Pero ang ganda ng community ng Sea-Doo. Eh dito sa atin, we have 100 islands, we have more than 7,000 islands.
0: Yeah.
2: So bakit di natin gawin to promote rin yung tourism dito sa Pilipinas.
0: Yeah. Pero like ang first community event mo, yung sa Malaysia, wala yung Philippines
2: wala
0: mismo.
2: Pa dito, oo, wala pa nag-o-organize ng community ride dito sa Pilipinas that time.
0: So kayo ba ang nag-start?
2: Nag-start kami, kasama ko yung friend ko, si Alvin sa BRP Manila. So we tried to connect and then even si UCM, meron na rin sila sa Iloilo ngayon. Iloilo Bay sila, nag-organize na sila ng community ride. Dito naman kami sa Manila Bay kami nag-start. So we tried na every Sunday, may ride kami from Manila Bay to Bataan, to Batangas. Corregidor.
1: Wow, may ganun pala. Parang sumbaga yung mga motorcycle riders, meron silang sariling ruta. Kayo din may ruta rin.
2: Yes, may ruta rin kami.
1: Usually, gano'ng karaming sumasama sa mga rides nyo na ganun?
2: Ngayon, nasa 20 na, 30 na riders. Yan.
1: Wow.
2: Ganun na karami yung sumasama sa amin. And minsan din, tinutuo namin yung jet ski namin sa ibang lugar, Batangas or Mindoro. Then, tinatry namin na mag-explore ng mga island na hindi amin, talaga napupuntahan.
1: Okay. Now, sa amin ni G na hindi naman kami ganun ka-familiar kasi baka gusto bumili ni G eh. Kwento mo naman sa kanya.
0: Try ano ba yung, muna.
1: Ano ba yung Sea-Doo? Marami bang klase yan? Maraming sizes ba yan? Mga magkano ang acquisition cost kung let's say gusto ni G bumili?
2: Actually, ang Sea-Doo, depende rin sa lifestyle mo. Yun ang maganda sa Sea-Doo eh. Kung gusto mo lang ng 4 tricks lang, may pan-tricks. Gusto mo touring, may pan-touring din. Sports, speed, adrenaline. Depende. Kung gusto mo fishing lang, gamit mong fishing.
1: Mayroon pang-grocery daw? Pang-grocery?
0: Pang-bilyonaryo.
2: Actually, pwede siya pang-grocery. Ako, bumibili ko sa gitna ng dagat ng fresh na isda.
1: Pwede yun.
0: Meron ba yung mga fresh huli?
2: Yes.
0: Even hindi fish?
1: Manok, ganun. Sige. So, kung magkano ang entry price? Pinaka-basic?
2: From 800,000 to 2M.
0: 800,000? Shucks.
1: Napakamot ka.
0: Pero dun sa community that you have, nasabi mo kasi nung una, kayo lang ng anak mo. So, kamusta yung age bracket, yung generation per generation, kamusta yung ilan, kamusta yung community that you have? Mo?
2: Okay. Actually, marami rin kami. Katulad namin, family din nagra-ride kami. Buong family nagra-ride kami. Yung mga kaibigan din namin, ganun din. Tinatry din kasi nila na talagang expose yung mga anak nila sa outdoor. So, karamihan nung riders namin, ang age is between 16 to 45.
1: Yeah. Is 16 the youngest that someone can get aboard the Sea-Doo? Or meron ka nakitang tsaka may regulations pa? I'm also curious as to that.
2: Yung sa regulation, di naman ganun kahigpit kasi kami naman talaga, we abide pa rin sa regulation sa dagat. Yung anak ko, 12 years old. 12 years old, nag-ride rin siya kasama ko lagi. As long as properly oriented naman yung mga riders. Eh. Before kami kasi umalis sa dock, in-orient namin, lalo na kung beginners.
1: So, anong basics? Halimbawa, sasakay yung CG. Ano ba kailangan niyang alam or kailangan niyang gawin or to keep in mind?
0: Tsaka yung typical day, ano yung ginagawa
1: niyo? Nabanggit mo, may trick. So, pwede siya mag 360, gano'n?
2: Kami, wala kami sa tricks. More on touring kami talaga. Inter-island. Inter-island ang ginagawa namin. Kasi pag tricks lang, nandiyan ka lang, laro-laro ka lang, medyo nakaka-bore talaga ang jet ski. Pero kung touring ka, inter-island, madidiscover mo, ay, may ganito palang island dito sa malapit lang sa Manila na para kang nasa Palawan.
0: Okay. Example,
2: Fortune Island sa Batangas. Napakaganda ng Fortune Island, pero sino may alam? Wala, ang lapit lang, Batangas lang, Corregidor. Corregidor and yung coves ng Nasugbu. Sobrang dami, San Telmo Island. Sobrang daming maganda na malapit dito sa Manila na hindi talaga nadidiscover ng iba.
1: So, anong basics? Halimbawa, syempre, dapat ba naka-inflatable vest?
2: Dapat may vest ka.
1: Okay.
2: Number one, vest. And then yung safety lanyard natin, yun yung key ng jets ng Sea-Doo natin na kinakabit natin sa vest natin.
1: Para?
2: Yun yung safety reason. Pagka nalaglag ka sa jet ski, mag-i-stop yung jet ski mo.
1: Kasi matatanggal
2: yung key. Yes, matatanggal yung key. So, and then, unang-una, pangatlo, yung, syempre, protection sa dagat. Kasi, sa dagat din, dapat aware sila kasi mayroong mga free divers niya, may scuba divers. So, dapat familiar sila sa mga plugs, kung para saan yung plugs na yan, para saan yung mga buoy na, para saan yan.
1: Okay.
2: Ito, na madali mo lang naman malalaman.
1: Oh, gaya ng sabi ko sa'yo kanina, ako kasi ang takot ko sa dagat is, hindi ako marunong lumangoy. Eh. Kailangan bang marunong ka lumangoy pag nagsisido ka?
2: Hindi naman. Pero yun nga, sabi ko nga, maraming natatakot sa dagat eh. Pero actually, pag nasa dagat ka, mas buoyant ka. Mas lulutang
0: compared.
2: Compared kung nasa freshwater ka, nasa pool ka.
0: Safe ka na.
1: OG, bili ka na bukas. Anong kulay?
0: Agad-agad, pink. Pero, syempre, nasa open water kayo. Ano yung ikaw, personally, yung experience mo na pinaka-challenging, pinaka-di mo makakalimutan na encounter siguro?
2: Siguro, pag malakas yung alon, and siyempre, sasakyan pa rin yan, may nasiraan, nagka-trouble, yun ang mahirap na experience. Pero ang maganda kasi, since community na kayo, you don't ride alone. So may kasama ka lagi, so may magre-rescue sa'yo, may ihila sa'yo, parang sasakyan lang, may magtotow sa'yo, pabalik sa'yo. Saka ang maganda sa community namin, walang maiiwan talaga.
1: Okay.
0: Like this one that we're showing right now, saan ito? And ano yung, ito, dito touring for sure.
2: Portugalero, actually touring yan. Naglalaro na lang sila. Portugalero yan. From Batangas to Portugalero.
1: Ano bang range ng Sidu?
2: Kaya niya ng 120 kilometers pa full tank.
1: Wow!
0: Ang saya.
1: Malayo-layo din, ha?
2: Malayo din.
0: Pwede ba yung may angkas? Pag
2: yes.
0: Hindi ka? Up to two.
2: Up to two. Pwede. Yan, that's Corregidor. Yung pinakikita na yan.
0: So, sa inyo, dun sa... sa gano'ng kadalas kayong nag-ride? Tapos, meron bang best time? Siyempre, example ngayon, bumabagyo, may bagyo na. Pero, gano'ng kadalas kayong nag-organize ng ride? And best time para gawin
1: best
0: yan?
1: Best time, correct. Yeah,
2: we tried every Sunday. Pero, depende nga sa weather din. Depende sa weather.
1: Pag may bagyo, siyempre.
2: Pag may bagyo, wala. And also, yung wave kasi, minsan walang bagyo, pero ang lakas nung wave. Kung may beginner kaming kasama, hindi na namin tinutuloy yung ride pag medyo malakas na yung wave. Pero once na kung kami na kami naman, experience na, minsan yun yung hinahanap namin eh, yung wave na eh.
1: May mas ano ba, may mga sizes ba yan Sidu? May mas malalaki? I would guess na the bigger the Sidu, the more stable it
2: is,
1: di ba?
2: Yes, correct. So yun nga, yung mga Sidu kasi, different types. Depende kung ano gusto mo, pang racing, medyo maliit yung hull. Kasi ang gusto niya, mabilis ka. Pero pagka gusto mo ng touring, meron din mga GTX 300, RX 300.
1: Nasa magkano yung mga ganun?
2: Sa 1.7, 2.5.
0: Wow. Napawaw na lang, wow. Sir.
1: Sige, next question.
0: Next question na daw. Pero sa tingin mo, gaano from the time you started, yung community nyo kasi... walang masyado sa Pilipinas, you said. Pero nakikita mo ba na through the years, lumalaki na siya ng lumalaki? And ano yung nakikita mo dito sa community that you have?
2: Yes, tingin ko lalaki siya. Kasi ang importante naman sa lahat ng community is yung promotion. Pakita mo bakit kailangan natin mag-jet ski, bakit kailangan natin mag-tour around the Philippines. So kami ngayon, meron na kami sa Manila ngayon. Kung may mga beginner, like you, gusto nyo subukan, pwede kayo mag-rent muna ng jet ski sa Manila. And then we have friends din sa Iloilo naman. Kung gusto rin nila, nas malapit sila sa Iloilo, mag-rent po na sila ng jet ski, touring din. At the same time, meron na rin kami sa Coron. Ang Coron, napakaganda. Pinakamagandang lugar na napuntahan ko for jet ski kasi ang daming island.
1: So you don't need to have your own jet ski para makasama
2: yes,
1: ka sa ano. So you have accredited mga Sidu ano. Mm-hmm. Maganda 'yon kasi naisip ko in touring aspect of it, no. Even foreigners should get into the action as well just to show us, I mean, to show them how beautiful our country is, di ba?
0: Yes. Meron ba kayong mga nakasama na foreigners? Oo. Speaking about?
2: Meron na. Actually, meron kaming minsan mga foreigners sa Coron. Panghihiram ng jet ski kasi gusto nilang mag-jet ski. Pinihiram namin as long as experience naman sila.
0: Mm-hmm. So hindi
1: it's a good
0: hindi,
1: business as well, no?
0: Pwede din. Tapos hindi ko, kasi yung jet ski, alam ko lang siya, sir, sa mga beach resort.
1: Ako din, nakala ko yung mga rent mo lang, ikot-ikot ka lang doon.
0: For 30 minutes yun lang.
1: Diba?
0: Pero, of course, we still have a lot to talk about, of course, about outdoor adventure and itong jet skiing. But before that, we'll take a short break. And when we return, we'll dive more into the exciting world of Sidu riding. Stay with us as we speak with personal watercraft rider Nino Racho. We'll be right back here. Tune in to the Billionaire News Channel and Mellow 947 BFM.

0: we're back. This is Shift Happens. I'm G Baroga, and you're listening to Mellow 947 BFM. Simulcast to BNC, the Billionario News Channel. We're still here with Cap and Nino Racho, a personal water rider. But we've talked a lot about jet skiing. Pero what makes you come back dito sa hobby na to? Kasi sabi mo nag-outlander, dami niyang ginagawa eh. Yeah, so, kasi, sa dami niyang ginagawa mo, paano mo yan nahati-hati?
1: I-squeeze mo pa yung tubig.
2: Yun nga kasi I handled many businesses din eh. So, part of my anti-stress is outdoor talaga. Outdoor pre-diving, overlanding, and ito nga jet ski. Tapos nagmo-motor ako, motorcycle rider
1: din ako. Sabi nga natin kanina, kulay golfer siya.
2: Marami nagkano, kala golfer ako, pero mahilig lang talaga.
1: Hindi ka nag-golf?
2: Hindi.
0: Ita-try niya.
1: Squeeze mo pa rin yan.
0: So, sa dami ng hobby mo, kung papipiliin ka ng isa, ano?
1: Ay, grabe.
0: Or i-rank na lang natin.
1: Number, saka mas may fulfillment?
2: Number one, jet ski. Number two is overlanding. So, iba kasi dagat eh. Pag nasa dagat ka, ako in love talaga ako sa dagat eh. Lalo na dito sa Pilipinas. So, mas gusto ko nasa dagat. Overlanding naman is parang close ka sa nature naman. Pero yun din, at the same time, pag nag-overlanding ka, pwede sa dagat din. So, ang ginagawa ko na lang, para sabay, nag-overlanding kami, may hila ako na jet ski.
1: Marunong.
0: Si Sir Cap, ang gusto lang nito, ano eh. Anong gusto mo, sir?
1: Overbedding. Yung nasa sa taas lang ako ng kama.
0: Bed rotting, yes. But yung lifestyle mo kasi very outdoors talaga, no?
2: Outdoor talaga.
0: And nasasama mo din siya na papassed on mo sa anak mo.
2: Yes.
0: And yun na yung nagiging bonding nyo together. So paano napapalakas palalo nung mga bonding na to, nung mga outdoor adventures nyo, yung relationship mo, not just with your kid, but also with your family, your friends, and the bigger community that you have?
2: Yun nga, sa mga nakakilala sa akin, ang rule of thumb ko lagi, Saturday, Sunday, no work talaga. For family yan. So, kasi since mahilig ako sa outdoor, the way to spend yung weekend mo sa family, kung ano yung masaya kami pare-pareha. So, yung family ko, lahat kami nagpipiridive. So, mahilig din sila sa dagat. Nag-jet ski ride din sila. Mahilig din sila sa camping. So, yun yung maganda sa amin. At the same time, nakakakilala sila ng mga friends. Friends ko, yung mga kids ng friends ko, yung mga kids ko, magkakaibigan na rin. Minsan niya sila na nagtatanong, Daddy, kailan yung schedule natin? Kailan namin makakasama to?
1: So, yung free diving yan, yung walang scuba gear, di ba?
2: Yes,
1: yung
2: wala.
1: Talagang pababa ka lang.
2: Mm-hmm.
1: Wow, stress na ako just imagining it.
0: But I wanted to try. Anong advice mo sa mga ganyan? Sa mga gustong mag-try?
1: Sa gano'ng kalalalim mga inaabot nyo? Ayun.
0: Saka adventurer kasi siya eh.
2: Proper training lang. Yung son ko, 7 pa lang siya, nagsiswim na siya.
1: Wow.
2: Ang record niya is 50 feet. Yung 12, ngayon 12 years old na siya. Marami rin siyang video sa makita niyo para talaga siyang shokoy.
1: Saan niya ginagawa yung free diving niya?
2: Batangas, Coron, depende kung nasaan kami.
0: Pero kasi kailangan niya ng proper breathing.
1: Yes. Diba
0: meron niya?
2: Sa proper breathing. Actually, mas magaling na yung anak ko sa akin.
0: Pero dito sa Sidu, Pilipinas pa lang eh, pero yung Malaysia trip mo, nasundan ba yun ng iba pang bansa? And paano mo mako-compare yung Pilipinas dun sa other foreign trips mo?
2: This month, meron kami uli Indonesia naman, sa Batam, Indonesia, July 24 to 26. So, sa Batam kami. Yun pa rin, global pa rin, na Sido Riders. Pero ang masasabi ko, mas maganda yung island natin dito and mas accessible. Ang problema lang pala natin dito, accessibility. Kasi wala tayong rampahan ng mga jet ski, mahirap mag-down. So yun.
1: Have you ever had a meet na kasama yung mga taga-Malaysia and Indonesia dito sa Philippines para nakita nila yung sa atin?
2: Yun yung goal namin.
1: Okay.
2: Sana. Next time, sana dito naman sa Pilipinas, gawin yung Sidu ride.
0: Meron bang mga necessary preparations bago yung Sidu ride?
2: Una-una, weather. Check mo yung weather, check mo yung tide, check mo yung waves. Even the wind, check mo rin. Kasi minsan walang wave pero ang lakas ng hangin. So makaka-affect yun sa wave. So yun yung una. Pangalawa is, yun nga, i-orient po muna yung mga tao. Mm. Yung ruta, i-explain mo sa kanila, dito ruta natin. And sino yung mauna, sino yung lead. Then sabay-sabay
1: may sweeper na. Din kayo sa
2: yes,
1: likod.
2: Yes, may sweeper ayaw. Din sa
0: yung
2: likod.
0: Ruta, sinong nakakaalam yan?
2: Oo. Ah, kami, nag-check kami.
0: Yung, ano
2: may gamit kami. May gamit kami ng GPS guard.
1: Yun.
0: So, meron ding mga necessary equipment na kailangan, pero hindi naman kailangan yun ng mga beginners, di ba?
2: Hindi lahat. Importante may isa lang. Bawat ride may isa kang gamit. Yung mga GPS natin. Kasi meron naman nagli-lead.
1: Okay, okay. Ino-compute na ni G kung ano yung initial cash outlay niya.
0: Yes, kailangan ko.
1: May pero, terms ba yan? May terms?
2: Meron, meron. Yun,
1: G!
0: Meron ka ba dyan?
2: Meron, meron.
0: Pero, It also serves as an inspiration kasi it's not para sa mga syempre din sa younger generation na nakakasama nyo. Ano yung parang pinaka cute stories naman nila? Kasi it's all about yung sa inyo the grown-ups pero dun sa mga bata because they get to explore the Philippines.
1: Oh, dapat and sila actually yung next na to get into it, 'di ba?
0: Or dun tayo, sir. Hmm? I-try natin. Ay, sige. Ayaw mo?
1: Ikaw muna. Okay lang. Chill lang ako muna. Panoorin kita from the beach.
0: Sige.
1: Ganun lang ako.
0: Kukwentuhan kita.
2: Actually, yung pinakamaganda doon, kasi yung mga bata ngayon, more on gadgets na, di ba?
0: Mm.
2: Pero once na nandun na sila sa outdoor activities, hindi mo na talaga sila makikita sumasalat ng gadgets. Ah, they enjoy na talaga
1: nice.
2: Yung lahat. Even jet ski or nasa camping kami, overlanding kami, hindi na sila nag-gadgets. Talagang wala talaga, hindi mo na kailangan na bawalin. Talagang hindi nila dapat.
0: Tsaka walang signal ba? Meron
2: may signal, yeah, may signal.
1: Parang may bala ka magtrabaho habang nasa sido ka. Nagawa ka script, gano'n?
0: Hindi, bawal. Dapat pagka-outdoor-outdoor lang. Pero, meron ka bang nakikitang mga challenges ngayon dito sa sido riding?
1: Aside from yung sinabi mong mga, ano to, yung walang access,
2: mm.
1: O ano kailangan ng bansa natin yeah, para ma-promote?
2: Yun siguro support from the LGUs din, magkaroon sila na ngayon yung mga docking nila para at least kasi marami dito sa atin na island siya pero may mga mini island pa na doon maganda na kahit even the boat island hopping na hindi napupuntahan pero kaya mong puntahan kung meron kang personal watercraft. So mas mapopromote mo ang tourism ng Pilipinas pagka ganun.
1: Kaka island hopping lang nito ni GA kaya nag-explore yan.
0: Atin lang yan, Sir Cap. Pero of course we're running out of time here Nino and Cap, but ano yung hope mo para sa Sido community na meron ngayon sa Pilipinas next year and maybe in the next 5 years and more years to come?
2: Ang hope ko dito sa Pilipinas, sana mas dumami pa yung mga, hindi lang Sido riders, kung may personal watercraft riders tayo, na talagang pinopromote yung tourism ng Pilipinas. Kasi kaya naman natin eh. At yun nga, andito na, pinakamaganda, para sa akin, pinakamaganda Pilipinas pagdating sa personal watercraft rides.
1: Yun.
0: Ikaw, sir. Ayaw mo talagang i-try?
1: Ayoko. Papanoorin muna kita. Papanoorin kitang gumastos muna. Ayun.
0: Yun pala yung
1: more specifically.
0: Issue mo from yung pera. But anyway.
1: No, very interesting. I mean,
0: yes.
1: More power
0: we
1: to you.
0: We would love to try it out.
2: Mm-mm. Yeah, oo. Oh.
0: Sama mo kami sa mga ride mo soon. And siya po si Nino Racho. Maraming salamat sa pagbalik ulit sa Shift Habits.
1: Ang dami mo talaga pinagkakaabala.
3: Mga kwentong humuhubog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community. Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat. Ako po si Henny Espinosa at ito ang Agenda North America.

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ah.